0: ulit. Pero hindi maiiwasang maidugtong na ito ay gawa ng isang Pilipino.
1: Ang yun nga yung ano, unexpected mga realization ng karamihan or discovery, kasi ang yun nga, kung meron tayong ginawang isang recipe na pinasikat dito sa Dubai, of course our expectation is from an Arabic background yung gumawa noon, di ba? Pero ito nga, ito, I think ito yung isa sa mga kwento natin bilang Pilipino na pwede tayong mag-break ng boundaries, na kahit hindi tayo from that culture, pwede din tayong sumali sa kanila para, alam mo yun, i-reinvent yung kanilang childhood memory. So, ganun nga yung naging ano ko. Kasi, but yes, tama yung tanong mo na nagkaroon siya ng identity crisis. Kasi hanggang ngayon pinag-uusapan pa rin, may mga debate pa rin dito na sino ba talaga yung gumawa ng recipe ng Dubai chocolate. So, yan. So, which is okay lang din, kasi pag pinag-usapan, ibig sabihin may interest yung mga
0: yes.
1: tao sa history ng paggawa ng recipe.
2: Alright. Chef, matanong ko lang, kasi pag sinabing chef, tapos ano ka rin specialty mo rin, pastry. Siyempre, hindi lang chocolate ang ginagawa mo. May iba ba bang kang ginagawa bukod sa chocolates?
0: Oh. Ano pa ba yung pinaka-specialty mo, chef?
1: Ang sabi ko nga sa iba, basta may butter, may asin, asukal, andun ako. So, ano, pwedeng maging ano, gumagawa ko ng tinapay, gumagawa ng cakes, desserts, pati nga mga inumin na may kape. Kasama din 'yan sa mga ginagawa ko, kasi yung trabaho ko talaga is a culinary innovator. Ibig sabihin, para kang scientist na nasa kusina. Ang trabaho mo, gagawa ka ng mga formulation para i-scale mo sa mga coffee shops, mga restaurants, mga let's say retail shops, para maging produkto siya. So yun yung ang title na always na ginagamit ko, culinary innovator, kasi hindi lang tayo chef na gumagawa ng pagkain fresh from, you know, the oven or nasa ano tayo, nasa kusina, kundi nasa parang laboratory tayo, kasi parang pinagbalance natin science sa yung art.
2: Ano gusto ko yung sinabi ni chef, ha? Basta merong ano yun?
0: Butter.
2: May butter, asin.
1: Butter, asin, at asukal.
2: Butter, asin, at asukal. Nandun ka.
1: Tama.
0: pero chef, na may nabasa akong profile mo, no? Kayo daw po ay taga Dipolo, sa Zamboanga.
1: Tama, Bisaya po.
0: Bisaya. Okay. Bisaya talaga. So, Bisaya. Paano po kayo napasok sa culinary arts?
1: Yung mother ko kasi may restaurant, tsaka yung lola ko rin mahilig magluto. So, I think nasa dugo na namin talaga na mahilig magluto, mag-bake. So, doon ako... actually, hindi ko pinangarap maging chef nung una. Gusto kong maging doktor eh. Pero nung kahit nakikita ko yung nanay ko na nagbe-bake, yung father ko gumagawa ng donut, hindi pumasok sa isipan ko, ay gusto kong maging chef din. At, pero isang araw na lang nagluto ako, nag-bake, tapos sabi nila, mas masarap pa raw sa gawa ng nanay ko. Kaya sabi ng nanay ko, yan na yung gawin mong ano career, kasi parang natural sa'yo.
2: O yun. Parang nasa dugo mo na, ika nga ano.
0: Pero
2: nasa
0: kayo po talaga na, yung talaga nag-aral ng ano ng pag ng ito ng culinary arts.
1: Tama. Ang pero yung pinaka degree ko is Hotel and Restaurant Administration sa UP Diliman. Tapos doon na ako nag-aral sa ibang bansa for mga specialization sa tsokolate, sa tinapay, kasi may specialization kasi nung bawat na area na yan. So, kailangan mo pag-aralan kasi napakalawak eh. Parang maging doktor din, may specialization tayo. So, ganun din yun sa culinary.
2: Alright. Sa ngayon po, Chef Katis, gano'n na kayo katagal abroad? Particularly, nasa Dubai pa rin naman kayo, ano?
1: Tama, nasa Dubai tayo. Dito sa Dubai, mga 17 years. Pero in total, I've been abroad mga 25 years.
2: Uy! Eh! Ba, 25 years. Ganong ilang taong kayo umalis ng Pilipinas?
1: Mga 25.
2: 25
1: yan,
2: years.
1: Yan, mahulaan nyo na yung edad. Ma-add na lang kayo.
2: Alright. So, kamusta po? Kamusta man? Kasi, siguro, hindi lang naman po kayo yung nag-iisang Pilipino na nagtatrabaho sa larangan ng ganyang profesyon. So, kamusta po yung reception ng mga kapwa nating Pilipino na involved din sa, sabi natin, sa restaurant business, sa you know, pastry making, and et cetera. Kamusta ang naging reception sa kanila, sa inyo?
1: Ang nakakatuwa kasi pag kahapon lang may meeting ako sa isang hotel, tapos andun yung mga Filipino chefs na gustong makipag-picture sa'yo at sahanghanga sila. So, ang minsan hindi mo maisip na napakalaki ng impact na bilang Filipino na may ginawa ka naging worldwide sensation, tapos they want to identify with you nga kasi you know, ang kailangan ng tao talaga inspirasyon eh para para ituloy nila yung mga pangarap nila. So, yun yung kagandahan kasi mga 1 million na tayo dito sa UAE, mga Filipino. So,
2: dami na rin,
1: ang daming sumusuporta. Oo. Kaya ano siya, in a way parang gusto ko ring sabihin sa karamihan dito na world class tayo mga Filipino, which is we have been, pero kailangan natin alam yung tiyo mo si Alex Ayala na so ang daming world class talents. So sa larangan naman ng culinary, at least ako yes. I represented naman as a Filipino.
0: Chef, yung dumating daw kayo sa Dubai nung 2009. If I'm not mistaken.
1: 2009, tama po.
0: Kayo po ba ay diretso na po sa Burj Al Arab? Sa Burj Al Arab si Chef yata nag-travel.
1: Actually, before ako dumating dito sa Dubai, nasa Burj Al Arab na ako nung, yun yung pinakauna kong actually trabaho overseas as an OFW. Mm-hmm. So yung 2009, yun na yung pagbabalik ko dito sa UAE. Kung si MacArthur, di ba, parang nag-promise na I shall return.
0: Pero chef, nung ano eh, ang naalala ko kasi dyan, noong mga mid-2000s, ang idea ng Filipino food dyan sa UAE ay kumain ka ng tapsilog at mayroong isang branch ng Jollibee. Pero ngayon mukhang may boom ng Filipino food dyan sa UAE.
1: Oo, tama kayo. Lalo na pumasok dito si Chef JP na
0: si Chef JP dyan
1: sa Pinas. Oo, so nung pagpasok niya, lalong na-elevate yung perception ng mga tao about Filipino food na hindi lang tayo yung parang pantawid gutom tayo or may kinikrave tayo na tapsilog. But more than that, so doon nila na-realize, ay marami palang version ng, let's say, ng adobo, ng palabok. So, dahil doon, mas lalong na-recognize ng mga ibang lahi dito na yung Filipino cuisine napaka-diverse pala. Hindi lang siya yung nakikita nila dati dito sa Dubai.
0: Kasi dati, Kuya Ray, ang dominant na pagkain doon is either Arabic or Indian.
2: Okay, sa UAE.
0: Oo, kaya tapos, siyempre, yung mga Pilipino nagkikrave ng...
2: So, nagtapsilog. Doon pumasok.
0: Tapsilog, tapos, kasi... makakabili ka naman doon ng pork, pero restricted.
2: Yes. Restricted.
0: So, na kanya-kanyang luto ng sinigang, ng adobo. Pero kung kunyari ilalabas mo in public, hindi pwede yung pork adobo. Kailangan chicken.
2: Maski beef, hindi pwede.
0: Pwede rin naman, pero may mga ibang nationalities na bawal sa relihiyon niya.
2: Talaga yung pork, kahit ang klaseng pork. Kailangan chicken.
0: Hindi ba kayo nahirapan dyan, chef, na mag-innovate na may restrictions? Kasi tulad yung mga, ang naalala ko, may baski nga yung mga Century 2 na in-can na binibenta sa Dubai. Hindi naman siya sa bawal, pero kasi ang perception Filipino food is pork-based. Nilalagay doon sa meron kasi mga grocery doon na nakaseparate yung haram. Pork section.
2: ganun.
0: Hindi po ba kayo nahirapan na kasi may perception na mga Pilipino yan, mga pork eaters yan. Syempre yung market yung hinaharap dominantly mga Muslims po .
1: Oo. Noong una mahirap siya, lalo na pag galing ka sa isang hotel na alam mo naman sa hotel, we use alcoholic mga ingredients sa tsokolate or kahit na sa savory food. Mayroong alcohol tapos, alam mo yan, yung pinapakuluan para mawala yung alcohol. Pero andun pa rin yung perception nga na we love pork, we consume alcohol. Pero yung pinaka-dominant talaga is pork consumption. So, medyo mahirap kasi yung to give you a background kasi yung kaya ako napadpad sa mga recipes ng mga Arabo kasi ang sila talaga

0: hindi siya necessarily attached sa isang hotel. Dati kasi
1: Kailangan
0: kailangan
1: may
0: ng hotel
1: lisensya
0: ka.
1: ka, di ba, chef?
0: Lisensya ka.
2: Oo,
0: oh, tama.
2: Ganun
0: Ngayon
2: kahigpit,
0: medyo
2: no?
0: mas
1: May liquor
0: relaxed.
1: license po para
0: Tama.
1: makabili at makakonsume.
0: Ngayon mas relax na kasi nga they want to invite more tourists to explore UAE. So hindi na masyadong mahirap ngayon mag kumbaga gumagawa ng mga produkto na para sa mga Muslim natin na mga kaibigan.
2: Ito, may tatanong lang ako, Ares at Chef. So, you're known as a culinary innovator, lalong-lalo na pagdating dito sa paglikha mo ng Dubai chocolate. Matanong ko lang, Chef, wala bang pagkakataon na pwede ka rin gumawa ng Dipolo chocolate o kaya Manila chocolate?
0: Actually, meron na po tayong Manila chocolate. Yung Manila chocolate na yon ay ube.
1: Ube?
0: So,
1: yes. Usong-uso
0: pero
1: ngayon ng
0: ko
1: ube.
0: Yes. Ginawa ko to before pa naging, sabi nila, ube nga is the next matcha. Before pa naging ube is the next matcha, meron akong ginawang Manila chocolate noong 2025.
2: Okay.
0: Tapos, sumikat siya uli this year. So, meron na tayo at yung ginagawa ko dito ngayon is I want to be the authority for ube. Kasi nga, sa Japan, you know, they promote matcha. So, sino dapat ang mag-promote ng ube? Eh, tayo yung, sa Pilipinas, tayo yung pinaka maraming variety ng ube.
2: Yes,
0: ano, tinatangkilik natin. Tsaka, we really love ube. So, sabi ko, dapat, you know, I want to be that person na mag-promote para naman matulungan din yung industry natin. Which is, I think right now, nahirapan na sila sa supply kasi ang daming demand.
2: Yes,
0: for ube
2: sa totoo lang. Masyadong malaki ang demand sa ube ngayon. Maski talaga sa Pilipinas, nahihirapan na rin tayong mag-supply sa laki ng demand.
0: Tama.
2: Eh, merong ibang mga bansa dyan na nagsisimula na magtanim ng ube o mag-harness ng ube.
0: Tama.
2: Pero, yun ang isa
1: pero,
2: dapat natin bantayan din. Chef, baka may mga kompetensya pa tayo.
0: Oo.
2: O iba lasa, iba lasa.
1: Iba lasa. Pero kayo, ito, baka mag-agree si Chef sa akin. Di ba, Chef, sa ating mga Bisaya, eh, sagrado ang ube.
0: Oo, sobra.
1: Sagra, hinahalikan
2: talaga,
1: pa yan.
2: Talaga, hinahalikan?
1: Hinahalikan yan.
2: Oo. Oh, bakit? Bakit sagrado ang ube? Matanong ko lang.
1: Well, ewan ko ano yung alam ni Chef na kwento, pero ang naalala kong kwento dyan, eh, kasi nung sinaunang panahon, ng panahon ng gera, yung mga noong araw pa, yun ang sumalba sa mga Bisaya, yung ube.
2: Para
1: makasurvive. At bigay daw po yun ng Panginoon.
2: Yun, ube. Yun. Okay. May ube ice cream. Meron.
1: Meron.
2: Diba?
1: Marami ano na, marami, chef, diba? Marami ng variety ng ube.
2: Ube shake, mga ganun.
0: Maraming variety. Actually, dahil sumikat siya, ang daming nag-research na ng ube. Ang dami palang variety. In fact, sa Bohol yata yung pinaka, doon mo makikita yung different na varieties ng ube. Kasi may
1: yung
0: isang
1: kinampay.
0: Isang kampay that for them, this is the best variety of ube daw. Kasi of the, I haven't tried it personally, pero ito yung feedback ng mga,
1: ito yung pinaka violet,
0: yung
1: chef.
0: Amoy, yung lasa, tama.
1: Oh. Mabango. Doon po kasi yan sa bayan ko.
2: pero yung kinampay ang tawag.
1: Kinampay yung ube, kinampay.
0: Kinampay.
1: Kinampay. Violet na violet siya na ang bango niya pag hindi mo pa nga niluluto, ang bango na eh.
2: Pero sa inyo lang makikita yon.
1: Parang yung ganun ka consistent yung quality ay doon lang sa Panglao Island.
2: Baka meron, there's something about the soil siguro.
1: Pwede po.
2: No? Kaya ganun ka-distinct yung anong kampay?
1: Kinampay.
2: Kinampay ube.
0: Kinampay.
2: Ayan.
1: Dati, Magnolia ice cream lang ang tumatangkilik din kasi may ube ice cream sila.
2: Ngayon, hindi lang.
1: Wala, dati na hinihingi lang namin yan eh. Ngayon, hindi kami makakilip.
0: Ngayon, mahirap na.
2: Anyway. So, Chef, anong nagbago sa buhay mo nung nag-viral na ito? Itong invention
1: chocolate.
2: Mong Dubai chocolate. Anong nagbago?
0: Nako, sobrang laki ng pagbabago. Alam mo naman na, alam mo tayo kahit na hindi pa tayo, ano, parang hindi natin iniisip minsan saan ba tayo hahantong sa career natin, sa passion natin. So, ginagawa ko na yung, kumbaga, ang dami ko nang actually nagawa dito sa Dubai. Pero alam mo yung hanggang saan ka lang, hanggat sa sumabog na yung balita na

0: Facebook group and AmoSup official YouTube channel where we will also share this episode with Captain Che Javeliana. And nandiyan din po ang www.amosup.org for more information about the service units and departments of AmoSup. Sa gitna po ng patuloy na tensyon sa Middle East, mayroon din tayong nakatalagang AmoSup helpdesk para sa inyo. Maaari po kayong makipag-ugnayan sa helpdesk at amosup.org para sa anumang katanungan o tulong na inyong kailangan. Katuwang din po natin ang Department of Migrant Workers at ang International Transport Workers Federation upang tiyakin ang kaligtasan, kapakanan at karapatan ng bawat Pilipinong mandaragat. Para sa agarang tulong at komunikasyon, narito po ang mga contact details ng DMW at ng ITF. Muli, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Salamat sa mga kasama natin sa Radyo Pilipinas. Si Ms. Susan Aison, Milo Jonela, Jay Arevalo, Hero Lucero, Erwin Peñano, Justin Osayas, at sa ating kaamusok na si Lara San Juan. Maraming salamat to our special guest, Captain Maria Cristina, Captain Che Javeliana, for sharing your journey and for inspiring us with your story on how women continue to make waves and break barriers in the maritime industry. Pagbati rin po muli sa lahat ng miyembro at dependents ng AmoSup na siyang inspirasyon po ng lahat ng mga programa at serbisyo ng ating union. Atin din pong subaybayan ang programang Alagang AmoSup sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738 kHz tuwing Linggo, alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi. Ako po si Camille Simbulan at ito po ang Alagang AmoSup.
1: All aboard sa talakayan! Palalimin pa ang inyong kaalaman. Alagang AmoSup dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
2: Oras para sa musika dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Psst! Miss, maganda po sis mo ah. Gusto mo magtrabaho sa Japan?
3: Salamat po. Japan?
2: Oo, Japan. Galing ako sa isang recruitment agency. Matutulungan kita na kumita ng limpak-limpak na pera.
3: Talaga po? Ano pong kailangan kong gawin?
2: Sa halagang 50 mil, sagot ko na lahat ng papeles mo, pati na rin ang ticket mo.
4: Ma'am, peke po ang mga papeles niyo. Huwag basta-basta magtiwala. Mag-ingat sa mga illegal recruiter. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas, ang overseas radio ng Philippine Broadcasting Service.
5: Nurse ako sa Canada.
6: Waiter ako sa Dubai.
5: Teacher ako sa Hong Kong.
7: Engineer ako sa Qatar.
8: Teacher ako sa London.
9: Seaman ako.
10: Overseas Filipino worker ka ba? Ikaw ang bagong bayani ng bansa. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas, ang overseas radio ng Philippine Broadcasting Service.
0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
11: Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
1: anytime, anywhere,
11: from Manila, Philippines.
12: Latest, ang mga trending. Ano na ba ang mga happenings? Usap-usapan. Siksik sa kwentuhang magaan at masiglang talakayan ng mga paksang siguradong inyong kawiwilihan. Bawat usapin, makabuluhan. Kaya people of all ages, kasali kayo sa
13: Usap-usapan sa Radyo Pilipinas World Service.
14: Magandang araw sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Welcome po sa programang Usap-Usapan, kung saan atin pong tatalakayin mula sa mga pinakahuling kaganapan dito sa ating bansa hanggang sa human interest stories na tiyak ay kapupulutan natin ng mahalagang impormasyon at aral. Ako po ang inyong makakasama sa programang ito, Steph Vicente. Kasalukuyan niyo po kaming napapanood sa official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service. Paki-follow na lamang din po kami sa aming FB page para live nyo pong masubaybayan ang aming mga programa dito sa Himpilan. Siyempre, sabayan nyo rin po kaming napapanood sa aming YouTube channel na Radyo Pilipinas World Service pa rin po. Samantala, meron din tayong audio live streaming sa pamamagitan ng tinatawag po natin na Evox PBS Receiver App. Paano ba ito ma-access? Magtungo lamang sa Google Play Store para sa mga gumagamit po ng Android phones at sa Apple App Store naman para sa ating iPhone users. Siyempre, hindi naman pwedeng nakatenga lamang sa ating mga smartphone ng Evox PBS Receiver App dahil kung kayo po ay on the go pero nakakasaga pa rin po ng internet internet sa pamamagitan ng wifi o naman ng ating mga mobile data dyan, ay puntahan nyo na po ang Evox PBS receiver para live na live nyo pong masubaybayan ang ating programang Usap-Usapan. Siyempre, pagkabukas nyo po ng mismong application, pakihanap nyo na lamang po. Eto, nasa likuran ko na po ang logo o icon ng Radyo Pilipinas World Service upang inyo pong mapakinggan agad-agad ang latest edition po ng programang Usap-Usapan. At sa pagpapalawak po ng ating reach ay simula noong last December, bali December 2025 po yan, ay naibalik na natin sa shortwave radio ang Radyo Pilipinas World Service. Ito ay naging posible sa pagtutulungan po ng ating mother agency na Presidential Broadcast Service at ng United States Agency for Global Media o USAGM. Yan po ay kilala rin bilang Voice of America. Ang Usap-Usapan po ay napapakinggan tuwing Linggo ng madaling araw, oras dito sa Pilipinas sa mga sumusunod na shortwave frequencies. 9.920 MHz, 12.120 MHz, at 15.190 MHz. Sa puntong ito ay dadako na tayo sa ating mga panayam para sa araw na ito. Sa panahon kasi ngayon, hindi sapat ang kumikita lamang. Mahalaga rin malaman kung paano maayos na pamahalaan, ipunin, gastusin at palaguin ang ating pera. Sa gitna ng tumataas na pangailangan, mga hindi inaasahang gastusin, madaling access sa loans at mabilis na paglawak ng digital financial services, lalong nagiging mahalaga ang financial literacy sa bawat Pilipino. Kaya naman patuloy na isinusulong ng ating Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang iba't ibang financial literacy campaigns upang mabigyan ang publiko ng sapat na kaalaman sa responsible saving, budgeting, borrowing, paggamit ng formal financial institutions at ligtas na paggamit ng digital financial services. Sa ating talakayan ngayon, aalamin natin kung paano pinalalawak ng BSP ang financial education sa bansa at kung ano-anong kaalaman at praktikal na hakbang ang maaaring gawin ng bawat isa upang magkaroon ng mas maayos na relasyon sa ating mga salapi. Kasama na po natin via Zoom ang Bank Officer 5 mula sa Economic and Financial Learning Office ng Bangko Sentral ng Pilipinas, walang iba kundi si Ms. Sharon O. Ang. Ms. Sharon, welcome po sa programang Usap-Usapan. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service.
9: Hello Steph, magandang araw sa iyo at magandang araw din sa lahat, lalo na sa ating mga kababayang nakikinig o nanonood ngayon. No, sabi mo kanina, hindi lang dito sa loob ng bansa, kung hindi meron din pala tayong mga kababayan na nasa abroad na posibleng na kinig sa o nanonood ng programa. So bago ang lahat, ako ay nagpapasalamat kaisa ng BSP sa opportunity na ito upang maibahagi namin ang mahalaga at kapakipakinabang na mensahe tungkol sa ating topic, yung sinabi mo kanina na may kaugnayan, mahalaga ito doon sa paksa o topic ng financial health.
14: Of course, syempre maraming salamat po Ms. Sharon for joining us today dito sa programang Usap-Usapan, kasi ang financial literacy ay talaga naman napapanahon dahil minsan ay talagang nabubutas, no? Hindi maiwasan, no? May mga pagkakataon na nabubutas ang bulsa, no, natin, at mahalaga na kahit paano ay alam natin kung paano ba pamahalaan, no, ang ating mga salapi para hindi tayo laging na-short sa budget. Una-una po sa lahat, Ms. Sharon, ay tulad ng aking nabanggit kanina, ay patuloy na isinusulong ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang financial literacy upang matulungan nga ang ating mga kababayan na maging mas maingat at responsable sa paghawak ng kanilang pera. Sa kasalukuyang economic environment, Ano po ba yung pinakamahalagang financial habits na nais po ng ating Bangko Sentral na matutunan at maisabuhay ng bawat Pilipino?
9: Oo, maganda yung tanong, ano, lalo na bilang isang pangbungad na tanong. Kanina nabanggit ko yung financial health. Ito kasing financial health, para siyang isang umbrella na talagang sumasaklaw sa mga key messages o pangunahing mensahe ng BSP tungkol dito sa paksa. So itong financial health, ang ibig kasing sabihin nito, ano, so ito talaga yung gustong i-push ng BSP. Ang ibig sabihin ng financial health ay kaya nating tustusan ang ating araw-araw na pangangailangan o everyday needs, matugunan at makarecover mula sa mga hindi inaasahang gastusin tulad ng mga emergencies, at makamit ang ating mga pangmatagalan o long-term goals, at magkaroon din ng confidence sa pag-manage ng pera. Kaya talagang sa ilalim nitong financial health, ang isa sa mahalagang financial habits na isinusulong natin, ano, para sa mga Pilipino, ay ang pagkakaroon ng matalinong financial decision making. Yan, matalinong financial decision making, mula sa tamang pag-manage ng pera hanggang sa ligtas at responsableng paggamit ng ating mga hard-earned money, no? At saka yung paggamit din ng mga digital financial services. So yan, no, tatandaan natin na talagang ang isinusulong natin ay ang pagkakaroon ng matalinong financial decision making.
14: Miss Sharon, kasi nabanggit ko po itong mga pinakamahalagang financial habits. Ngayon naman ay gusto ko muna nga itanong po sa inyo, kung base po, no, sa obserbasyon ng ating Bangko Sentral, ano po ba yung mga pinakamalaking hadlang kung bakit marami pa rin pong mga Pilipino ang nahihirapang isabuhay itong mga pangunahing financial habits tulad po ng regular na pagbabudget at pag-ipon?
9: Oo. Ang kapag may mga programa kami na ginagawa sa pinatutupad, karaniwan ding nai-raise sa amin yung ganyang concern, ano. At talagang iba-iba kasi ang estado ng pamumuhay ng mga Pilipino. Kaya nga itong financial decision making, ika nga ay walang iisang paraan na applicable sa lahat, no? So no one size fits all, parang gano'n, no size fits all, kumbaga. So ang pinaka, kumbaga, ang pinakaunang hakbang na maaari natin gawin kasi talaga is i-assess kung ano ba ang ating financial situation ngayon. So bawat isa, nasaan ka mang lugar, ano man ang katatayuan mo sa buhay. At pag nakita natin na ito ang ating current financial situation, magkakaroon kasi tayo ng realization o understanding na, ah, ito na pala ako ngayon. Ito pala ang aking mga obligasyon. Ako pala ay hindi nagsisave regularly. Yan, katulad yan, ang habit of saving. No? So maganda na kumbaga talagang mapanatili natin yan sa ating behavior. So ito talaga yung ating behavior na bakit hindi pa natin maipush. Alam natin, naiintindihan natin, marami na tayong naunawaan tungkol sa pagbabudget, pero bakit hindi pa rin natin magawa? Siguro ay dahil hindi natin sinisimulan yung basic na i-review natin, nasaan ba tayo ngayon? Ano ang ating pinagkukuhana ng income? Ano ang ating mga pinagkakagastusan? Diba? Ano ang ating mga obligasyon? At ano ang ating mga life goals? So, kumbaga, isang ano talaga siya, isang, hindi pwedeng isang aspeto lang ang titingnan. So, isang malawak na aspeto na magsisimula talaga sa ating disiplina at pagtanggap kung ano ba ang ating current financial situation ngayon, ano ang gusto nating marating hanggang sa makamit ang ating mga long-term goals. So, ayun, talagang magsimula muna sa unang step na saan ako ngayon.
14: At isa nga po, no, dun sa mga pangunahing mensahe ng BSP ay ang kahalagahan nga po ng pagkakaroon ng savings. Ito na nga po yung ating tinatalakay, o emergency fund para sa mga hindi po inaasahang pangyayari gaya ng pagkakasakit, pagkawala ng trabaho o bigla ang gastusin. Para sa isa pong pamilya na maaari po na limitado ang kita, ano po ba yung praktikal at realistic na paraan upang makapagsimulang bumuo ng emergency fund? Meron po bang recommendation ang ating Bangko Sentral ng Pilipinas ng mga recommended measures o batayan kung paano po maaari na unti at least unti-unti man lang po makabuo nitong emergency fund na ito?
9: Mm-mm. Alam mo, nauunawaan natin na hindi magdaling magtabi ng pera. Lalo na kung maraming gastusin at financial responsibilities. Ang practical na paraan ay ang pagsisimula. Ito sinabi ko kanina, no? Maliit pero regular na pag-iipon. Establish natin ang habit na yan. Ito kasi talaga ang isang basic na kailangan nating isabuhay, no? Kahit maliit na halaga kada sahod o kada pera na natatanggap natin, basta isama ito sa budget para maging regular. Ang mahalaga po ay maging consistent, disiplinado, at gagamitin ang emergency fund para sa tunay na emergency o hindi inaasahang pangangailangan. So mayroon naman tayong konteksto, no, tayong mga Pinoy, kung kailan ba nating sasabihin o emergency ito. So talagang ang emergency fund ay ilalaan sa mga emergency situations.
14: Follow up ko lang po doon, Ms. Sharon, kasi nauuso po noon yung ginagarapon, no, yung yung mga yung kwari po sahod sa iba't iba pong mga pangailangan na meron din for emergency fund. Sa sitwasyon po ngayon, no, nasa digital age na kasi tayo, effective pa rin po ba yung garapon method o dapat na po na talagang sa bangko na po dumidiretso, no, yung ating mga pondo?
9: Oo. Alam mo, nakakatuwang may mga programa kasi, hindi lang ang BSP, kung hindi iba-iba at kahit mga private institutions na pinupush talaga nila yung pagsisave. Pati nung mga bata, yung mga bata maliliit, ano, nakakatuwa yung mga anak ko, mami, mag-open ako ng bank account, ganyan. So, nakakatuwa. Alam mo, kung ano ang sa tingin ng bawat isa na mas makaka-engganyo, encourage sa kanila para makapag-save. Ano, so, kumbaga wala naman tayong talagang i-recommend na ganito, ganyan. Samantalang, kaya sa kabilang banda naman, talagang ang isa sa mga advokasya ng Bangko Sentral ng Pilipinas ay ipaunawa sa ating mga kababayan ang mga, kumbaga, advantages kapag ang ating mga nai-impok, halimbawa sa garapon, ng iba sa bamboo, kung saan medyo creative, ano, kung saan nilalagay, i-deposit na natin ito sa bangko. Ano ba yung mga benepisyo na nakalagay ito sa bangko? Lalo na ngayon timing, nagbaha. May mga panahon, nagkasunog. So, yung safekeeping ba ng ating pera? So, mas safe yan kapag nasa bangko. Diba, sasabihin ng iba, sa bahay na lang, sa ilalim ng una, sa ilalim ng kaba, sa cabinet. Siyempre, ikaw lang ba ang may alam na nandun yung pera mo? Diba? So, pwedeng sabihin, accessible yan. Kasi minsan sa isip nila yung accessibility. Pero pag nasa bangko naman po, hindi, baka hindi lang alam lang nakararami na mas, actually, mas accessible ito. May mga bangko na mayroong digital banking, meron tayong digital box actually. So pwede ka rin mag-withdraw via traditional means like ATM, over the counter. So actually mas marami pa nga pong paraan kapag ilalagay natin sa mga formal institutions katulad ng bangko. Pero gaya nga po ng sinabi ko, hindi naman masama na mag-ipon sa inyong sariling pamamaraan, subalit iisipin din natin kung sa safety measures ang ating iisipin, mas maganda po na ilagay natin ito sa bangko at hindi pa yan aamagin, lalo na kapag mga banknotes o hindi rin aanayin.
14: Syempre, ito na pag-uusapan natin, nababanggit na po na yung advantages ng paglalagay ng ating mga salapi sa bangko. Para po dun sa mga nag-aalangan, yung mga medyo talagang gumagarapon method muna, okay. Ms. Sharon. Pero syempre, nag-iisip din na baka pwedeng sa bangko ko na ilagay itong aking pera para nga naman hindi amagin. Ay, ano pa po yung mga mahalagang impormasyon na kailangan pong malaman ng mga taong ito bago po sila magbukas at gumamit ng isa pong savings account?
9: Ayun, maganda na banggit mo yung sa savings account, no? Unang-una, gusto kong banggitin kung hindi pa aware ang iba, meron tayong tinatawag na basic deposit account na sa ibang bangko, no, talagang as low as 100 pesos. Pwede ka na mag-open ng account. Yan na rin yung maintaining. Maaring iba-iba lang yung pangalan na ibinibigay ng mga bangko, pero ito ay tinatawag namin o mas kilala na basic deposit account. Ano? At ang mahalaga din kapag yun nga, kung yung sa safety o yung hindi yung panganib na iniisip nila, naku, safe ba pag nasa bangko? Ang mga member banks ng Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC, ayan, kung familiar ang iba dyan, insured po hanggang 1 million pesos. Yan, kung malaki yung inyong mga account na ilalagay sa bangko, yung inyong pera, up to 1 million pesos po ang insured ng PDIC. So, iyan yung ilang sa benepisyo po, no? So, nandiyan yung accessibility, safety, insurance, at maaari pa itong kumita ng interest. No, ang dami na nating mga bangko, ang dami nating pwedeng pagpilian, maging matalino tayong mga financial consumers. Napakaswerte po ngayon, online ang lahat ng mga information, basta official sources ang ating pagkukuhanan. Makakapag-compare na po tayo, alamin ang mga terms, ano po, lalo na sa

0: bag sa ating bansa. Kasi po, yung mga isinisave po natin ay dumadagdag sa supply ng pera na umiikot sa ating ekonomiya. At alam po natin na ito ay pwedeng tumulong, no, upang, kumbaga sa tinatawag nating nation building, para mapush ang paglago ng ating bansa. So mula po sa magandang benepisyo nito sa atin, bawat isa sa atin, mayroon din pala itong magandang dulot sa pag-unlad po ng Pilipinas. So, ayun po.
1: Ito naman, Miss Sharon, kasi kanina, no, naglabas ng katanungan dito ang aking mga kasama sa Master Control, no. Para naman po yung mga nagtatabi ng pera sa e-wallet, ito po ba ay recommended o dapat nang ilipat sa bangko yung laman ng e-wallet?
0: Ay, dapat po natin kasing ma-check kung ito naman po ay mga BSP supervised institution. Same lang naman din po doon sa mga traditional banks ang saklaw ng regulation ng BSP. Ano po? So, kahit ako nga rin po, yung mga kaibigan ko, meron din sa e-wallet. So, basta nauunawaan po natin na itong ating financial institution na ito ay formal, at ito po ay, yun, may kung atin pong pwedeng tingnan sa website ng BSP kung ito bang aking service provider, financial service provider, ay regulated o nasusupervise ng BSP. Kumbaga, parang di na tayo masyadong nag-aalala, wala ng pangamba sa ating side kung talaga bang secured ang ating pinaghirapang pera. So, yun po.
1: Ayun, ayan, narinig na ng ating mga kasama dito na talaga ng mga napatanong din sila, no, habang tayo po ay nagdi-discuss, Miss Sharon. Ito naman po, next question naman po. Syempre, hindi lamang sa emergencies ang pag-iipon, dahil maaari rin po itong maging bahagi ng pagpaplano nga po para sa mga mas pang matagalan po na goals o layunin po natin, tulad ng edukasyon, pagbili ng bahay, retirement, o kahit po pagsisimula ng negosyo. Kaya naman, paano po ba hinihikayat ng BSP ang publiko na gawing bahagi ng kanilang financial planning ang pagtatakda ng malinaw na savings goals?
0: Ayan. Alam niyo yung BSP, kung paano hinihikayat, ano, marami kasing ipinapatupad na mga learning initiatives o learning programs ang BSP, kung saan po na iipaliwanag natin na kahit magkakaiba tayo ng estado ng ating buhay, magkakaiba rin ang ating financial goals. Katulad nga ng nabanggit mo, ano, nandyan yung para sa edukasyon, bahay, retirement, negosyo, o iba pang mga priorities. Kaya mahalaga talagang magtakda ng malinaw na savings goal at regular nating i-update ang ating financial plan. Bakit? Kasi syempre, nag-iiba-iba. Halimbawa, yung ating income, no, may natatanggap tayo, o kaya huwag na masana mangyari, pwedeng mabawasan, ano, sa habang nagbabago yung panahon, sa edukasyon, iba kasi ang budget mo para sa elementary, sa nasa high school. Ito ang anak ko, nasa high school, iniisip ko, hala, paano na kaya pag nag-college, magkano na ang tuition fee by the time na magka-college na itong panganay kong nasa grade 10. Yan, magaganyan, ano. Kaya binibigyan naming diin sa aming mga programa na mahalaga ang pagkakaroon ng specific financial goals. So, kaninang sabi ko, no, i-review na saan na ba tayo ngayon, ano ang gusto nating ma-achieve, at paano natin gagawa ng para ma-achieve itong mga goals na ito, like yung sa education nga. At actually, mahabang usapan ito, no? Kanina sabi ko yung mga learning initiatives ng BSP. I-promote ko lang, no, mayroon kaming mga, oh, ito gusto natin libre, libreng webinar, ano, may mga online learning modules kami si BSP na nakapaloob sa tinatawag nating BSP e-learning academy, UBELA. Learning platform ito, no, may mga courses na na-discuss in details. Ito pong ating pinag-uusapang topic ngayon. Ito pa, maaari nyo ring i-follow ang aming official PisoLit Facebook page. Ayan, may mga tips po dyan kung paano tayo mas matututo tungkol sa topic na ito. At kung maliligaw din kayo sa website ng BSP, may mga contact details din po kami doon, email, contact number, na pwede po namin, pwede nyo kaming kontakin at mabigyan namin kayo ng ng ano ba yung mga pwede nating programa na appropriate po sa inyo, sa inyong group, no? Pwede po kayong

0: pag-ugnayan sa amin na may kinalaman sa topic na ito. At para din po sa kaalaman ng lahat, syempre, lagi tayong whole government approach. Ano, hindi lang kasi kaya ng BSP na isulong ang programang ito. Marami tayong gustong mensaheng at marating ng mensaheng ito. Kaya po ang BSP ay nakikipag-ugnayan, nakikipag-partner yan sa mga private and public institutions para mas mapalawak ang nararating ng mga programang ito ng BSP. Kasi nga, sa huli, ang gusto natin, ang mga Pilipino, ay magkaroon ng matulungan nating magkaroon ng matalinong financial decisions.
1: Ito naman, Ms. Sharon, no? Kasi kanina pinag-uusapan natin yung pag-iipon. Ito naman, yung paggastos na mismo. Oo, kasi
0: oo,
1: syempre,
0: inaantay ko yan.
1: dahil aanhin natin ang pera, no? Although, mas ina-encourage natin ang pag-iipon, pero aanhin natin yung kundi din naman gagastusin. Kaya naman, sa panahon po na ngayon, nauso yung online shopping, cashless transactions at madaling access sa iba't ibang financial products ay mas nagiging mahalaga po kasi, no, tama po, no, yung kakayahan ng isang consumer na mag-budget at gumawa ng matalinong financial decisions. Ito yung talagang lagi natin binibigyang diin. So, given na itong inilatag niyo po sa amin yung mga programs kung saan maaaring matuto ang ating mga kababayan regarding financial literacy, ay ano po ba yung mga pangunahing prinsipyo pagdating sa responsible spending ang kumbaga itinuturo na po o nais pang ituro ng ating Bangko Sentral ng Pilipinas sa sambayan ng Pilipino?
0: Alam mo, magugulat tayo sa sagot na basic lang talaga to, kahit nga yung mga maliliit na bata baka nga alam ito, no? Kasi ang pangunahing prinsipyo ng budgeting ay ang pag-prioritize sa needs kaysa wants, no? Needs over wants. Sabi no, basic lang, pero bakit nga hindi natin magawa? Kasi kailangan natin na magkaroon ng disiplina para magkaroon ng matalinong financial decisions. Unlimited ang ating wants, no? Pero limitado ang ating mga pinagkukunan ng pera para matustusan ang mga to, no? Okay lang namang i-reward ang sarili. Ayan, alam natin 'yan. Pero basta pasok sa budget at sana rin naman, ano, sabayan ito ng paghahanap ng mga practical ways para makatipid. Practical yung mga kaya natin gawin. Ano ba? Teka, hindi naman maulan. Di naman din sobrang nakakapasok, kakasunog yung sikat ng araw. Baka kaysa naman mag-tricycle o mag-jeep, maglakad na lang ako, di ba? Naka-exercise pa ako, ayan, ganyan. Mag-milk tea ba ako everyday? Baka naman pwede mag-postpone lang muna. Kalaunan, pag inilista natin yung mga nasisave natin, malaking halaga na pala yun. Di ba? So yan, yung pagtitipid. At kung magkakaroon tayo ng chance, opportunities na magkaroon ng additional income, yung mga side hustles, no, ang daming pwedeng pag-isipan na ano ba yung mga akma para sa akin. At ito na, iwasan ang mga impulsive purchases. Kung pwedeng itulog mo muna, gustong-gusto ko na talaga siya eh. Add to cart na yan. Ano na ba? O kaya, binili ng mga kaibigan ko, ng kumari ko, ano, sige, ako na rin ba? G na ba? Itulog muna natin, no? Para hindi maging impulsive buying. So, yan talaga. Kaya din ba nating mag-let go ng ating mga luho? Yan, pag-isipan natin. Sa huli, mahalaga ang may financial discipline. Yan. Idagdag natin yan sa matalinong financial decision, ang financial discipline.
1: Ito naman po, Ms. Sharon, isa sa mga layunin ng financial literacy ay maiwasan naman po ang pagkalubog sa pagkakautang, no? Kasi minsan talagang yung iba sa atin hindi na makontrol. Pag walang budget, umuutang. Kaya naman, paano po ba dapat suriin ng isang consumer kung kaya ba niyang bayaran ng isang loan o credit obligation? At ano po yung mga warning signs na maaring indikasyon na nagsisimula ng maging unhealthy ang kanyang, kumbaga, level ng pagkakautang?
0: Kanina binanggit ko yung financial health, ano, baka ilang beses ko na nga itong nasabi. Sa konteksto kasi ng financial health, mahalaga din kasi na kaya nating i-manage ang ating utang. Take note ha, i-manage. Bakit? Hindi kasi lahat ng utang ay masama. Ayan, naulit ko, hindi lahat ng utang ay masama. Dahil, ito yung justification, dahil ang ibang mga utang ay maaari namang makatulong sa pagpapaunlad ng ating kabuhayan tulad ng pagpapalago ng negosyo o kung magsisimula ka pa man sa iyong naisip na negosyo o kaya kailangan mong matugunan ng iyong mga emergencies o mga financial obligations. Pero bago umutang, tandaan natin ito. Tanungin natin ang ating sarili. Ano, minsan kailangan mo kausapin yung sarili mo. Hanap ka sa salamin o mag-self-reflect ka. Huwag mo lang iparinig sa iba na kinakausap mo yung sarili mo. No? So pag kinausap mo sarili mo, tanungin mo nga si self, kailangan ko ba talaga ito? O kung kailangan ko nga talaga, eh magkano nga ba ang totoong kailangan ko? Yung sapat lang. No? At ito na, kaya ko ba itong bayaran na hindi naaapektuhan ang aking essential expenses at savings? No? So, yung kakayahang makabayad at kung talagang kailangan mong umutang. Dapat ding malinaw ang interes. Ayan, minsan kasi nagmamadali tayo, no? Hindi na natin nababasa ng maigi yung terms. Pero para hindi po natin pagsisihan ang ating mga padalos-dalos na desisyon, sabi ko nga dapat matalino tayong magdesisyon, ano? Kasama dito na kailangang maintindihan ang interest, fees, payment schedule at maiisama sa ating mga buwa ng budget. Yan, kailangan nating i-consider yan. Ito po, nagiging unhealthy ang utang kapag ang kabuuang inutang ay higit sa kakayahang bayaran o hindi kinakailangan ng o kapag sorry rather kapag kinakailangang umutang panguli upang mabayaran ang mga dating utang. So yun nga katulad ng nabanggit ko kanina, ibisitahin natin ang ating financial situation. Saan ba tayo pwedeng mag-adjust? So kung may existing loan, 'di ba? Kanina nabanggit ko, tingnan natin baka naman meron tayo sa lista natin no sa ginagastos natin. Baka naman meron tayong pwedeng i-let go. Hindi natin na-realize, 'di ba? Meron pala tayong napaprioritize sa mga luho lang. O kung saan ba na tayo pwede magtipid? Sa transportation, wag na tayong masyadong mag-tricycle, kaunting lakad lang naman pala yan at exercise. Ayan, so ito po yung ilang sa mga mahalagang mensahe ng BSP na may kinalaman po sa usapang pag-utang.
1: At kanina nabanggit ko na po, no, na itanong mula sa ating mga kasama dito sa booth yung mga e-wallets. So, kasabay po ng paglawak ng digital banking at yung mga electronic payments ay ang pagdami din po ng mga tinatawag na financial scams at iba pang online threats. So, paano naman po pinalalakas ngayon ng BSP ang financial literacy ng publiko pagdating sa cyber security, scam prevention, protection po ng ating personal information at ligtas na paggamit po ng digital financial services.
0: Ayan. Itong digital financial literacy, ayan, dahil meron nga tayo mga digital financial services, so itong topic na ito ay isin nakasama na sa mga learning initiatives ng BSP. Kanina nabanggit ko, ano, kahit nga sa mga free webinar, learning materials, yung aming PSulit Facebook page yan, cute yan, yung mga content yan, nakakatuwa, relatable, ano. So, isinasama namin ang paksang iyan na tumutukoy sa ligtas at responsableng paggamit ng digital financial services hanggang sa pag-iwas at pag-responde sa frauds and scams. Huwag nating kalilimutan po na itong pagkakaroon na ligtas na paggamit ng digital financial services ay shared responsibility ng mga financial consumers, tayo yon, at saka ng ating mga financial regulators, kasama na po ang BSP. Kung mapapansin natin, halimbawa kung ano ba yung ating financial service provider, di ba may mga natatanggap tayo, mga official messages, emails, yan na tinutulungan tayo kung paano natin po protektahan yung ating naitabing pera. No, may mga info campaigns din ang BSP. Meron nga kaming tinatawag na Check Protect Report. Ayan, napakadami naming efforts para talagang tulungan ang lahat ng mga Pilipino sa aspetong ito. Mayroon din tayong Know Your Money campaign na hindi lamang BSP ang nagsusulong, kundi yung mga financial regulators tulad ng PDIC, Securities and Exchange Commission, Insurance Commission, kung ano ba yung mga pwede natin gawin upang maging mas mapanuri, maingat at gawin nating protektado ang pera natin, lalong-lalo na sa pamamagitan ng ating mga digital financial transactions. So yung mga sinabi ko na yun, pwede ngang isearch nyo na. Ano ba yun? Check Protect Report, Protect Your Money Campaign. Yan, no? Tingnan nyo yan. Ilan to sa mga programa ng BSP at ang ating key dito ay this is a shared responsibility between the financial consumer and the BSP.
1: Ito naman po ang Miss Sharon na syempre malaki ang papel ng atin namang mga kabataan sa paghubog ng mas financially responsible na susunod na henerasyon. Tulad nga po na nabanggit kanina, meron pa nga po 'di ba yung parang pagbubukas ng savings account para sa ating mga kabataan. Ano po ba yung mga financial concepts at habits na dapat matutunan ng mga kabataan ngayon pa lang habang maaga mula sa saving at budgeting hanggang sa responsible na paggamit po ng credit at digital financial services?
0: Habit of saving. Unang-una, habit of saving, lalo na sa mga bata. Kahit magsimula sa maliit na pag-iipon, ang mahalaga ay gawin natin itong regular, ang habit of saving. Di ba? Nakailang banggit ako kasi gusto ko talagang emphasize yan. Hindi nga lang sa mga bata, kung hindi sa ating mga young professionals or young adults, ano, sa ating mga nagtatrabaho. Yan, kahit nga yung mga nakakatanggap talaga ng mga mula sa iba pang sources of income. So mag-save tayo kahit maliit basta gawin po nating itong regular. So ito po ay isa talaga sa mga key messages na isinusulong ng BSP. Kanina nabanggit ko no na hindi naman mahirap mag-open ng formal bank account, 'di ba? Yung ating basic deposit account as long as 100 pesos, pwede na. At ito na ang simula ng ating financial journey. At bukod sa habit of saving, ano, idagdag ko lang, mahalaga ding matutunan ng mga kabataan ngayon ang wastong pagbabudget ng allowance. 'Di ba? Yung mindset na 'yon, maganda 'yon. Kahit magkano ang allowance mo, wala kasi yan sa laki o liit ng iyong kinikita o allowance na tatatanggap, no? So, yung wastong pagbabudget, ang pag-prioritize ng needs over wants, mahalaga mga bata pa lang naintindihan na nila ano ba ang dapat unahin, alin ang pwede namang i-let go. Dahil ito ang pundasyon ng financial well-being ng mga bata hanggang sa kanilang pagtanda. Kasabay nito, dapat din nilang maunawaan ang responsableng paggamit ng utang. Kanina lang pinag-usapan natin yan, no? At ang safe use of digital financial service, kabilang ang pagprotekta ng financial information, personal financial information, at maging mapanuri sa mga online scams. Kasi sa murang edad, layunin nating ihanda sila na gumawa ng matalino, responsable, at ligtas na financial decisions. Yan.
1: Para naman po dun sa mga micro, small, and medium enterprises natin, no? Paano po ba makatutulong itong financial literacy sa mas maayos po na cash flow management, pagtatala po ng kita at gastusin, paghihiwalay ng personal at business finances, at responsabling pagkuha po ng loans o kapital?
0: Isa sa mga priority sectors ng BSP ang MSMEs. Ano, itong mga negosyong ito, kinikilala natin ang kanilang mahalagang papel sa paglago ng ekonomiya. Sabi nga, sila ang backbone of the economy, no? Tinutulungan ng BSP ang ating mga entrepreneurs na palakasin ang kanilang personal financial habits, no? Sa pamamagitan nga ng mga programa, pagbabahagi ng mga key messages na simple pero madaling maunawaan. Tulad ng budgeting, saving, responsible borrowing, at paghihiwalay ng personal at business finances. At mai-apply ang mga ito sa record keeping, cash flow management at responsible use of credit upang sa gayon mas maraming makaunawa na mahalaga pala ang mga aspetong ito, no, na dapat i-consider ng ating mga entrepreneurs. Kanina nabanggit ko ang BSP nakikipag-partner o nakikipag-collaborate sa mga key institutions. Tipo for MSMEs naman, meron din si BSP ng mga ugnayan, no? Masusing ugnayan para din yung programa ni BSP ay mas mapayaman din ng mga advokasya at programa ng ibang government institutions. For example, Department of Trade and Industry at iba pang mga private institution din naman na nakakasakop sa ating mga micro entrepreneurs.
1: Siguro ito na lamang po pang huling katanungan, ano po ang mga activities na inilalatag ngayon o inilalatag pa ngayon ng ating Bangko Sentral ng Pilipinas para dito sa inyo pong financial literacy campaign, at meron din po ba para sa ating mga overseas Filipino workers at maging sa ating mga permanent residents, no, all around the world, dahil syempre ang mandato po ng Radyo Pilipinas World Service ay i-cater po ang interes ng ating mga Filipinos abroad. Go ahead po, Ms. Sharon.
0: Thank you for that opportunity po. Kanina nabanggit ko na yung mga programs, no, doon sa webinar. Actually, meron din kami mga on-site learning sessions sa September. Yung team namin ay pupunta, no, hindi lilipad. Lilipad din kasi via plane. Ang team namin ay lilipad papuntang sa Legazpi upang magsagawa ng programa na maganda yung ito this time para sa mga kabataan. Kanina pinag-uusapan natin, no, to reach for our youth. So i-promote natin ating economic and financial learning program. Pero itong topic natin, ito rin yung magiging focus niya. Mas expanded nga lang yung approach. So maraming mga activities na gagawin. Kanina nasabi ko yung sa financial health, bukod doon sa everyday management of our money, no, yung day-to-day expenses at saka preparation for emergencies, kasama doon yung one day, di ba? Yung ating retirement, yan, yung ating long-term goal. Halimbawa, yung gusto natin makapag-retire ng matiwasay. So I believe yung ating mga kababayan na nasa abroad, kung tayo ay nagtatrabaho man, syempre pangarap natin yun na balang araw pagbalik ko ng Pilipinas, gusto ko naman ako ay mabubuhay ng, kumbaga, relax-relax lang. No, kung hindi nyo naitanong sa ibang hindi pa aware, may mga isinusulong din ang BSP katulad ng mga, yung pera. Yan, sasabi, gusto ba ng pera? Yung personal equity retirement account. So ito kasi ay investment na pwede ninyong tingnan ang detalye sa website, sa official SOCMED page ng BSP. Pwedeng maglagay dito ng investment, pwede nyo itong i-compare. Ito sabi, ito ba'y kaparehas ng MP2? Pwede nyo i-compare kasi may iba-iba itong mga features na mas enticing, mas nakaka-encourage kaysa MP2, katulad ng tax credit. Ayan. At marami pang iba. Sa mga kababayan natin nasa abroad, pwede nyo itong tingnan para karagdagang opportunity sa inyo na makapag-invest at na magagamit din ninyo ang proceeds by the time na kayo ay magre-retire na dito sa ating home country. At ganun din sa mga nandito naman sa atin, sa mga working na kailangan lang naman 18 years old and above, no, na makapag-open ng Pera account. So ito ay isang dagdag na opportunity na pwedeng i-consider kung gusto nating mag-explore saan pa ba tayo pwedeng mag-invest, magpalago ng ating pera. Pero yun nga, syempre bago mag-invest, mayroon ka na bang sapat na ipon? Mayroon ka na bang naitabi for emergencies? Namamanage mo ba ng maigi ang iyong utang? Upang sa gayon, pwede ka na mag-invest para suporta sa iyong long-term goal katulad ng retirement planning.
1: And with that po, maraming salamat po, Ms. Sharon, for joining us dito sa programang Usap-Usapan. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
0: Thank you so much. Magandang araw po.
1: Maraming salamat po. At ating nakasama dito sa programa, si Ms. Sharon O. Ang Bank Officer 5 mula sa Economic and Financial Learning Office ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Magbabalik po ang programang Usap-Usapan makalipas lamang po ang ilang mga paalala.
2: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
3: Alam nyo ba, sa mga PhilHealth covered cases, mayroon ng zero balance billing o no balance billing. Paano ito gumagana? Simple lang. magpa-admit sa ward ng DOH-accredited hospital. Ipakita ang PhilHealth ID o MDR, pati na rin ang government-issued ID at admission documents. Dumiretso sa PhilHealth Helpdesk para sa verification at processing. At paglabas mo ng ospital, covered na ng PhilHealth ang room and board, doctor's fees, lab tests, operating room, at gamot mula sa pharmacy. Layunin nito ay mas pantay, abot-kaya, at tuloy-tuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
4: Usapan. Usapan. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: At nagbabalik na tayo sa programang Usap-Usapan, si Steph Vicente pa rin po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Sa gitna ng patuloy po na paghina ng piso, mataas na inflation at mga hamon sa pandaigdigang ekonomiya, muling naging sentro ng talakayan ang paraan ng paghawak at paggastos ng mga Pilipino sa kanilang pera. Kung kanina ang Bangko Sentral ng Pilipinas ang ating natanong, no, regarding sa kanilang financial literacy campaign, ngayon ay makakasama naman natin ng isang ekonomista, no, upang bigyan nating pansin itong tinatawag na consumption culture at iba pang mga aspeto, no, mga aspekto kung paano ba dapat nating hawakan ang ating salapi ngayong syempre kabi-kabila ang ating mga emergency, no, kung hindi sa presyo ng krudo, sa paghina ng piso, eto may bagyo, habagat na kung saan naapektuhan din yung ating mga livelihood. Kasama na po natin, no, via phone patch sa linya po ng ating komunikasyon ang ekonomista po na si Professor Astro Del Castillo. Sir Astro, welcome po sa programang Usap-Usapan, si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Maraming salamat po, Sir Astro, for joining us dito sa programang Usap-Usapan. Ito na nga po, no, kaugnay po ng naging pahayag naman ni Bangko Sentral ng Pilipinas sa Governor Eli Remolona Jr. Kasi sabi niya, bukod sa mga panlabas na salik na gaya ng tensyon sa Middle East at pag-agos ng dolyar palabas ng bansa, no, palabas ng bansa, may pangmatagalang hamon din na kinakailangan pagtuunan po ng pansin. Ito nga yung nabanggit ko na consumption na culture, no. Paano niyo po ba ipaliliwanag, no, kasi ito nga po, no, na kailangang tumaas daw yung savings sa mga Pilipino bilang bahagi ng long-term solutions sa mga economic imbalances, ay paano niyo po ipaliliwanag sa ating karaniwang mamamayan ng ugnayan ng personal savings at ng mas malawak po na kalagayan ng ating pambansang ekonomiya?
5: Yes, Steph, no. Punta muna tayo doon sa consumption, no. Mm-hmm. Ang consumption kasi, ang household consumption sa ating ekonomiya, roughly malaking it's the primary driver of our domestic economy, no. It roughly accounts around 70% ng GDP natin, no. So ibig sabihin na to, yung pagbibili natin ay umiikot sa ating ekonomiya, no, yung konsumo, pagkonsumo ng ating mga produkto at serbisyo within our economy ay malaking tulong sa ekonomiya. So itong pagtulong na ito ay nakakadagdag kapital at empleo sa ating mga kababayan, lalo na sa mga micro and small medium enterprises, no. So kaya nga ang sinasabi, ang Filipino is one of the best consumers in the world, no. Saan nanggagaling itong pagkonsumo na ito, no? Alam natin na malakas rin ang OFW remittances na pumapasok dito sa ating bansa at nagiging empleyo ang ating karamihan ng mga kababayan sa mga BPOs, no. Sa kadahilanan na ito, no, lalo na yung OFW families, sila ay nagagastos nila yung mga pinapadalang remittance sa kanila ng mga mahal nila sa buhay coming from the other countries, no. Dahil pumapasok itong panglabas na pera, papasok sa atin, no, ito ay nakakadagdag sigla sa ating ekonomiya dahil ito ay ginagastos usually sa mga basic needs ng mga pamilya ng OFWs, no? Sa kadahilanan na iyon, ito ay nakakabigay nga sigla, no, at lakas ng dagdag na lakas sa ating ekonomiya. Imagine umiikot yung pera, no, hindi lang nalilimita doon sa so-called iilan or talagang sa savings lang.
1: Pero ito na nga po, no, nagkaroon na nga po ng terminology na consumption na culture, no. Siguro maaaring sa iba po yung mga hindi masyadong maalam pagdating sa ekonomiya ay maring bago sa kanila, no, itong terminology na ito. Paano niyo po ba ito ilalarawan, no? Kung ipapasok natin dito nga yung Filipina context and ano-ano po ba yung mga economic, social, and cultural factors po na maaaring nagtutulak sa ganitong klaseng financial behavior.
5: Alam mo, yung consumption culture na yan, that goes a long way back, no? Alam mo, sa sobrang so-called mabaitang Filipino, hospitable, no? Alam mo naman, pag may bumisita sa inyo, kahit wala kang pera, mangungutang ka, no? Para lang may mailabas na masarap na pagkain at inumin sa iyong hapag, no? Yung maliit na bagay na yon ay basically pangmalawakan na kultura ng ating mga kababayan, no? Kaya karamihan rin ng ating mga kababayan, kung makita mo nowadays, no, kahit limitado lang talaga ang kanilang kakayahan, minsan makakita ka diyan ng ano, ng mga Pilipinos na dalawa pa yung telepono, no, na ang pinaka basic lang ay isa, no. So napakahilig talaga na mag-consume ang ating mga kababayan. Aside from yung hospitality culture nila, no, ay mahilig rin sila ng mga bago, no, kahit simple lang, no. Siyempre, mas naka-focus rin naman sila sa basic needs sila, but somehow talaga yung gusto nila magpasalubong, gusto nilang magbigay ng tulong, no? Andiyan pa rin yung kultura ng ating mga kababayan, eh. Kaya nga ito ay somehow nakakadagdag sigla ng ating ekonomiya. Lalo na yung mga ating mga yung mga financially challenged sa ating mga kababayan, sila ay namimili sa mga sari-sari store, sa mga simpleng bakery shop, no? Na nakakatulong naman sa micro and small medium enterprises. So this basically is already a glimpse of the so-called consumption culture that we are seeing and that we are benefiting from.
1: Meron din pong punto kasi, no, Sir Astro, na ang panawagang mag-ipon ay maaaring mahirap para sa mga pamilyang sapat lamang o kulang pa ang kita para sa pagkain, renta, edukasyon, transportasyon at iba pa pong mga basic needs po, no. Sa ganitong sitwasyon, patas ba na pangunahing bigyang diin ang personal consumption bilang bahagi ng problema o dapat ding tingnan ang mas malaking usapin gaya ng antas ng sahod, cost of living, at maging ang access para sa disenteng trabaho?
5: Yes. Sorry, Steph. Medyo naputol tayo. Hindi ko nakuha lahat. I'm sorry. Can you please repeat it? Sorry, naputol.
1: No worries po, no? Bali po ang sa ganitong klaseng sitwasyon kung saan na ito nga po ay mahirap, sabi nga nila, mahirap yung pag-ipon, maaring maging mahirap para dun sa mga pamilya na sapat lamang yung kanilang kinikita. Masasabi po ba na patas na ang pangunahing bigyang diin ay yung personal consumption bilang bahagi ng problema o dapat din po nating tingnan ang mas malalaking usapin gaya ng antas ng sahod, cost of living, at maging yung access po para sa isang disenteng trabaho?
5: Yes, oo. Halos lahat naman talaga yan nasa priority needs ng ating mga kababayan, no? But somehow yung kanilang personal basic necessities are really needed to be addressed, no? Kaya nga napaka-importante sa kanila ang halaga ng maayos na trabaho, magandang sweldo, no? Para naman talaga makaraos rin sa pang-araw-araw at makaipon, no? Kung ma-address itong mga to, definitely mabuboost yung savings rate ng ating mga kababayan. But somehow, given yung inflation, given yung napakahirap na sitwasyon natin ngayon, lalo na yung mga naiipit sa baha, no? Yung sitwasyon natin na mga posibleng tumaas pa rin ang mga pagkain at mga bilihin na related sa imported items, no? Lalo na langis, no? Ay talagang may pressure pa rin na talagang tumaas ang bilihin. Sa kadalahinan na to, talagang liliit ang magiging personal savings ng ating mga kababayan. However, it could be a different story doon sa mga medyo talaga nakakaangat na merong paraan para ma-boost pa yung kanilang income through the financial capital markets, no, and other investment options, no. So kaya nga for now ang talagang itsura ng ating ekonomiya ay letter K, no, or K-shape, na talaga nagkakaroon ng disparity between the rich and the poor, no. K-shape dahil yung letter K na yung kanyang forma na pataas ay tuloy-tuloy na tumataas, na nagbebenepisyo yung mga nakakaangat pa rin, yung mga mayaman. At yung sa yung shape naman na pababa sa letter K ay talagang very challenging sa mga kababayan natin, no, na talagang minimum wage or below minimum wage.
1: Ito naman po, Sir Astro, kasi gumamit ng halimbawa ng isang pamilya na kumikita po ng around 50,000 pesos, ngunit gumagastos ng 80,000 pesos upang ipaliwanag po yung sitwasyon kung saan mas malaki yung paggasta kesa dun sa kinikita. Paano naman po ito, no, isinasalin sa antas ng isang bansa? At ano ang ibig sabihin ng pahayag na kapag mas malaki ang investment kaysa savings ng bansa, kailangan pondohan ang kakulangan mula sa labas?
5: Yes, no. Okay, number one, do sa katunungan mo na ehemplo, no, na ang 50,000 ang average kita ng isang pamilya, no, at 80,000 naman ang kanyang ginagastos. Ito ay somewhat normal nowadays considering that pataas talaga ang inflation, no, at limited yung options na pwedeng bilhin ng ating mga kababayan. Hindi lang yon, nalilimitahan na rin ang so-called employment opportunities dahil sa nakita nating challenging rin ang pag-expand ng mga ibang kumpanya, at talagang may mga capital outflows, no, na medyo na nasustant to yung employment growth, no. Sa katanungan mo naman na yung pagkulang ang pera ng ang isang ekonomiya or investment inflows, no, na pumapasok sa atin, pero mayroon pa namang kakayahan na talagang umundlad at magbayad ng kanyang utang, ay usually naman talaga nakaka-access to ng additional capital from the outside, no. Lalo na kung maganda pa, katulad natin, maganda pa naman yung ating rating or international rating sa ibang bansa, na sinasabi ay may kakayahan pa rin naman tayo despite all the challenges, no. Okay yan, na talagang humiram pa rin tayo, no, sa ibang bansa or dito lang sa domestic, magkaroon lang tayo ng domestic borrowing, as long as talagang napupunta sa mga economic programs, no, para mapalakas ang ating ekonomiya. Dapat mas naka-focus doon, no, at hindi na priority masyado ang mga so-called ayuda, no. Though importante yan, pero mas magandang mas mabebenepisyo ng mas pamatagalan at sustained, no, kung talaga naka-invest ito sa ating ekonomiya, lalo na para sa infrastruktura, sa mga proyekto na makakapag-big sa mga sektor, no, na pwedeng magtulak ng mas maayos, no, katulad ng agrikultura, kung mas maging self-sufficient tayo sa pagkain at sa power and energy, no, kung magiging mas mura ang power and energy, ito ay malaking tulong sa hindi lang sa ating mga kababayan para mag-akit ng mga investment sa panglabas, no. Ito lang yung mga halimbawa na pwedeng paglakakan ng mga kapital na yon na kailangan nating utangin dahil sa isang mahina or na ekonomiya at na-challenge sa mga investment inflows.
1: Ito naman po, Sir Astro, malaki po ang, alam naman natin, malaki ang contribution ng OFW remittances at BPO industry sa pagpasok ng dolyar dito sa ating bansa. Ngunit, ayon sa mga talakayan, hindi pa rin ito lubusang natatakpan, no? Yung paglabas ng dolyar. Saan po ba pangunahin na pupunta yung foreign currency outflows ng bansa at ano ang sinasabi nito tungkol sa istruktura ng ating imports, exports, consumption at maging ng produksyon po?
5: Opo, no? Tama po kayo, no? Sa nangyayari po ngayon, talagang nagkakaroon po tayo ng trade deficit. Mas madami pong lumalabas na capital, no? Maunti na lang rin po or bumabagal ang nare-receive natin na kita sa OFWs and sa BPOs, no? Actually, ito pong BPOs and OFW remittances ay isa po talaga sa mga main drivers ng ating ekonomiya. Kaya malaking tulong po talaga. However, dahil po dun sa changing geoeconomics and geopolitics, no, naapektuhan po ang OFW remittances. Apektado rin po yung mga kababayan natin na nagtatrabaho sa ibang bansa, no, dahil medyo humina po rin po yung ibang ekonomiya, may challenge rin sila sa inflation, no, dahil po dun sa gera tungkol sa taripa na nagmula sa Amerika, no, naapektuhan po itong remittance na ito, no. So may kaunting paghina, kaunti pa lang naman po yung nakikita natin, no. At yung pangalawa, yung BPOs, no, very challenging rin po, though medyo maganda pa rin naman yung kita, pero dahil sa in the age of artificial intelligence and other digital options, no, medyo na-challenge rin po itong industry na ito. Pangatlo po, sa kadahilanan na karamihan po ng ating mga pangangailangan, lalo na sa langis, no, at sa pagkain, ay ini-import na po natin, no. Lalo na yung mga finished products na kailangan natin, no, sa mga iba't ibang industriya, ay talaga po natatalo na po ang lumalabas na pera, no, kaysa na pumapasok na mga foreign currencies. So ito po ay mabigat, kaya po nakakadagdag po ito sa paghina ng ating piso sa kadahilanan na mas madami pong kailangan na piso para bumili ng dolyares, no. So haba pong humihina ang ating piso against the US dollar or lumalakas ang US dollar, yung iba po ay nag-anticipate na at yung iba po ay nagsistock up na bago po totally na humina ang piso versus the US dollar sa kanilang pananaw, no. So talaga po habang nagkakaroon po ng mga risk aberrations or mga pangamba na nangyayari sa gera sa Middle East, tuloy pa rin ang presyo ng pagtaas ng langis sa world market, ay talaga po ay nakakadagdag po ito sa espekulasyon, no, na posible pang humina pa rin ang ating piso against the US dollar at ang demand ay patuloy na nakaka-aggravate doon, no. Kaya nga po nakita natin during the past few days ay talagang humina po ang piso, no. Kakibat po rin po diyan ang dahil sa risk na nakikita natin, yung geopolitics at kaguluhan at yung medyo matatag na US dollar, ay karamihan po rin ng mga kapitalista, no, fund managers ay pupunta muna sa US dollar assets, no. Kaya po talagang lumalakas ang US dollar, no. So ito pong mga litanya na mga nabanggit ko sa inyo kanina ay yun po ang rason rin kung bakit humihina ang ating piso, no. At kaya nga po kung hindi talaga ma-manage ng maayos ng ating gobyerno, ay talaga po nga baka mas lalo pong tumaas ang inflation, no, at maapektuhan din po ang mga supplies na inaangkat natin dahil mamahal na rin po ang mga bilihin at hindi lang po iyon ay posible rin po maapektuhan ang consumption, maapektuhan din po yung ating growth ng ating ekonomiya, meaning baka mas lalo po siyang humina.
1: Siguro ito na lamang po ang aking katanungan bago ko po kayo pakawalan from this interview, Sir Astro. Kung mas mataas po na savings ang nais makita bilang long-term solution, saan po ba dapat magmula ang pagtaas nito? Sa mga household, sa mga negosyo o sa ating pamahalaan? At anong mga polisiya o reforma ang maaaring makatulong upang tumaas ang savings nang hindi naman lalo pa nga napipigilan ang paggastos ng mga pamilyang kailangan ang kanilang kita para sa pang-araw-araw na pangailangan?
5: Yes, Steph, no, maganda ka tanungan yan. For now, mas maganda sana na makita natin na mataas ang savings rate ng ating mga kababayan, no. Sa kadahilanan na ibig sabihin noon ay pinapakita na talagang kaya na nilang mas malaki na yung kinikita nila kaysa ginagastos na. Mas meron na silang savings na may tatabi at itong savings na ito ay makakadagdag sigla doon sa ekonomiya at makaka-shield sa atin sa mga fluctuations sa financial capital markets, no. Kaya nga talagang pino-promote ang gusto sana ni Central Bank Governor ay mataas talaga yung savings rate, no. Ang gobyerno kailangan talaga ayusin ang economic infrastructure para makadagdag ng lakas or sigla ng kapital dito sa ating bansa. Kailangan maka-attract pa siya ng more investments, no. At para naman mas makatulong sa ating ekonomiya, ma-boost yung consumption, ma-boost yung expansion ng business, consumption ng mga pamilya, no? At ang susunod rin ay kailangan din ma-encourage ng ating gobyerno na talagang makaakit nga ng kapital dito sa ating bansa sa kadahilanan na pag mas madaming aktibidad sa ating ekonomiya ay mas iikot siya. Sa dugtong noon ay ang gobyerno rin kailangan niyang gumastos, kailangan siyang mas gumastos. Sa sinasabi natin kanina, nagpapalaksa ang ekonomiya ay OFW remittances, pangalawa ay BPOs, pangatlo ay government spending, lalo na sa infrastructure development. Dahil meron tayong ngayong kaguluhan doon sa so-called ghost projects, mga flood projects, no, ngayon ay hindi pa parang nare-resolve at nabibigay yung kumpiyansa, nababalik yung kumpiyansa at sigla ay mahina ang paggastos ng gobyerno, no. Sana ma-normalize yun. Pag normalize yan ay tutuloy na naman ang pagbilis ng pag-ikot ng gulong ng ating ekonomiya dahil yung mga capital na yun ng gagastos ay dagdag yon sa employment at wages at mga iikot na pera sa ating ekonomiya.
1: Mm-mm. And with that po, maraming salamat po Sir Astro for joining us dito sa programang Usap-Usapan. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
5: Steph, maraming salamat sa ating mga kababayan, mabuhay kayo.
1: Maraming salamat po. At ating nakasama dito sa programang Usap-Usapan ang ekonomistang si Professor Astro Del Castillo. Bago natin tuluyang tapusin ang ating programa sa araw na ito ay syempre magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakasama sa studio. Sa Master Control, nandyan si Sir Milo Jonella. Sa Warcast, nandyan naman si Hero Lucero. At syempre hindi natin pwedeng kalimutan ang ating executive producer para sa araw na ito na si Drizel Nanyong. Hanggang sa susunod na edisyon ng programang Usap-Usapan, ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Kita-kits po sa susunod na Sabado.
4: Anong latest? Usap-Usapan. Usap-Usapan. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
3: Ngayong tag-ulan, kasabay ng baha ang banta ng leptospirosis, isang sakit na dulot ng bakterya mula sa ihi ng hayop, kadalasan mula sa daga. Narito ang mga dapat tandaan para makaiwas. Iwasang lumusong sa baha kung hindi kinakailangan. Kung lumusong, agad na maghugas o maligo gamit ang sabon at malinis na tubig. At kung may sintomas, agad na kumonsulta sa doktor para sa tamang gamutan. Protektahan ang sarili at pamilya. Iwas leptospirosis, iwas peligro. Stay safe, kabayan.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
6: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo Yung totoo ang dapat ninyong malaman.
6: Nagalit sa internet ang fake news
7: ang
6: o mali ang
7: fake news. Tinatakot ninyong tao.
8: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
9: Yung paggalit ng fake news. And some of it's dangerous.
10: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
9: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online. Narito na kabayan, ang programang Housing Rights with HSAC. Isa ka bang home buyer, home owner o parte ng isang homeowners association? Alamin ang inyong mga karapatan kasama ang Human Settlements Adjudication Commission. Housing Rights with HSAC. Magsisilbing gabay mo sa tamang proseso at akbang sa pagtataguyod ng inyong karapatan bilang isang homeowner. Kaya't halina kabayan, huwag magpahuli sa mga mahalagang impormasyon at gabay mula sa HSAC para sa isang maunlad, mapayapa at nagkakaisang housing community. Housing Rights with HSAC. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
11: Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Alam ko karamihan na naman sa atin ay nakaranas ng masungit na panahon, lalo na nitong mga nagdaang araw. Naipit sa matinding traffic dahil sa mga pagbaha at yung iba ay sumuong sa baha, lalo yung kasamahan natin dito na si Hero. At sumuong sa baha at sana ay para lamang makauwi sa kanila mga tahanan. Pero ganun pa man ay magpasalamat tayo dahil narito pa rin tayo at malakas sa kabila nitong mga pangyayaring ito. Muli na naman pong nagbabalik ang programang Housing Rights with HSAC para makapaghatid ng mga panibagong impormasyon at kaalaman. Ako po ang inyong lingkod, Jay Arevalo, ang makakasama ninyo sa isang oras na talakayan patungkol sa mga programang hatid ng Human Settlements Adjudication Commission para sa ating mga kababayan. Magandang araw rin sa mga Pilipinong naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Dito sa programang Housing Rights with HSAC, pag-uusapan po natin ang inyong mga karapatan bilang homeowner, home buyer at bilang membro ng Homeowners Association. Katuwang ang ating mga kasama mula sa Human Settlements Adjudication Commission. Ang programang ito po ay mapapanood at mapapakinggan ninyo tuwing una at ikatlong Sabado ng Biyernes sa ganap na alas 11 ng umaga sa iba't ibang plataforma ng Radyo Pilipinas World Service. Unang-una na po sa ating social media platforms, live na live niyo po kaming napapanood sa Facebook pages ng Radyo Pilipinas World Service at ng Human Settlements Adjudication Commission. Maging sa mga Facebook pages ng Regional Adjudication Branches ng HSAC sa buong Pilipinas. At ganoon na rin sa mga regional station ng Radyo Pilipinas sa buong bansa. Sabayan rin tayong napapanood sa YouTube channel ng Radyo Pilipinas World Service. Kami rin po ay inyong napakikinggan live sa aming audio streaming sa pamamagitan naman ng PBS eBox Receiver app. Punta lamang po kayo sa inyong mga Google Play Store kung Android phone ang gamit ninyo o kaya naman sa Apple Store kung Apple phone. I-search nyo lamang po ang PBS eBox Receiver app at i-download. Makikita nyo po na ang lahat ng audio live streaming ng PBS, BBS. At syempre, una nyo nang hanapin ang ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. At para naman sa ating mga overseas Filipinos working and living abroad, mapapakinggan niyo po ang programang ito sa aming shortwave radio broadcast. Gamit ang pasilidad ng United States Agency for Global Media o USAGM na mas kilala rin bilang Voice of America o VOA na nakabase sa Tinang Tarlac sa pamamagitan ng iba't ibang shortwave frequencies. Ang 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Sa unang bahagi ng ating programa, pag-uusapan po natin ng isang proseso sa HSAC, ang paghahain ng apil. Kasi siyempre may mga pagkakataon na hindi satisfied ang partido sa naging desisyon sa kaso ng adjudicator o ng hukuman. Ano-ano nga ba ang hakbang na dapat nilang gawin kung nais nilang umapila? At ano ang proseso na dapat nilang sundin dito? Sa ikalawang bahagi naman ng programa ay ating tatalakayin ang kasong dinesisyonan na ng Korte Suprema noong 22 ng Nobyembre taong 2010. Itong isang landmark case tungkol sa isang community mortgage program o CMP dispute. At syempre, para talakayin ng topic na ito, makakasama po natin mula sa Human Settlements Adjudication Commission si Attorney Jessimiel G. Carlos, Attorney 5 mula sa tanggapan ni Commissioner John Christopher T. Mahamud. Magandang araw po, Attorney Jesse. Welcome sa panibagong episode ng programang Housing Rights with HSAC.
12: Hello sir, magandang umaga at maraming salamat po ha. Yes. So sa ngalan po ng Human Settlements Adjudication Commission, sa pangunguna po ni Executive Commissioner Avelino D. Tolentino III at ng buong commission and bank, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtutok at pagsubaybay sa housing rights with HSAC. So sana po marami po tayong matutunan ngayong araw po.
11: Pero bago po tayo magsimula, Attorney, ano po muna ang mga paalala natin para sa ating mga kababayan, dahil sigurado po ay marami na naman ang magiging interesado sa topic na ating i-discuss ngayong araw.
12: Ayun nga po, Sir Jay. Ang bilis ng panahon, no, Sir Jay. Ito na yes po ang po ating 11th episode.
11: Opo.
12: So sa programang ito po, ilayunin po nating mapalapit ang ating mga kababayan sa mandato ng HSAC, gayon din po sa mga mahalagang policies at mga kaugnay na landmark cases mula sa Korte Suprema. So dito po umaasa po kami na sa bawat episode, magiging malinaw po sa ating mga tagapakinig ang kanilang mga karapatan, gayon din po ang mga wastong proseso na dapat sundin alinsunod po sa batas. Gayon paman po, ito na nga po, nais po nating ipaalala na ang mga impormasyong nating ipabahagi ay nagsisilbing gabay lamang o guide lamang. So ang bawat kasong idinudulog po natin sa ating komisyon ay sinusuri at nireresolba batay po sa partikular na aligasyon, pangyayari at ebidensyang iniyaharap ng bawat panig. Kaya naman po, case-to-case basis po ang pagresolba ng ating mga kaso. Kaya ang magiging decision po ay nakasalalay pa rin sa ebidensyang maipapakita at mapatunayan po ng bawat panig. Yun lang po.
11: Ayun. Ayun, paulit-ulit naman po nating ibinibigay ang mga paalala na ito. So, Attorney, diretso na po tayo. Sa nakaraang episode na pag-usapan dito sa ating programa ang prohibited pleadings and motions sa ilalim ng 2025 HSAC Revised Rules of Procedure. Ngayon naman pag-uusapan natin itong appeal. Paano ba malalaman ng mga partido kung maaari silang umapila o maghain ng appeal sa isang desisyon ng regional adjudicator?
12: So dito po kasi, Sir Jay,
11: yes,
12: so kapag nag-issue po ng decision ang adjudicator, may dalawang posible pong mangyari. So una po, kung kontento naman ang magkabilang panig sa naging decision, then well and good, pwede na pong mag-proceed tayo sa execution. So wala na pong pwedeng dahilan para questionin pa yung hatol.
11: Opo.
12: So sa kabilang banda, at dito naman po, ito po ang magiging sentro ng ating discussion ngayong araw, no?
11: Yes po.
12: So paano kung hindi kontento ang isang partido sa naging decision po ng adjudicator? So kung naniniwala naman ang isang partido na may sapat na batayan sa ilalim po ng batas upang questionin po yung decision, maaari niya pong gamitin ang remedy of appeal. So, alinsunod po ito, syempre, sa mga itinakdang requirements at proseso. At siguro dapat maintindihan din po nila na ang tinatawag itong right of appeal, pero ang appeal po ay hindi karapatang ipinagkaloob po ng konstitusyon. Hindi po ito isang natural or inherent right. Ibig sabihin po, ang remedy po ay meron po sa appeal ay galing sa batas. So hindi po ito magagamit sa paraan, panahon, at alinsunod po dapat sa mga requirements sa batas at in our case po sa HSAC ay mula sa ating 2025 HSAC Revised Rules of Procedure. Kaya naman po hindi po dapat sapat na sabihin na hindi kasi ako sang-ayon sa desisyon or hindi ako satisfied sa hatol. Kasi kung nais po ng isang partido na mag-ipala, kinakailangan niya pong magpakita ng sapat na batayan para sa kanyang appeal. At higit sa lahat po, sundin yung mga requirements at proseso na itinakda ng ating revised rules. So sa madaling salita, Sir Jay, ang pagiging hindi kontento po sa decision ay hindi on this basis alone. Hindi po siya sapat na dahilan upang magkaroon ng appeal. So kailangan po merong legal na batayan at kailangan po maihain yung appeal sa tamang paraan at of course sa tamang panahon.
11: Opo. Sa pagpa-file po, attorney, ng appeal, kailangan po ba ng abogado ng appellant?
12: Hindi po kailangan, Sir Jay.
11: Ayun. So, personal lamang po nila ito.
12: Yes po.
11: Saan po ba isinusumite kapag magpa-file ng appeal at paano nila malalaman kung natanggap na ang kanilang appeal?
12: Ito, Sir Jay. Before that, nais po natin ipabatid na ang required po, or rather,

0: Regional Adjudication Branch o tinatawag nating RAB, kung
1: Opo.
0: saan po nagmula ang desisyong nais nilang iapela. Bale, importante din po nilang tandaan na yung meron din pong mahalagang requirements na dapat isumite sa paghahain ng appeal.
1: Opo.
0: Una, ha, napakahalaga po ng deadline. Kailangan pong maihain nila yung verified appeal memorandum sa loob ng 15 o 15 araw mula sa pagkakatanggap ng desisyon.
1: Calendar day po ito?
0: Yes po.
1: Yes.
0: Calendar days. So, ikalawa po, kailangan magsumite ng 3 kopya ng verified appeal memorandum at bayaran ang kaukulang appeal fee.
1: Ayun.
0: So, sa loob po ng 5 calendar days mula sa pagkakatanggap ng RAB ng appeal memorandum, iaakyat naman po nila ito sa komisyon sa pamamagitan po ng OECC or Office of the Executive Clerk of the Commission. So, kasama na po dito na iaakyat yung summary of proceedings kung saan po nakasaad yung mga mahalagang petya, insidente at mga dokumentong nakapaluod po sa record ng kaso. So another naman po, kung
1: Apo.
0: Dalawa o higit pa po ang partido na nagfile ng appeal, magkakaroon po sila ng magkakahiwalay na case numbers. Ngunit pagsasamahin po ito sa kanilang mga appeals. So ang tawag po dito, sir, eh, consolidation.
1: Opo.
0: Ano siya na, hindi po maganda ang aking lalamunan today.
1: Okay, okay lang po.
0: Sa lamig ng panahon.
1: Clear, loud and clear naman po, naiintindihan po
0: you,
1: nating mga tagapakinig.
0: Alright, so next naman po, mahalaga rin pong tandaan na ang appeal fee ay kailangang bayaran sa mismong oras ng filing.
1: Oh.
0: So ang pagbayad, ang hindi po pagbayad or insufficient payment or rather kulang na pagbayad ng appeal fee ay maaaring maging ground po or dismissal ng appeal. At panghuli naman po, kung may kasamang money judgment po ang desisyon ng regional adjudicator, kailangan pong tiyakin din na mabayaran ang kaukulang appeal bond. So mahalaga pong tandaan na ang appeal bond po, hiwalay po ito sa appeal fee. Kaya kung may money judgment po yung desisyon, hindi sapat na maibayad lang po ang appeal fee, kailangan din pong ma-post ang required na appeal bond.
1: Ayun. So, attorney, nabanggit niyo po na merong deadline at ito ay nasa loob lamang ng 15 calendar days.
0: Yes.
1: Kung sakali po, maaari po bang humingi ng extension para sa paghahain ng appeal ang appellant?
0: As a general rule po, no sir. Kaya mas maganda pong upon their receipt of the decision po, kung nag-decide po sila mag-appeal, mag-file na po sila within 15 calendar days.
1: Attorney Jesse, sa mga nagdaang episode dito sa ating programa, natalakay na rin ang digital transformation, lalo na itong online payment. Applicable rin po ba ito sa pagbabayad ng appeal fee at pwede rin po ba na online filing na lang din ang gagawin nila sa pagpapail ng kanilang appeal?
0: Ang appeal po, Sir J, ay kailangan po by registered mail o personal. Nakalagay po ang mga processes ng pagpapail ng appeal sa ating revised rules. Pero ang payment po, Sir
1: payment,
0: Jay,
1: sa payment.
0: Tulad nga ng sinabi nyo, may
1: Opo.
0: Electronic payment na po
1: Ayun,
0: tayo.
1: Kasi,
0: kaya madali na po para sa mga maghain ng pila.
1: Natalakay po kasi yan dito sa mga nagdaan nating episode.
0: Opo.
1: So, ano naman po yung ibig sabihin ng nabanggit nyo kanina ng counter memorandum at ano naman ang pinagkaiba nito sa appeal memorandum?
0: So, ito naman po, kung ang appeal memorandum po ay inihain ng panig na nag-a-appeal, ang counter memo or counter memorandum naman po ay inihahain ng na-appeli o ng kabilang partido laban kanino ginawa po yung appeal. Halimbawa, Sir G, kung may decision po ang adjudicator na pabor sa iyo at kung nag-appeal ng kabilang partido, ikaw naman po ang magiging appeli. So sa pagkakataong ito, yung counter memorandum po ang iyong pagkakataon upang sagutin yung mga grounds at mga arguments na inilahad ng appellant at ipaliwanag kung bakit dapat panatilihin or i-affirm ang decision ng adjudicator. At hindi rin po kailangang hintayin ng appeal yung hiwalay ng order ng komisyon na para mag-file ng counter memorandum.
1: Apo.
0: So under our rules po, under Rule 24, Section 141, kailangan po mag-file ang appeal ng 3 kopya ng counter memorandum direkta po sa komisyon. So sa pamamagitan po ito ng OECC or Office of the Executive Clerk of the Commission, at sa loob po ito ng 10 calendar days mula sa pagkakatanggap ng appeal memorandum. At ang period na ito po ay hindi maaaring ma-extend. So kailangan din po may proof of service sa appellant bilang patunay na nabigyan niya po ng kopya ng counter memorandum yung kabilang party. Kaya mahalaga din pong bantayan din ng appellee yung date kung kailan niya natanggap yung appeal memorandum kasi doon na po mag-start yung 10 calendar day period.
1: So ibig sabihin po nito kapag

0: file po yung appellant ng kanilang appeal, ay mabibigyan rin ng copy si kabilang partido, si Apili.
1: Yes po. Required pong bigyan si appellee ng appeal memorandum. Isa po yan, I think madidiscuss natin later on na isa sa grounds for dismissal ng appeal ang hindi pagbigay ng kopya ng appeal memorandum sa kabilang partido.
0: Dagdag ko lamang po, attorney, habang nakabinbin ang appeal, ipinapatupad na po ba agad ang desisyon ng hukuman o ng adjudicator?
1: Hindi po. Hindi po, Sir Ayun.
0: Dave. Pagkatapos ng appeal at kapag naglabas na ng desisyon ang komisyon, tapos na po ba agad ang kaso?
1: Depende ito, Sir Jay, kung yung judgment po nilabas ng division ng komisyon or commission en banc po. At depende rin po sa uri ng kasong pinag-uusapan. So kung judgment or order po ay nilabas ng division, may mga pagkakataon po na maaaring mag-file ang aggrieved party ng motion for reconsideration before the commission en banc. So sa ilalim po ng Section 153, Rule 27 ng ating rules, may 15 calendar days po ang aggrieved party mula sa pagkakatanggap ng judgment or order upang mag-file po ng motion for reconsideration sa commission en banc. At mahalaga ding nandaan na isang motion for reconsideration lamang po mula sa parehong party ang maaari tanggapin ng komisyon. Then meron din po tayong hiwalay na provision para sa isang or ilang uri ng judgment or order na mismong commission en banc po ang naglabas. So under Section 154, Rule 27 po ng ating rules, maaari pong mag-file ng motion for reconsideration sa mga special na kasong binanggit sa Section 132, subparagraph 3, paragraphs 1 to 5. So pagkatapos po, gamitin ang mga remedies na available sa ilalim ng ating rules, ang decision po ng komisyon ay maaari naman pong iakyat sa Court of Appeals under Rule 43 po ng Rules of Court.
0: Ayun. Nabanggit niyo po itong motion for reconsideration. Ano po ba ang pagkakaiba nito dito sa appeal?
1: Ang appeal, ang motion for reconsideration po, Sir Jay, ay ang remedy pagkatapos po, for example, yung appeal, nag-appeal po kayo sa commission, ha?
0: Opo.
1: At ang division po ay, for example, in-affirm pa rin po yung decision ng adjudicator. Ito po ang remedy nyo after ng decision ng division. And this is the motion for reconsideration.
0: Maaari bang madismiss ang appeal at ano ang mga posibleng dahilan para sa dismissal nito, attorney?
1: Yes po, pwede po, Sir Jay, sa ilalim po ng Rule 26, Section 149 ng ating rules.
0: Apo.
1: Ang appeal po ay kailangang i-dismiss sa mga sumusunod na mga dahilan.
0: Sige,
1: una,
0: po.
1: Kung yung appeal po ay inihain, lampas po sa reglementary period. So another naman po ay kung hindi nakasaad ang date kung kailan natanggap ng appellant ang appeal decision. Pangatlo, kung may joint motion po ang mga partido para i-dismiss yung appeal. Pang-apat, kung nag-withdraw ng appeal ang appellant. Pang-lima, kung hindi nabayaran o kulang po yung naibayad ng appeal fees. Another, kung kinakailangan ng appeal bond po, ngunit hindi ito na-post o kulang po yung bond na na-post. And kung hindi nabigyan ng kabilang partido ng kopya ng appeal memorandum or hindi naman po, kaya naman ay kapag hindi po sumunod ang appellant sa mga kautosan ng komisyon o sa iba pang requirement ng rules.
0: Ayun.
1: Kaya po, mahalagang tandaan, Sir Jay, na hindi sapat na meron kang legal ground.
0: Opo.
1: O dahilan upang questionin yung desisyon. Kailangan pong maihain ang appeal sa tamang paraan, sa tamang lugar, at higit sa lahat po sa tamang panahon. So, at dahil ang appeal ay isang statutory remedy, hindi ito maaaring gamitin ng hiwalay po sa requirements na itinakda sa batas. So, ang partidong nais po gumamit ng remedy na ito, kailangan pong sumunod sa ating revised rules. So, sa madaling salita, legal ground
0: Apo.
1: Plus compliance with the rules, pareho pong mahalaga upang maayos na ma-exercise ang remedy of appeal.
0: Ayun. Sa pagkakataon na walang appeal, attorney, ano po ang mangyayari pagkatapos matanggap na mga partido sa kaso ang desisyon ng regional adjudicator?
1: Kung wala pong appeal na duly perfected sa loob ng 15 calendar days mula sa pagkatanggap po nila ng desisyon, yung judgment or order po ng adjudicator na nag-dispose ng action ay magiging final and executory po. Alinsunod po ito sa section 159 ng ating rules. So mahalagang punto dito, Sergey, hindi
0: Apo.
1: magiging final and executory ang desisyon dahil lamang sinabi ng mga partido na satisfied na sila sa decision. So ang finality po ng judgment ay nakabatay sa ating rules, particular po sa paglipas ng itinakdang period para sa pag-aapela. So kapag naging final and executory na po yung judgment or order, maaari na po itong ipatupad sa pamamagitan ng execution under Rule 29 po ng ating rules.
0: Apo.
1: So sa ilalim naman po ng Section 161, ang execution po ay maaaring mag-issue motu proprio or upon motion of any interested party subject po sa ating rules. So sa madaling salita, Sir Jay, kapag lumipas na po yung period para mag-appeal, nang
0: Apo.
1: wala pong timely at properly perfected appeal, nagkakaroon na po ng finality ang desisyon. At kapag final and executory na po ito, maaari nang isagawa ang execution proceedings upang maipatupad yung judgment alinsunod po sa ating rules.
0: Apo. Dahil final at executory na ang desisyon ng adjudicator, wala na po bang exemption dito? Or ibig sabihin po ay hindi na i-entertain ng hukuman ang sasabihin ng alinpaman sa mga partido na nais nilang i-apila ang kaso? May mga ganong situation po ba?
1: Ayos, Sir Jay. Magandang tanong yan.
0: Apo.
1: Kung final na yung decision, pwede pa rin bang questionin?
0: Yun.
1: So bilang general rule, ang final and executory judgment po, hindi na po maaaring questionin sa pamamagitan ng ordinary appeal. So meron po tayong mga extraordinary remedies na maaaring umiral sa ilalim ng batas sa exceptional circumstances. Pero iba po yun sa ordinary appeal. Kaya magandang tandaan po ng ating mga kababayan at tagapakinig na kailangan po tandaan nila na within the 15 calendar days po, ma-file po nila yung appeal.
0: Ayun, dapat talagang tatandaan nila yung regulatory
1: reglementary
0: period na
1: reglementary tayo,
0: period na ibinigay ng hukuman. Kaya napakahalaga ng petsa na ito kasi ito yung magsisilbing basehan nila. Pero attorney, kung sakali po na magpapile ang appellant ng mga appeal, saan po ba sila makakahingi ng mga impormasyon or mga guidance para sa paglalakad nila ng mga proseso na ito?
1: Maganda po, tumugon tayo sa ating concerned regional adjudication branch.
0: Ayun.
1: No? Pero meron din po tayong, of course, contact details. So kung may mga tanong po sila, wag po silang mahihiya. Maaari po nila kaming kontakin sa aming cellphone number. 0917-837-5380 o mag-email lang po sila sa info@hsac.gov.ph.
0: Ayan, detalyado at napakalinaw ng pagpapaliwanag sa atin ni Attorney Jesse tungkol dito sa paghahain ng appeal sakaling hindi nga kontento ang mga alinman sa partido sa desisyon ng adjudicator. Samantala, bago tayo tumungo sa ikalawang bahagi ng ating programa, magbigay daan muna tayo sa ilang mga paalala mula sa ating himpilan. Huwag po kayong bibitaw at magbabalik pa rin ang Housing Rights with HSAC.
2: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
2: Last week sa Dawin Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyako, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
4: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
5: Maganda man takbo.
4: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
2: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
6: Yung magulang ko na kapag trabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
2: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ng gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
5: This is one of the success stories that, really, that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat, na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
7: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhin may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
8: Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente.
9: Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin. Ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po.
8: Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital. Dahil bayad na po ang bill ninyo.
10: Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong inalal.
11: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Mga kababayan, maging alerto sa rainfall advisories ng PAGASA. Yellow Rainfall Advisory. Kapag malakas ang ulan, mula 7.5 hanggang 15 millimeters sa loob ng isang oras, mag-ingat dahil posible itong magdulot ng pagbaha sa mababang lugar. Orange Rainfall Advisory. Mas malakas na ulan, mula 15 hanggang 30 millimeters, malaki ang posibilidad ng pagbaha, kaya maghanda at maging alerto. Red Rainfall Advisory. Emergency na ito. Higit 30 millimeters ng ulan sa loob ng 3 oras o higit pa. Kapag nakataas ang red advisory sa inyong lugar, huwag mag-aksaya ng oras. Agad na lumikas para sa kaligtasan ng inyong pamilya. Maging handa, makinig sa abiso at laging unahin ang kaligtasan. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
12: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi papasok ka pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na nga pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano itong buhay to? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar ang pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Ha? Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.
11: Housing Rights with HSAC sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Muli na pong nagbabalik ang programang Housing Rights with HSAC at ako pa rin po ang inyong lingkod, Jay Arevalo, at makakasama pa rin natin sa linya ng ating komunikasyon si Attorney Jesse Miel G. Carlos, Attorney 5 mula sa tanggapan ni Commissioner John Christopher T. Mohamud ng Human Settlements Adjudication Commission. Patuloy lamang po kayong sumubaybay sa aming Facebook page at YouTube channel. I-type nyo lamang po ang Radyo Pilipinas World Service at syempre, please like, follow, share and subscribe na rin po para lagi kayong updated sa mga mahalagang kaganapan dito sa loob at labas ng bansa. Kagaya ng mga paalala kanina ng ating kaibigang si... Medyo nagkakahawig yata kami nun eh. Kanina sa unang bahagi ng ating programa, tinalakay natin ang mga proseso para sa pagpa-file ng apela at ano ang mga dapat na gawing hakbang ng appellant sakaling magpa-file ito ng apela. Sa puntong ito, dadako na tayo sa ikalawang bahagi ng ating programa at pag-uusapan na natin itong isang kaso tungkol sa Community Mortgage Program o CMP Dispute. Magandang araw pong muli, Attorney Jesse, at welcome po sa ating programang Housing Rights with HSAC.
1: Magandang umaga po uli, ah. Sir Ding Dong. Ay, Sir J. Yun, pala.
0: Sinasabi ko. Ayun nga po yung sinasabi ko. Baka malito si Attorney.
1: Ayun nga, nalito po ako eh.
0: thank you.
1: So, ayun nga po. Ngayon, pag-uusapan naman po natin ang Community Mortgage Program, Sir J.
0: Ano so, po ba ito? Sige po, Attorney.
1: Ngayon po, pag-uusapan natin yung isang landmark case.
0: Opo.
1: Tungkol sa CMP. So, yung Edna, Eugenio, Mary Jean Gregoria, Renato Pajarillo, and Rogelio Villamor versus Santa Monica Riverside Homeowners Association. Ito po ay may GR number na 187751 at napag-desisyonan po noong November 22, 2010. So, dito, Sir Jeep, bago po natin talakayin yung mismong kaso, magandang mapaliwanag po muna natin kung ano nga ba yung CMP dahil ayun, mahalaga ayun po ito po, para maintindihan ko natin.
0: Sige po.
1: Yes, Sir Jeep. So, ito po, yung CMP po, isang paraan po ng land acquisition under RA 7279 po o Urban Development and Housing Act of 1992. So, sa ilalim po ng batas, Sir Jay, ang mga beneficiaries po ng housing program ay inaasahang mag-organize bilang association upang mapamahalaan po ang kanilang subdivision o lugar na tinitiran at upang makakuha po ng housing loan sa ilalim ng CMP. So sa madaling salita, Sir Jay, ang CMP po ay isang financing program na tumutulong sa ating mga legally organized association ng underprivileged and homeless citizens na makabili po at mapaunlad ang lupang kanilang tinitiran sa konsepto po ng community ownership.
0: Opo.
1: So dito, Sir Jay, mahalaga po yung papel ng community association kasi under CMP po, yung landowner po pumapasok sa isang contract to sell para sa property pabor po sa community association. So yung association naman po, nakikipag-unayan sa Social Housing Finance or Corporation or SHFC po para sa collection at remittance po ng monthly amortization ng member borrowers. Okay. Ibig sabihin po, hindi lang po basta magiging miyembro ng isang homeowners association ang usapan dito. So may mahalagang responsibility po ang association sa ilalim ng CMP.
0: Isa po ba itong pribadong organisasyon, Attorney?
1: Yung community association po, isa po siyang tinatawag nating homeowners association na rin siya. na nakikipag-ugnayan po sa SHOPSI para po mapasok sila doon sa CMP program.
0: Okay. Ano naman po ang panig ng respondent o partidong inireklamo dito, attorney?
1: Yes, Sir Jay. Dito na po papasok yung landmark case natin, no? Okay. So dito, inimbitahan po ng respondent homeowners association ng ilang residents, kabilang na po yung mga petitioners sa kasong to na maging members ng association. So dito po, tumanggi po yung petitioners. So sa halip, bumuo po sila ng sarili nilang organization. Gayunpaman, ayon po sa records ng kaso, hindi po ito na-accredit ng HLURB dahil wala itong kinakailangang memorandum of agreement sa landowners. So nang maaprobahan po ng, na ang subdivision plan at matugunan na ng homeowners association yung mga requirements para sa CMP, muli po nilang inimbitahan yung mga petitioners na sumali doon sa association. Ngunit muli po silang tumanggi. Dahil dito po, pinadala sila ng formal demand para umalis na po sila sa kanilang mga tirahan. Nung hindi sila umalis, nagsampa po ang Homeowners Association ng complaint for ejectment or eviction po sa HLURB.
0: Ano naman po ang naging desisyon ng ATSAC sa kasong ito at kung may apela sa nakakataas na hukuman, ano ang naging desisyon nila?
1: Bago yun, Sir Jay, hindi po basta tinanggap ng petitioners ang reklamo. Ni-raise po nila ang issue of jurisdiction. So dito po, dahil dito po HLURB pa sa panahong ito, hindi pa po HSAC. Noong 2005, naglabas po ng desisyon ng arbiter na i-exclude po ang petitioners mula sa benefits ng CMP. At inatasan po nilang isuko yung kanilang occupancy at lisanin po yung premises. So dito, hindi naman po agad tinanggap ng petitioners na umapila. Kaya umapila po sila dito sa Board of Commissioners ng HLURB. Ngunit in-affirm po ng HLURB Board of Commissioners yung decision po ng arbiter. Kaya naman, umakyat po sila ngayon sa Office of the President. Kaso yung Office of the President po, in-affirm din yung decision ng Board of Commissioners. And hindi pa dito nagtatapos. Dinala po nila ito sa Court of Appeals na nag-deny naman po. So petition for lack of merit. And then umabot tayo sa Supreme Court naman. So ano nga ba ang naging desisyon ng Supreme Court dito,
0: ano
1: sir?
0: Nga po ba?
1: Ayun, dininay po ng Supreme Court ang petition. So isa po sa pinakamahalagang issue na tinalakay po ng Supreme Court ay kung may jurisdiction ba ang HLURB na dinggin at resolvehin ang controversy. So totoo po na bilang general rule, yung ejectment cases po gaya ng forcible entry at unlawful detainer, nasa jurisdiction po ito ng first level courts.
0: Opo.
1: Pero sa kasong ito, sir, hindi lamang po simpleng usapin po ng possession yung pinag-uusapan. Ang issue po ng possession ay direktang konektado ng sa mas malaking usapin po kung sino nga ba ang may karapatan under the CMP. Opo. At dahil lang CMP po ay isang specialized housing social housing program na may kaugnayan sa Housing and Land Development Regulation, kinilala po ng Supreme Court na may specialized jurisdiction at expertise po ang HLURB na kailangan pong solbahin ang controversy. Kaya sa huli po, yung Supreme Court, sabi nila, may jurisdiction ng HLURB sa controversy. At dahil napag-alaman na hindi naman po kwalipikado yung petitioners sa na maging beneficiaries po ng CMP, nanatili po ang ruling na may ma-exclude po sila sa benefits ng program at disanin ng premises.
0: Ano ang maaaring matutunan ng ating mga taga-subaybay sa kasong ito, attorney? Yung o kumbaga yung pinaka-aral na kailangan nilang mai-apply sa kanilang sarili.
1: Yes po. Maraming mahalagang aral dito sa kasong to, no? Lalo na sa ating mga homeowners at members ng community association. Una, mahalagang malaman po saan nakabatay ang iyong karapatan. Hindi po porket matagal na yung na kayo nakatira dun sa property, otomatiko na kayong beneficiary ng housing program. Mm. So pangalawa, mahalaga po na malinaw at lihiti mo po yung membership sa isang homeowners or community association. Kung ang isang housing program po ay ipinatupad sa pamamagitan ng community association, kailangan po malinaw kung sino yung qualified members at beneficiaries at kung ano yung kanilang mga karapatan at obligasyon. Ikatlo, mahalaga rin pong malaman kung saan dapat dali ng dispute. Hindi sapat na tignan lang kung anong tawag sa kaso o kung ano yung relief na hinihingi. Kailangan po tignan ang tunay na nature ng controversy. At panghuli, Sir Jay, mahalaga ang maayos, transparent at legal na pamamahala sa loob ng Homeowners Association. Dapat po malinaw ang membership records, election ng officers, collection at paggamit ng dues o amortization, at yung mga proseso po sa pagbibigay ng mga benepisyo. So sa madaling salita, Sir Jay, ang kasong ito po ay hindi lamang tungkol sa pagpapaalis ng mga sa mga taong nakatira sa isang property. Okay. Mas malalim po yung issue tungkol sa sino ang may legal na karapatang makinabang sa isang government social housing program at kung paano dapat ma-resolve ang dispute na may kaugnayan dito.
0: Kaya napakahalaga rin itong Homeowners Association. Dapat merong transparency na ipinapakita para sa mga miyembro para hindi sila nakakatanggap ng mga reklamo tungkol sa mga ganito na mga anomalya. Di ba, attorney?
1: Tama, Sir Dave. Kailangan po malinaw yung records, transparent po yung pamamahala at pagsunod sa requirements sa housing program para makakatulong po ito para maiwasan yung mga dispute tsaka maprotektahan na rin yung karapatan ng bawat miyembro.
0: Kasi kalimitan, kapag ganyan, alimbawa tulad niyang mga monthly dues, syempre ang magtatanong yung mga karamihan sa mga miyembro, ano ba ang pinagkakagastusan tungkol dito sa mga collection na to? Eh kasi may mga ganyan tayo naririnig doon sa isang subdivision, ganito, kahit yung pangkolekta ng basura, hindi nakokolekta. May mga ganun pong issue. Kaya napaka-importante na naipapakita nila yung kanilang mga programa, kung ano yung mga pinagkakagastusan ng kanilang asosasyon. Okay, bago natin tuluyan pakawalan sa linya ng ating komunikasyon si Attorney Jesse, ano po muna ang inyong mensahe para sa ating mga kababayan na nagbabalak maghain ng apila para sa kanilang kaso o kaso na napagdesisyonan na ng adjudicator o ng hukuman? At kung sakaling meron nga pong mga karagdagan pang katanungan ng ating mga tagapakinig, paano nga po uli kayo pwedeng i-contact?
1: Bali, kung may katanungan po ang ating mga listeners, no, tungkol sa filing ng appeals, yung mga proseso po ng HSAC or iba pang procedural concerns, maaari po nila kaming i-contact sa aming cellphone number na tulad ng sinabi ko kanina, 0917-837-5380 or mag-email lang po sila sa info@hsac.gov.ph. Pwede rin niya rin po kaming bisitahin sa aming Facebook page at HSACPH or sa aming website po na hsac.gov.ph. Nandyan po ang aming directory ng Central Office at RABS. So, mahalaga rin po, linawin natin na ang HSAC ay isang quasi-judicial body. No. Hindi po kami maaaring magbigay ng legal advice o magbigay ng opinion kung sino ang tama at si ano magiging resulta ng particular na kaso. Ito po ay upang mapanatili ang impartiality po ng komisyon at hindi ma-impluensyahan o mapangunahan ang magiging desisyon ng ating mga adjudicators. Pero kung yung tanong nyo naman po ay tungkol sa proseso, sa requirements, filing, or kung saan, paano masusumiti yung documents, huwag po kayong mag-atubiling makipag-ugnayan sa amin. So, handa po kaming tumulong. So, maraming salamat po sa ating mga listeners at saka sana po nakatulong kami sa talakayan ngayong araw.
0: Ayun. Maraming salamat po, Attorney Jesse, sa pagsama sa ating programa, sa pagbibigyan ng inyong mga professional insights sa ating mga kababayan hinggil dito sa ating pinag-usapan ngayong araw. Mabuhay po kayo at patuloy na magbigay ng magandang serbisyo para sa ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong gabay pagdating sa pagmamay-ari ng isang property. At dito na po natin tinatapos ang isa na namang makabuluhang panayam kay Attorney Jesse Miel G. Carlos, Attorney 5 mula sa tanggapan ni Commissioner John Christopher T. Mahamud ng ATSAC. Ayun mga kababayan, napakahalaga ng mga aral na hatid ni nitong kasong ito para sa ating mga kababayan na merong or nararanasan mga ganitong insidente. Tulad nga ng binanggit ni Attorney Jesse, dapat alam mo ang or alam natin ang legal basis ng ating mga karapatan dahil hindi naman ibig sabihin na porket nakatira tayo doon sa property na yun ng mahabang panahon na ay meron na tayong karapatan. Eh kung hindi naman tayo nagpagawa nun, niwala tayo na ipundar doon or hindi naman natin binili yung property. Kaya napakahalaga po, hindi porke tumira tayo doon ng ilang taon na eh pwede na nating angkinin. At mahalaga rin itong nabanggit ni Attorney yung pagiging membro ng isang lehitimong or pagiging lehitimong miyembro ng isang homeowners association dahil malahalaga rin ang ginagampanan nito sa lalo na pagdating sa mga legalidad. Kaya siguraduhin na sa lehitimo kayong homeowners association. Gayon na rin siyempre, dapat makiisa kayo sa mga programa tulad ng General Assembly para kung sakaling meron kayong mga concerns, eh agad na nakukuha yung atensyon at kung kayang mabigyan ng action at maayos na agad dun sa isang organisasyon, eh maayos na agad. Ayan mga kababayan, sana po ay marami kayong natutunan dito sa kaso at siyempre, dito na po natin tinatapos ang isa na namang makabuluhang talakayan dito sa ating programang Housing Rights with HSAC. Sana po ay nakapaghatid na naman kami sa inyo ng mga bagong kaalaman bilang mga miyembro ng Homeowners Association. Pero bago tayo tuloy ang magpaalam, magpapasalamat na po muna tayo sa ating mga nakasama dito sa ating Master Control, si Mr. Milo Janela at sa Wirecast Operator natin na si Mr. Hero Lucero na medyo may pagkakahibig din kanina sa nagbigay ng mga paalala. Narinig yun na kung ano, kung sino. At sa ating namang live stream operator mula sa production team ng Radyo Pilipinas World Service, si Mr. Win Pandiano. Shout out na rin natin ang mga kasamahan natin sa production na sina Drizzle Nanyong at Steph Vicente. Gayon na rin kay Mr. Leo Magpayo. At syempre sa mga katuwang natin mula naman sa HSAC na sina Ms. Cheska Robles at Mr. George Sinsuat. Magpapasalamat na rin tayo sa mga commissioner ng Human Settlements Adjudication Commission, sina Attorney Sergio Yap, Attorney John Christopher Mahamud, Attorney Michael Cloribel at Attorney Maria Victoria Reyes Beltran, at sa Executive Commissioner na si Attorney Avelino Tolentino III. Gayon din sa pamunuan ng Presidential Broadcast Service, Bureau Broadcast Services, sa pangunguna po ni Officer in Charge Mr. Alan Alyanige at sa ating Station Manager dito sa Radyo Pilipinas World Service na si Mr. Ray Sampang. Abangan niyo po ang susunod na episode ng ating programa. Muli, maraming salamat po sa mga sumubaybay dito sa ating programang Housing Rights with HSAC. At ako po ang inyong lingkod, Jay Arevalo. Maraming salamat. Stay safe mga kabayan.
11: Narito na kabayan, ang programang Housing Rights with HSAC. Isa ka bang home buyer, homeowner o parte ng isang homeowners association? Alamin ang inyong mga karapatan kasama ang Human Settlements Adjudication Commission. Housing Rights with HSAC. Magsisilbing gabay mo sa tamang proseso at hakbang sa pagtataguyod ng inyong karapatan bilang isang homeowner. Kaya't halina kabayan, huwag magpahuli sa mga mahalagang impormasyon at gabay mula sa HSAC para sa isang maunlad, mapayapa at nagkakaisang housing community. Housing Rights with HSAC. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
13: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
14: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe. And there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe. Para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
13: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
15: Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa beripikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos

0: susunod na Dagling Kaalaman.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key.
0: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
2: Kilatisin ang sarili.
0: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
2: Importante rin na ating laging isipin.
0: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
2: Isang mahalagang paalala
0: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: Psst! Miss, maganda po sis mo ah. Gusto mo magtrabaho sa Japan?
6: Salamat po. Japan?
5: Oo, Japan! Galing ako sa isang recruitment agency. Matutulungan kita na kumita ng limpak-limpak na pera.
6: Talaga po? Ano pong kailangan kong gawin?
5: Sa halagang 50,000, sagot ko na lahat ng papeles mo, pati na rin ang ticket mo.
7: Ma'am, peke po ang mga papeles mo.
8: Huwag basta-basta magtiwala. Mag-ingat sa mga illegal recruiter. Isang paalala, mula sa Radyo Pilipinas, ang Overseas Radio ng Philippine Broadcasting Service.
9: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
0: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
10: Nagkalat sa internet ang fake news.
11: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
12: What they are doing is creating panic.
0: We say no.
9: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
13: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
0: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
9: Stop telling us fake news because you're wrong.
0: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.

0: Miss, maganda boses mo ah. Gusto mo magtrabaho sa Japan?
1: Salamat po. Japan?
0: Oo, Japan. Galing ako sa isang recruitment agency. Matutulungan kita na kumita ng limpak-limpak na pera.
1: Talaga po? Ano pong kailangan kong gawin?
0: Sa halagang 50 mil, sagot ko na lahat ng papeles mo, pati na rin ang ticket mo.
2: Ma'am, peke po ang mga papeles niyo.
3: Huwag basta-basta magtiwala. Mag-ingat sa mga illegal recruiter. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas, ang Overseas Radio ng Philippine Broadcasting Service.
4: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
5: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
6: Nagkalat sa internet ang fake news.
7: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
8: What they are doing is creating panic.
5: We say no.
9: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
10: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
5: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
9: Stop telling us fake news because you're wrong.
5: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
11: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
12: Radyo Pilipinas World Service.
11: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
12: Radyo Pilipinas World Service.
11: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
12: Radyo Pilipinas World Service.
11: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
5: Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
12: anytime, anywhere,
5: from Manila, Philippines.
13: World News in 5
14: right now.
13: News and developments making headlines around the world in 5 minutes. World News in 5 here on Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
1: anytime, anywhere,
2: from Manila, Philippines.
0: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo!
3: Muli po, isang mapagpalang pagbati at welcome na naman sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Ang programang Global na Tayo ay hatid po sa inyo ng himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ang Radyo Pilipinas World Service ay isa po sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services sa ilalim ng patnugot ng Presidential Communications Office. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin po natin sa ating Global na Tayo team sa production side ang ating executive producer, si Miss Jam Season. Gayun din rin sa ating ika nga po Wirecast, kasama natin si Mr. Hero Lucero. And of course, ang himpilang Radyo Pilipinas World Service at ang mga programa sa himpilang ito ay inyo pong nasusubaybayan at napapakinggan sa pamamagitan ng ating Facebook Broadcast Live. Gayun na rin sa ating YouTube channel. So sa inyo pong FB page, sa browser po ninyo, type nyo lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun rin sa inyong YouTube channel, sa inyong pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. And of course, sa iba't ibang panig ng mundo, gamit ang ating shortwave broadcast through the facilities of Voice of America sa pamamagitan ng kanilang mga shortwave transmitters. Hindi rin po magpapahuli dyan ang ating live audio streaming. Sa inyong pong mga cellphones, Android man yan or iPhone, i-download nyo lamang ang ating PBS eBox Radio Receiver app. So, kamusta na po kayo ngayong araw na ito? Yan, okay? Pero bago ako magpatuloy, before I proceed with our program today, I would just like to greet Mr. Alex. Ayan, si Alex. Ano po, mabigyan ko lang na ng konting panahon nito sapagkat talaga namang pong napakasipag nito magpadala sa atin ng mensahe through our messenger, no? Si Ginoong ano pala to, hindi si Alex, hindi si I would like to greet Radyo Pilipinas World Service would like to greet Mr. Nick Alexander from Germany. Yan, si thank you very much for sending us your reception report, Mr. Nick Alexander. We will be responding to it appropriately and in due time. Thank you very much. All right. Sige po, salamat po sa oras na ibinigay niyo sa amin dito sa pagbati kay Nick Alexander, isa nating ika nga tumututok sa ating shortwave broadcast nagpadala ng kanyang reception report dito sa ating himpilan. Thank you very much. Anyway, ngayong araw pong ito, ipinatutupad ng Malacañang ang alternative learning modes sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan sa Metro Manila at sa 14 pang lalawigan ngayong Biyernes, September 4. Dahil ito sa inaasahan pong ikang malalakas na naman na ulang dala ng habagat at poor air quality sa National Capital Region mula sa haze ng mga forest fires naman sa Indonesia. Bukod po sa National Capital Region, sakop ng direktiba ang mga probinsya ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Zambales, Bataan, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Cavite, Laguna, Batangas at Occidental Mindoro. Samantala, ngayong alas 8 na umaga, itinaas naman ng DOST Pag-asa ang red rainfall warning sa Zambales at Bataan. So, mag-ingat po tayo mga kababayan doon sa mga lugar na nabanggit natin. Ano ho, ingat lamang po tayo dahil nakataas ang red rainfall warning sa Zambales at Bataan. Alam naman natin yung area ng Zambales talaga naman pong hinagupit din ng matinding pagbuhos ng ulan at pagbabaha. Okay? At dito po sa mga kababayan nating nabanggit ko, kung saan sinabi po ng nagbigay na po ng ang order ng Malacañang para sa alternative lending mode sa lahat ng antas. Ulitin ko, sa lahat ng antas na pampubliko at pampribadong paaralan sa Metro Manila at 14 pang lalawigan. Okay, yan po ay dahil na rin po sa inaasahang malakas na ulan. Ulitin ko, dalang ulan ulit ng habagat. At yung haze no, na nanggagaling po sa Indonesia. Yan, so ingat po tayo. Ngayon, sa programa natin ito, ngayong araw na ito, makakapanayan po natin ang Department of Migrant Workers. Ano po sa katauhan ni Undersecretary Bernard Olalia. Ito po ay hinggil sa 16 na Filipinong seafarers na sakay ng Saudi Arabia Flag Oil Tanker na SIDR nang tamaan ito ng mga hindi pa natutukoy na projectile habang papalapit sa Strait of Hormuz. Dalawa po ang nasawi. Dalawang Filipino seafarers po ang nasawi. Habang ligtas naman ang 14 na iba pang Filipino seafarers. So, bantayan po natin yan. Ano po? Bantayan natin yan. Mamaya po, antabayan ninyo yung panayam natin na yan with Undersecretary Bernard Olalia para malaman natin, bukod dito sa dalawang nasawi nating kababayang Filipino seafarers, yung kalagayan po ng 14 pang iba na Filipino seafarers na lulan din nitong oil tanker na SIDR. Samantala, balita pa rin sa kalalagayan ng ating mga Filipino seafarers, meron pong isang kababayan tayo na nawawala noong pang August 25. Isang Filipino seafarer din po. Ang pangalan niya ay Christian Dimalig Fabilane. Nawawala pa noong August 25. Sakay naman ng MT Maran Morpheus. Ito namang MT Maran Morpheus ay patungo namang Bulgaria. Samantala, ito pa, bukod doon na pag-uusapan na rin naman po natin ang ating mga OFWs, land-based and sea-based. Ito naman, land-based, may panawagan din ng Department of Migrant Workers sa lahat, lalo na doon sa gusto magtrabaho sa South Korea. Nagbabala po kasi ang DMW sa mga LGUs na kalahok sa tinatawag na Seasonal Workers Program para sa South Korea sa mga hindi otorisadong kumpanya o individual na nag-aalok ng recruitment para sa nais makasama dito sa tinatawag nga po na Seasonal Workers Program sa South Korea. Ito po kasing Seasonal Workers Program, ito po yung government to government po ito eh. Kung di po ako nagkakamali, government to government ito, kasunduan ito sa pagitan ng Pilipinas at ng South Korea, gobyerno sa gobyerno nag-uusap dito para po sa mga seasonal. Ano ba yung mga seasonal? Siyempre, yung mga seasonal, pag halimbawa, time ng harvest, time ng pagtatanim, time ng mga may mga okasyon sila doon, may mga holidays o mahabang holidays o kinakailangan talaga ng mga manggagawa na magtrabaho doon sa mga panahon na 'yon, di ba? One example ng seasonal program dito sa Pilipinas. Halimbawa, Pasko. Kapaskuhan na po, papalapit ang Pasko. Di ba tumataas ang bilang ng mga nabibigyan ng trabaho dahil seasonal nga po eh. Pasko, maraming nangangailangan ng mga extra na mga manggagawa, di ba? Seasonal, papalapit ang Pasko. Ano pa? Yung pang iba pang mga seasonal work na kinakailangan, halimbawa sa agriculture naman natin dito sa Pilipinas, yung tinatawag na anihan, di ba? O minsan kinakailangan ng mga talagang dagdag na trabaho para sa anihan, lalo na para doon sa mga multinational companies na involved sa agriculture. And of course, sa marami pang mga pagkakataon na kinakailangan yung mga seasonal workers. So lahat pong yan, bahagi ng ating programa ngayong araw na ito. So antabayan lang po ninyo yan, ano po mga kababayan. And of course, kung tayo ipapalarin, tayo magkakaroon din ng pagkakataon makausap ang isang pantas sa batas Hinggil naman dito, ito kinagulat din ng, well, naging usap-usapan na rin naman po ito, pero mukhang natuluyan na itong si former DPWH, former DPWH Secretary Babe Singson, na ika nga, may utos eh, may utos ang Sandigan Bayan na, di ba, i-drop ba yung kanyang mga kaso. So titignan ho natin kung may makakausap tayong ano dito, pantas sa batas, okay? Para malaman naman natin ang reaksyon nito. Ano ang nasa likod nito? Kaya kung bakit ito eh, alam niyo naman po si Secretary, si former Secretary Singson involved. Ay, I'm sorry, not Singson. Nasa isip ko Singson. Bonoan pala, I'm sorry, Bonoan. Okay. Si former Secretary Bonoan. I stand corrected. Si former Secretary Bonoan ang ika nga po pinalay ano na, anong tawag dito? Ng Sandigan Bayan, ang sinabi ng Sandigan Bayan is parang dinadrop na siya doon sa role sa mga kakasuhan na may kaugnayan dito sa mga flood control project anomalies. Ano po? Okay, so medyo bantayan po natin. Ulitin ko ha, hindi po si Babe Singson kundi si Secretary Manny Bonoan ang mukhang tinanggal na sa listahan ng mga ika nga involved sa anomalous flood control projects. Meaning ba yan eh, bibitawan na yung mga kaso laban sa kanya. So medyo marami po nagre-react dyan. So yan ang titignan natin ngayon. Alamin natin mula sa isang pantas sa batas na madalas na rin naman natin nakakasama at nakakausap dito sa ating programa. Pero meron tayong kapapasok lamang na balita na ito. Yung pong inflation rate natin. Yung inflation rate, yung pagbilis o pagbagal ng presyo ng mga bilihin sa Pilipinas, mukhang bumagal para sa buwan ng Agosto. Bumagal para sa buwan ng Agosto, 6.1%. 6.1% ang inflation rate para sa buwan ng Agosto. Ulitin ko, 6.1%. Okay, sige. So, mamaya titignan din po natin yan. 6.1%. For August po yan, ha? For August. Alright, yan po lahat ang laman ng ating programa sa kabuuan ng ating programa ngayong araw na ito. So, antabayan lang po niyan. Magbabalik kami makalipas ang ilang paalala.
4: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problema ang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
5: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
4: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
6: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
7: Maganda man takbo.
6: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
4: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
8: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
4: Marami ng mga bagong pangkabuhayan. Kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ng gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
9: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many many things.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
1: Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampang. Dito sa Radyo Pilipinas, World Service.
3: Tuloy na sumusubaybay sa ating programa ng Global na Tayo dito pa rin sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. All right, we would just like to greet also Mr. Nijat Imranli from Germany. Thank you very much, Mr. Nijat Imranli from Germany, who's watching our program today. Samantala, nasa linya na po natin ngayon ang ating butihing Undersecretary Bernard Olalia ng Department of Migrant Workers. Ano po? At ito po ay may kaugnayan dito sa lagay ng 14 pa nating mga kababayang Pilipino seafarers na tinamaan kasi yung sasakyan, yung kanilang tanker vessel na SIDR, ano po, na kung saan dalawang Pilipino seafarers ang nasawi. Samantala may 14 pa ang nakaligtas, pero yan po ang patuloy nating tututukan, patuloy nating aalamin ang kanilang kalagayan, okay? So yun po, ano ang tabayanan po ninyo yan? Alright, sige po, pero kasi kailangan nating malaman din yung kalalagayan, ano po, bukod dun sa dalawang nasawi. Although pinuntahan na po yan pinuntahan na po ni Secretary Hans Leo Kakdak itong pamilya nung isa sa mga nasawing Pilipino seafarer. Nasa linya na po si Undersecretary Bernard Olalia. Magandang umaga po, Yusek Olalia. Welcome po sa programa Global
7: Na Tayo. Yes, good morning po, Sir Ray. Good morning po sa mga nanonood po sa inyong programa. Opo, Sir Ray.
3: Maraming salamat po, Yusek Olalia, sa pagpapaulak. Alright, gusto lamang po namin makakuha ng update tungkol po dito sa dalawang Pilipinong Pilipino seafarers na nasawi dito sa Strait of Hormuz. Sa kasalukuyan po, nasaan po ang mga labi ng mga kababayan natin na ito, Yusek Olalia?
7: Opo, unang-una po, tama po, kinonfirma na po natin ng Department of Migrant Workers yung pagkasawi, yung malungkot na pagkasawi ng dalawa nating seafarers na lulan po ng isang barko na kung saan 16 po silang lahat na Filipino seafarers doon at tinamaan nga ng missile dito po sa may Oman, sa may Strait of Hormuz, no? At bunga po ng pagkatama ng missiles, dalawa po, no? Isang fourth engineer deck officer, engine officer, at isang oiler natin ang nasawi, no? At sila po ay naibaba na mula sa barko at nasa Oman na po sila. Tinutulungan na po sila ng ating labor attaché, nang sa ganon, sila po ay maayos na maiuwi na dito sa ating bansa.
3: Okay, so nasa Oman po ba yung labi ng dalawa nating Pilipino seafarers?
7: Tama po kayo, Sir Ray. Nasa Oman na po siya at sila po ay nasa discretion na ng ating labor attaché at nakipag-ugnayan na rin po ang license manning agency at tayo po ay nakipag-ugnayan sa kinaupulan doon at inaayos na po yung repatriation of the remains ng dalawa nating nasawi na kababayan.
3: Yung pong 14, Yusek, na kasamahan itong dalawa nating nasawing Pilipino seafarers, kamusta po ang kalalagayan nila?
7: Yung pong 14 na natira ay binaba na rin po natin sa barko kasi napaka-delikado po yung sitwasyon doon, ano? At naibaba na rin sila at sila po ay nasa maligtas na lugar sa isang hotel sa Oman at sila po ay tinutulungan na rin natin na mailikas pabalik po ng ating bansa. Ibig sabihin, there will be a facilitated, safe, then immediate repatriation of the remaining 14 seafarers aboard yung pong tinamaan na barko.
3: Okay, pero Yusek, pasensya na po kayo pero kailangan ko lang tanungin ito, no? Kasi lumabas na rin to sa mga balita kagabi na itong isa sa mga Pilipino seafarer na nasawi, inabil niya yung right to refuse to sail. Kaya lang, mukhang wala na siya magawa dahil nalaman na lamang niya na padaan pala sila sa Strait of Hormuz. So sa mga ganitong klaseng pagkakataon, saan papasok dito ang DMW para sa ganitong klase ng mga insidente?
7: Nako, napakaganda katanungan po yan, Sir Ray. Alam niyo po, yung ating polisiya ng right to refuse sale ay hindi lamang isang papel na ating ipinalabas para nang sa ganon, ito po ay ma-deny or hindi ma-invoke ng ating seafarer, no? Matibay po ang utos ng ating mahal na secretary na i-monitor ang mga seafarers natin na naglalayag na malapit sa Red Sea, sa Strait of Hormuz at sa Black Sea. Tatlo pong big waters of water yan na ating pong binabantayan. 24/7 po ang monitoring namin sa aming war room na tinatawag. At lahat po ng LMAs

0: ang po siya ng
1: Oo.
0: Pinay. Opo.
1: Kasi batay po sa pahayag ng mga kamag-anakan, ng ina at ng asawa, batay po doon sa lumarabas sa balita, ano po, Yusek. Eh, hindi nila, ano ba yon? Parang hindi sila nasabihan na doon dadaan. Nalaman na lamang nila na nandoon, na malapit na sila doon sa area. Sa mga ganito,
0: Yun
1: mga
0: nga.
1: pagkakataon, may responsibility ba na pwedeng ika nga, makita rito ang, sa Manning Agency, particular dito sa Pilipinas?
0: Nako, may pananagutan po, Manning Agency. Maliwanag po yun. No? At tama po kayo, Sir Ray. No? Kasi sa ating regulasyon, bago palang sumampa, while on board, nakamonitor dapat ang agency kung saan papunta at saan ang destinasyon ng isang barko. No? Ngayon, bago sila pumunta sa isang lugar, inaalam nila at ipinapaalam din sa ating mga seafarers na ito yung pupuntahan at ito yung dadaanan. Kaya nagkakaroon sila ng decision whether to join the crew or to elect a repatriation. Yung kanilang karapatan nga. Pero nagkulang ang ating ahensya dito, hindi agad na na-inform ang ating seafarer. Nung na-inform na nandoon na sa gitna, hindi na pwedeng umalis yung barko, di ba? At nakasamaan sa kasamaang panag na tinamaan. No? Kaya, yes, tama kayo, may responsibility dahil nagkulang at sila po ay haharap sa aming disciplinary sanction.
1: Opo. Ayun. Kasi alam ko na pag-usapan na rin natin to before, ano po, Yusek Olalia, on one of our previous interviews with you, yung right to refuse sale. Para lang po maintindihan ng ating mga kababayan, para magkaroon sila ng mas malawak na pag-intindi dito. Alimbawa po, ang isang Filipino seafarer sakay ng isang vessel, tapos nalaman niya na, alimbawa, hindi pa umaalis sa port of origin yung barko. Nalaman niya na, uy, dadaan pala tayo sa Strait of Hormuz, pero hindi ako sasama, magpapababa ako, mag-right to refuse sale ako. Ano po ang dapat asahan ng isang Pilipino seafarer kapag yung kanyang vessel na hindi pa nakakaalis sa port of origin pero papunta sa isang sabi nating conflict area? Anong dapat niyang asahang mangyari kapag nag-right to refuse sale siya? Bababa ba siya ng barko? Maghihintay siya sa pantalan? Ano po yung mga dapat na malaman?
0: Okay, ganito po yan. Napaka-importante po nung inyong katanungan. Una po, yung right to refuse may be elected at any point in time during on board a vessel. Ngayon, halimbawa doon sa example po ninyo, immediately while on port, nag-elect na siya, pwede niyang i-email yung license agency niya. Pwede rin niyang i-email ang DMW. Meron po kaming direct email para dito. No? Kapag hindi in-implement yung right to refuse, hindi siya binaba, pwede pong i-inform kami agad at kami naman, tatawagan namin agad yung Manning Agency. Sasabihin namin, may isa kayong barko, nandito, may isang seafarer, gusto mo ba? Bakit ayaw ninyong ibaba? At uutusan namin yung seafarer. Sasabihin namin, bumaba ka na dyan at kami nang bahala.
1: Okay?
0: So yun po ang gagawin natin. Immediately, responsibility po yun. Not only by the ship owner, not only by the crewing manager, but by the LMA, solidarily liable po sila dyan, na ibaba at tulungan makabalik o ma-repatriate in a safe way yung ating seafarer.
1: Ayun. Kaya lang, kung babasihan po natin yung naging pahayag ng mga mahal sa buhay nitong nasawing isang Filipino seafarer, wala na silang magawa eh. Ano na sila eh, no? Nasa gitna na sila eh.
0: Opo. Wala na po magagawa. Yan nga po. Pero alam niyo po, Sir Ray, magkaiba po ang regulasyon natin sa Strait of Hormuz at saka sa Black Sea. No? Ang kaibahan niyan, while there is a right to refuse sale sa Black Sea, alam natin na kahit wala ka doon sa conflict area, pag ikaw ay papunta sa isang port, halimbawa sa Ukraine port o sa Russian port, pwede kang targetin ng either countries, eh, di ba? Kaya doon sa ating Black Sea, sa Northern Black Sea, may panibago tayong bagong dinabas na polisiya na kapag ang barko ay nando doon, immediately mag-deviate na ng route. Huwag na silang pumunta sa North Black Sea. No? Huwag na silang pumunta. At kung nando doon sila, i-repatriate agad yung OFWs. Kung natutunan na sila, malapit na sa North Black Sea, malapit sa port, i-repatriate. Ibig sabihin, huwag nang antayin na mag-refuse to sail. Huwag nang antayin.
1: Alright.
0: Ibaba na agad sa pinaka-safe, whether in Romania or in Budapest, kung saan man yan, pinaka-malapit na port, ibaba na agad at pauwiin na. No?
1: Okay.
0: Hindi na natin aantayin yung right to refuse sail kasi napaka-delikado po doon sa lugar na yun. Marami na tayong natanggit, marami na namatay. Opo.
1: So meaning, Yusek Olalia,

0: If I correct me if I'm wrong, mas delikado sa Red Sea. Ganun ba? Kasi
1: Hindi po, Red Sea.
0: both sides can attack you anytime, di ba?
1: Aba, hindi po natin alam kung saan nanggagaling yung
0: Oo
1: missile.
0: nga.
1: Pwede po magkaroon ng ng miscalculation. Kasi po pareho nilang ayaw na napapuntahin ang mga barko sa mga ports nila at nagkakaroon sila ng retaliatory action. So hindi po natin alam.
0: Wow.
1: Ako, napaka-delikado. Hindi natin alam kasi kasalukuyan niya ang noon, ang gera, no? Eh nakita naman ninyo, palitan ng drones, palitan ng attack, no? So ngayon, yung mga ship owners natin, siyempre, hindi natin papabayaan yung kalagayan natin mga seafarers sa mga nangyayaring ganito.
0: Epo.
1: Hindi natin pababayaan na yung commercial interest nila, yung mga monetary businesses interest nila, makinabang. Yung unahin natin yung kapakanan ng ating seafarers, possibly.
0: All right, so ulitin ko lang po to, just for confirmation lang ito, no po, Yusek Olalia. So merong
1: Opo.
0: bagong order ang DMW para sa mga vessels who are plying in and out of the Red Sea. Na kapag
1: Hindi
0: alam
1: po, North Black Sea po.
0: North, I'm
1: Yung Red
0: sorry,
1: Sea po, yan
0: North,
1: Houthis eh.
0: okay,
1: Houthis yun, opo.
0: North Black
1: Black
0: Sea.
1: Sea,
0: All right,
1: opo.
0: sa North
1: Opo,
0: Black
1: ito yung
0: Sea.
1: sa Ukraine tsaka sa Russia, opo.
0: Okay, so
1: Opo.
0: merong bago na pag, ano, pag alam nilang dadaan dyan, huwag nang tumuloy, huwag nang pumasok.
1: Huwag na pong tumuloy, oho.
0: Huwag
1: Oh,
0: nang
1: huwag na
0: hintayin
1: tumuloy. Kayo,
0: na yung right to refuse, basta huwag nang tumuloy.
1: Huwag nang
0: Period.
1: tumuloy, okay. Okay, tapos pag nandito na sila doon sa designated na lang, Northern Black Sea, yung mismong delikadong lugar, no? Yung mismong hindi man lang sa port pa eh, doon na i-repatriate na agad sa
0: Okay.
1: lalong malapit na safe na port. Yun po ang ating
0: yun ang susunod kong tanong, Yusek. All right,
1: Apo.
0: nandun na sila sa loob, kinakailangan i-repatriate agad. How can they be repatriated kung nandun na sila sa loob?
1: Ay, marami pong ports na available doon. Lalayo ka lang po. Huwag ka lang pupunta sa port of Ukraine or sa port of Russia. Any of those two ports kasi delikado. Pero marami pong akon doon. At ginawa na po natin. At nagagawa na po natin. Actually, si Secretary nagpunta po sa isang port doon. Hindi po makailan lang. Ito lang nakarambo. Nando doon po siya. At sinalubong niya at inuwi yung mga na-repatriate nating
0: Wow.
1: seafarers.
0: Wow.
1: Oo.
0: Okay.
1: Yung ating secretary mismo nagpupunta yan kung saan delikado yung lugar, sinusundo para ipakita sa ating mga ship owners at non-manning agency na importante ang buhay ng isang seafarer.
0: Yes, yes. Nakasubaybay din po kami sa Facebook account at sa mga updates ninyo mula sa DMW, lalo na dyan sa mga Filipino seafarers natin. Hindi na mabilang talaga eh kung ilan na napauwi. Pero matanong ko na rin
1: Alam
0: naman
1: niyo
0: na
1: po ba
0: pag-uusap.
1: Na Juan, mahigit 800 po yan, napauwi na natin, mahigit kalahati.
0: Itong
1: Safely.
0: Bilang na to na 800, kailan ho ito na itali?
1: Nagsimula po ng Marso, ng itong taon na ito, nang pumutok yung mga
0: Okay.
1: sunod-sunod na missile attack sa Black Sea, opo.
0: So starting month of March and as we speak, 800 na po yung napauwi ng mga Filipino seafarers.
1: 800 po yung apektado, no? 500 po yung mahigit 500 na napauwi po natin at yung 300 po ay safe naman, no? At hindi po bababa sa 60 ships po ang involved dyan. 60 maritime vessels.
0: Okay.
1: Oh, yeah.
0: Okay. Sige. At liwanagin ko lamang po yung kay Christian, yung isa sa mga nasawi, ano, na Filipino seafarers. Tama ba? Yung pong doon sa isa sa mga Pilipinong seafarer na nasawi. Eh kasi
1: Opo.
0: para lang maliwanag to clarify, dinaan sa, 'di ba, sa Panayam at saka sa internet lumabas sa social media. Pero
1: Opo.
0: Yan po ay mismo nakarating na sa inyo sa DMW, just to clarify.
1: Teka, hindi ko lang po kabisado yung mga pangalan eh. Ano po bang, saan lugar po siya, saan barko po siya, saan lugar po siya
0: yung
1: natama?
0: Pong, ano, yung pong isa sa mga nasawi doon sa Strait of Hormuz, doon sa
1: ito po,
0: SIDR.
1: Dalawa po yun, isang taga Laguna at saka isang taga Cebu na ngayon ay nandoon po ang ating mahal na sekretary, pinuntahan
0: Yes.
1: po ang pamilya sa Cebu. Opo.
0: Okay.
1: Opo,
0: sige
1: opo.
0: Po.
1: Opo.
0: Okay. Now, Yusek, please also allow me, kukunin ko na lang itong pagkakataon na to, ano po, sasamantalahin na namin. Meron ding isang panawagan na idinaan sa social media. Ano po? Ito ay I think kamag-anakan ng isang Filipino seafarer sa pangalang Christian Dimalig Fabilani. Nawawala pa raw po siya noong August 25 sakay ng MT Maran Morpheus patungong Bulgaria. Do you know anything about this, Yusek Olalia?
1: Alamin lang po natin, meron na po kaming report dyan, kaya lang wala po ko akong permiso para magbigay ng ulat.
0: Yes,
1: kasi
0: okay.
1: It's a developing story,
0: yes,
1: napaka-aga pa po niyan.
0: Opo.
1: So inaantay lang po namin yung formal at yung official na report ng aming labor attaché, dahil po alam nyo pag ganyan po, inaantay po namin ang report ng LMH, yung authoridad at saka lahat. Pero ito po ang sisiguraduhin namin. Inaasikaso po natin yan.
0: Mm-hmm.
1: Inaabiso po natin yung mga authorities na involved dyan. Tumutulong po naman sila. At ginagabayan po namin at nagmamonitor kami. At pati pamilya po ay aming, aming binibigyan ng tamang impormasyon.
0: Ito pa, isa, Yusek. Ito, napag-usapan na rin natin yata ito before. Yung tinatawag na Seasonal Workers Program sa South Korea. Mukhang nagbabala ang DMW sa mga local government units na kalahok nitong seasonal workers program para sa South Korea. Sa mga, lalo na doon sa mga hindi otorisadong kumpanya o individual na nag-aalok ng recruitment para makasama sa seasonal workers program sa South Korea. May mga reports na po ba na talagang nabibiktima, Yusek Olalia?
1: Nako, napakarami po nating ganyang scammers, no? Nagpapanggap na sila ay otorisadong join, mag-recruit, mag-deploy, mag-refer papuntang South Korea dahil alam nila isa ito sa regular pathway natin ng SWP, yung social, yung ating seasonal workers program with South Korea at kasama po natin dito ang iba't ibang ahensya. At kami po ay aktibo sa kampanya namin laban sa mga illegal recruiters at scammers na to. At sa katunayan, may mga naipasaran na po kami ng mga ahensya. Napasaran na po namin yan at na-entrap po natin. Ibig sabihin, nahuli natin mismo, naipakulong natin at kasalukuyang humaharap sa kaso para na sa ganun naputol natin at mahigpitan muna o kaya ay ma-prevent yung pong mga ganitong activities.
0: Alright. Oh, pero kasi ito pong seasonal workers program, government to government ito eh, no po, Yusek Olalia? Tama po ba yun?
1: Yes po. Pag sinabi po natin government to government, hindi po involved ang pribadong agencies, mga pribadong entities, mga private persons, hindi po sila involved. Wala po silang kaugnayan, wala silang karapatan at authority para po sumama, sumalip, mag-deploy, mag-refer, mag-hire para po sa SWP na ito. Pag government to government, ibig pong sabihin yan, ang DMW at yung relevant LGU po dito sa Pilipinas at yung LGU sa Korea lamang ang pwede pong mag-usap.
0: Opo. Malinaw po yun. So yung wag yung ating mga kababayan, wag maniniwala sa mga private company, so individual na kaya namin kayo ipasok sa seasonal workers program sa South Korea. Tanging ang Philippine government lang through DMW ang pwedeng yung puntahan. Tama po ba yun? Ano?
1: Tamang-tama po, sir. Sakto po.
0: Alright. With that, Yusek, maraming salamat po sa oras sa pinagkaroon nyo. Pero before I let you go, syempre, mahalagang mensahe at mga baka may karagdagang impormasyon pa po kayong nais ipahayag sa ating mga kababayan. Go ahead po, Yusek Olalia.
1: Una, maraming salamat po, sir. Maraming salamat po sa programa po ninyo at sa pagbigay po ng tamang impormasyon po sa mga kababayan po natin. Laganap po ang scams ngayon, online scams, na lalong-lalo na yung nagpapanggap na lehitimong agency na makakatanggap kayo ng email, pinagbabayad kayo ng reservation slot sa halagang 3,000 pesos halimbawa. Laganap po yan at tinitakedown na po namin yan. Pag i-chinyak nyo, tama yung agency, lehitimo sila, license sila, meron silang job orders papunta, pero hindi po sila yon. Identity theft ang ginagawa na po nila. Nagpapanggap, kaya pinakamainam, puntahan po ninyo personal sa opisina, kausapin yung tao, wag online, wag magbayad online, at pumunta po kayo sa DMW. Yun lamang po, maraming salamat.
0: Maraming salamat po, Yusek Bernard. Ay, Yusek, isa na lang, pahabol. Pwede po ba namin malaman yung email address o mga contact numbers na pwedeng mag-email ang isang Filipino seafarer na mag-a-avail ng right to refuse to sail para matulungan po ninyo?
1: Opo, osec@dmw.gov.ph po. Yeah, pwede po silang mag-email po doon.
0: OSEC.
1: OSEC@dmw.gov.ph po. OSEC@dmw.gov.ph. Doon lang po sila mag-email.
0: Alright. At may sasagot naman po kagit doon sa email na yun.
1: Yes po. Sasagot po mismo ang aming mahal na secretary po.
0: Wow.
1: Thank you.
0: Mismo si Secretary
1: Apo.
0: Hans Leo Kakuna.
1: Apo. Apo.
0: Thank you very much po, Yusek Olalia. Maraming salamat po. It's always a pleasure to have you in our program. Thank you so much, Yusek Olalia.
1: Likewise din po. Ingat din po. Maraming salamat sa tulong po ninyo sa OSEC.
0: Thank you, sir.
1: Ang
0: ating pong butihing Undersecretary ng Department of Migrant Workers, Undersecretary Bernard Olalya. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
2: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Mga kababayan, maging alerto sa rainfall advisories ng PAGASA. Yellow Rainfall Advisory. Kapag malakas ang ulan, mula 7.5 hanggang 15 millimeters sa loob ng isang oras, mag-ingat dahil posible itong magdulot ng pagbaha sa mababang lugar. Orange Rainfall Advisory. Mas malakas na ulan, mula 15 hanggang 30 millimeters, malaki ang posibilidad ng pagbaha, kaya maghanda at maging alerto. Red Rainfall Advisory. Emergency na ito. Higit 30 millimeters ng ulan sa loob ng 3 oras o higit pa. Kapag nakataas ang red advisory sa inyong lugar, huwag mag-aksaya ng oras. Agad na lumikas para sa kaligtasan ng inyong pamilya. Maging handa, makinig sa abiso at laging unahin ang kaligtasan. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ka pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na nga pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano bang buhay to? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa PAGASA kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar at pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Ha? Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.
4: Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente.
5: Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganun, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya. Super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga. Malaking tulong po. Mabilis lang din po.
4: Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH hospital dahil bayad na po ang bill ninyo.
6: Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong inalal.
2: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampan dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Ipoy patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na tayo dito pa rin sa Impilang Radyo Pilipinas World Service. Kanina nakausap po natin si Undersecretary Bernard Olalya ng Department of Migrant Workers. May kaugnayan po yung ating panayam sa kanya sa update tungkol dito sa dalawa nating Filipino seafarers na nasawi sa sanhi po na naging pag-atake sa kanilang vessel, ano po, yung SIDR, dito po sa may Strait of Hormuz. Samantala, ganun din, humingi tayo ng update tungkol sa kalalagayan naman ng 14 na Filipino seafarers din na kasama nung dalawa nating Pilipinong nasawi. Kasi 16 po lahat yun eh, yung sakay na yun ng 16 yung Filipino crew nung vessel na yun, ano po, at tinamaan nga po ng ano, batay sa mga initial reports, tinamaan ito ng unidentified projectile, okay? So medyo lulan po sila noon, so yung dalawa sa kasamaang palad na sawi po yung mga kababayan natin, at yung 14 naman po ay nakaligtas. Ano po, at pareho po yung pong 10 ng ating dalawang Filipino seafarers nasa Oman, at yung 14 naman na nakaligtas ay nasa Oman din. Pero ginagawa na po lahat ng paraan ng Department of Migrant Workers, sinututukan na po yan maging ng ilan nating mga ika nga po government agencies, including yung ating mga pasuguan, yung ating mga Philippine embassies dyan na mapauwi, may uwi agad ang labi nitong dalawa nating kababayang Pilipino si Perez na nasawi. At maingatan, mapangalagaan ang kapakanan noong 14 na Filipino seafarers na nakaligtas naman dyan at ma-repatriate naman sila kagyat pabalik dito sa Pilipinas. Now, on other issues na pag-uusapan natin, tulad kanina nabanggit ko, lumabas na po ang inflation for the month of August, yung latest inflation figure for the month of August, 6.1 ang inflation figure. Mas mabagal po ito kumpara sa nauna nung July, okay? So 6.1 tayo ngayon. At ang average, lumalabas po na average na inflation natin mula January hanggang August ng taong 2026, 5.2. Yung pinakabababa kasi January, nakapagtala tayo ng inflation nung January ng taong ito ng 2%. At ang pinakamataas na naitala ay noong buwan ng Abril, pumalo sa 7.2%. Ngayon, ngayong buwan ng August, itong buwan ng August, nakapagtala tayo ng 6.1%. So in total, from January to August, ayon po sa Philippine Statistics Authority, ang average inflation ng bansa from January to August, 2026, is 5.2%. And of course, ang nakikita po na nakapag-contribute para mag-decelerate o bumagal ang inflation for the month of August, ito pong mga produktong gulay, yung mga vegetables, pati pagkain, lalo na yung mga isda, fish, okay? At iba pang mga seafoods, ano? Yan. Siyempre tinitingnan din po batay sa datos mula sa Philippine Statistics Authority, itong housing, water, electricity, gas and other fuels ay nakakita rin po ng pagbaba. Ano po? Pagbaba. So, titingnan natin ang pananaw naman dito ng isang economist. Siyempre, lagi natin siyang kasama dito sa ating programa. Hopefully, makasama natin siya ulit. Ano po, walang iba kundi si Ginoong Michael Recaport, ang chief economist ng Rizal Commercial Banking Corporation. Alright? Pero, okay. So, ngayon, siyempre, ang tanong kasi, laging ganito ang tanong dito eh. Kapag may lumalabas na mga ganitong klaseng figures, no, inflation, lalo na pag sinabing bumagal ang inflation, nararamdaman ba yan ng bulsa ng isang ordinaryong Pilipino? Nararamdaman ba yan ng isang pamilyang Pilipino, lalong-lalo na kapag ano yung nakalatag sa kanyang hapagkainan o nakakabili ba siya ng mga pangunahing bilihin, mga pangunahing pagkain, bigas, ulam, tulad nito, yung nabanggit nga, bumaba daw po kasi yung inflation sa mga gulay maging sa produktong pangisdaan. At saka medyo kinakitaan din daw po ng pagbagal sa presyo ng mga utilities tulad ng kuryente at tubig. Pero mukhang ano na ba yan? Okay, nasa linya na natin ang komunikasyon. Ang ating chief economist ng Rizal Commercial Banking Corporation, walang iba kundi si Mr. Michael Recaport. Sir Mike, maganda umaga po. Welcome back sa Global na tayo.
7: Gandang umaga po, Sir Ray. Nice to be back. At sa inyo, yes. Po. Bilang umaga po sa inyo.
0: Maganda umaga po. Thank you so much for indulging our program today. 6.1% inflation rate for the month of August. Mas mabagal kumpara sa July. At nakikita po, sabi ng PSA, ng kanilang datos, since January of this year hanggang August, ngayon, nitong nakalipas na buwan, ang average inflation is 5.2%. Alright? So, bilang isang ekonomista, Sir Mike, how will you read this print out ngayon ng inflation? Are we going on a downtrend until the end of this year? O meron pa tayong dapat na asahan na mga pagbabago pa?
7: At least decelerate siya, Sir Ray. Mm-hmm. From a peak of 7.2% noong April, so apat na buwan nang nagde-decelerate, no? O ayun, 6.1% last month, 6.2%, no? Pero elevated pa rin po 'yon, Sir Ray. Mm-hmm. Dahil yung inflation estimate ng Central Bank 2-4%. Tingnan po sinignal din ni local monetary authorities natin, hanggat above 4% 'yan, baka magtaas pa sila ng interest rates to better manage inflation and inflation expectation, kasi yun po yung mandato ng Central Bank, pababain po 'yan. para pabalikin doon sa target, ang tool po nila yung interest rates, no? So, pero sir, get reality check. Kaya nagkaroon ng mga bagyo, yes. Kaya medyo elevated pa rin siya. E, taon-taon naman po yun ang dyan, sir, eh. Hindi naman talaga bago to, no? Pero yung mga standout, yeah, bumagal po yung, ano eh, ano, may pagtaas pa rin ang presyo ng bili. Hindi ibig sabihin yan, compared to a year ago, umakit pa rin yung presyo na 6.1%. No? Although it's lower. Yung year on year bumagal sa pagkain, no? Although sa month on month may konting pick up kasi sa dami yung matagal yung mga baha eh, yung mga nakaraan, no? May konting pick up siya ng 0.5% month on month yung mga food prices. Kasi expected yung pagpano, hindi na to bago sa atin taon-taon yan, pagkabaga at tagulan, pagka may mga typhoon, at may pagbabaha, may nasira mga crops na nagkakaroon ng disruption sa ano, pangabiyahe, no? May isa mga family yan, syempre, kung hindi makadaan sa mga expressway, sa mga highway, may konting pickup talaga. Pero, transitory lang yon. Give it a few days, a few weeks. Pag normalize din. No? Just like any other type, rainy season or typhoon season. Tapos yung, gumagal, tama yung utilities, no? May ganun din. May konting, kasi this may have to do with, you know, di ba, yung mga related sa regulatory yun, yung pagbaba, no? Maring nakaibsan yun, no? Tsaka yung panahon, medyo malamig eh. Kesa no summer. So, yung paggamit ng aircon, di ganun kalaki. No? Yung paggamit ng mga electric pan. Pati yung ibang appliances. Tapos, yung sere, yung ano pa po, yung education yun, kahit last month, nag-slow down na rin yung year-on-year change sa education. No? Okay. Ang nag-upset po doon, sere, yung mga nataas, yung rice, no? Local rice prices. Kasi, low base effect po yan, sere. Hindi net necessarily na bumulusok siya na kasi pinababayan last year eh. Diba yung nagkaroon po ng cap sa imported na
0: yes.
7: May intervention measures marami eh. Pati yung binabayang import tariff maybe for more than a year, no? Lalo na last year, yun po yung bulk nun eh. Kaya umakit ng 19.4% year on year. Kasi parang ano rin, una kasi sobrang baba kasi ng bigas last year. Nalulugi nga yung mga farmers last year yung yes. Below 10 pesos yung palay price late last year. So, paano pa sila kikita noon, no? Dahil nga bumaba yung presyo ng imported, no? Alright. So, ngayon binalanse. So, tumaas yung farm gate price, sorry. Pero at the same time, siyempre, para tulungan yung mga magsasaka natin at kumita naman sila. At ngayon, tinigil din muna yung, ano, since late last year, noon harvest season, o September yun, tinigil muna yung imported na rice pagpasok sa bansa.
0: Alright.
7: Para suportahan yung mga magsasaka. At at the same time, yung ngayon kasi, the world is preparing for this potentially strong El Nino.
0: Yes.
7: Tumaas yung, ito, international to, tumaas yung rough rice price to the highest in more than 1.5 years since December 2024. So, nag-combine yun po yung sere. Pero at least, yung mga magsasaka natin, perfectado sila.
0: Alright.
7: Kumikita sila.
0: Last July, Sir Mike, ang inflation is 6.2, right? 6.2. Ngayong August is 6.1. So, masasabi ba natin, siguro sasabihin ng mga nakikinig sa atin, lalo ng ordinaryo Pilipino, eh noong July, 6.2. Ngayong August, 6.1. Ano ba naman yung 0.1? Malaking bagay ba yung 0.1, Sir Mike?
7: Well, medyo, ano naman, medyo steady naman siya. Kasi, sir, eh, yung nag-offset din doon, yung transport cost umakyat din. Nag-ano lang sila, nagtablahan. Hindi naman tablahan, eksakto. Pero they offset each other. No?
0: Okay.
7: Kasi meron din kasing mga measures na in place. No? Magmula sa transport sector, magmula itong, siyempre, anong biggest factor itong taon na to? Yung gera doon sa Middle East, no? Sa Iran. And, meron na mga targeted subsidies, yung ibang measures para maibsan yung inflation, no? Kumbaga, ano na yan eh, meron na naka-template siya, naka-ready na, o ito yung panapat na, ano, para hindi masyado maging mabigat.
0: Alright. So, pero yan, ito nangyayari ngayon, Sir Mike, di ba, nababanggit mo nga, bagyo dito, habagat dito, baha dito, nagiging problema sa transportation, particularly dito sa North Luzon Expressway. Limbawa, nakausap namin yung mga Truckers Association kahapon. Biruin mo, Sir Mike, ang nawawala sa kanila per day, per truck, ha? Per truck, 10 to 15,000 pesos ang nalulugi sa kanila per truck dahil hindi sila makabiyahe ng maganda dito sa NLEX at hindi nila ma-deliver yung mga produkto sa ilang mga bagsakan nila sa Northern Luzon. Ano? Eh, itong mga ganito, will this reflect for for the month of September, yung inflation na to, Sir Mike?
7: O, may pagkakataon po, Sir Ray, eh. Baka mag-pick up ng konti. Kasi hindi naman ura-ura din yung epekto niyan. Eh, no? Mm-hmm. Kasi, kung may tawag ng lag effects, no? Kasi tatawid natin ng September, may spillover effect po yan. Maaring yung pagtala. O, pero ano na, Sir Ray, more or less reflect, well, kasi reflective na yan. No? Yung sa exchange rate din, di ba, nag-62 tayo nitong mga nakarang araw, above 62, tataas din yung importation cost. Tapos yun sa kalamidad eh, Sir Ray, eh, kasi ano yan, yung kailangan talagang ano yan eh. Kasi ipapasa at papasa yan, yung okay. Demand supply, bawas yung, nababara sila doon for many hours. No? Mm. Diba, yung marami kasing galing agricultural products just sa Northern Luzon, Northern Central, yung regions 1, 2, 3. Lalo na, no?
0: Uh-oh.
7: Eh, syempre, madidelay. Tapos, yung mapapawasan yung supply. At the very least, tataas yung transport cost. No? Kung makakadaan naman talaga, kasi mga truck naman yung talaga yung ginagamit siya, matataas. But the thing is, additional transport cost, ipapasa yun. Sorry.
0: Yes.
7: Tapos, demand supply, bawas yung, kasi, time is valuable eh. Perishables yung mga yan, yung mga gulay.
0: Oh.
7: That's valuable eh. Kung maipit ba naman ng for many hours, di ba? Imbis na naka-turn around na, makadala na mas maraming supply.
0: Oh.
7: O kasi demand supply sa merkado eh. No? Yung lahat ng mga palengke. O pag inipon-ipon natin yun, bawas yung supply.
0: Alright.
7: E tapos, ito pa eh. Siyempre, may mga naninira pa itong mga nakaraang mga habagat at bagyo. Bawas yung output, bawas yung pananim. So may tendency na may temporary spike in prices. Sana naman mamitigate yun kasi I'm sure may mga price freezes naman po, Sir. Kaya hindi po masyado nag-reflect eh kasi may mga price freeze sa mga lugar na nagde-declare ng state of national energy emergency. Wag naman masyadong ano, 'di ba? Boy, nagkaroon na nga kalamidad, wag nang samantalahin.
0: Ano, diba? Samantalahin pa, 'di ba? Yung mga kawawa natin mga kababayan. Pero puntahan ko lang to, Sir Mike, ano? Kasi ang sinasabi, 'di ba? Correct me if I'm wrong, I'm not an economist, pero kasi sinusubaybayan kita lagi. Ay sinasabi kasi kaya nagtataas ang central bank ng interest rate is to manage inflation. Ano po? Para magtaas ng interest rate. Kasi ngayon may balak na namang magtaas ng central bank ng inflation ng interest rate. Sa kabila ba nitong sabi na nating 6.1% inflation rate na bumagal ngayong buwan na Agosto, maipupush ba nila na magtaas ulit sila ng interest rate? At another question here is, kapag nagtaas sila ng interest rate, anong epekto noon sa ekonomiya at sa kabuhayan ng ating mga kababayan, Sir Mike?
7: It's a delicate balancing act, Sir Ray. Kasi sino ba naman ang may gusto na tataas yung borrowing cost, yung funding cost, pagka yung mga loans, di ba? Wala naman siguro may gusto basta-basta nun. Pero kasi kailangan. Parang gamot yan. Mm. Yung gamot, sa may sakit na pasyente, siyempre, pag mapait, mapaklayo lasa, walang may gusto nun. Pero kailangan gawin. Ay, yun po yung takeaway po doon, Sir Ray. Whether we like it or not. Bakit po? Ano pong, sige, pagka hindi kasi nirenda yung inflation na yan, mag-spiral yan. Mapa dito, mapa abroad. Kaya at least, maswerte tayo dahil yung local monetary authorities natin transparent and clear about it. Nagbibigay sila ng guidance, forward guidance. Kaya magmula pa ng June, pwede mag-hike ng August 27. Nag-hike na. O, sabi nila, baka mag-hike pa in the coming months. Kasi ang condition, Sir Ray, for as long as inflation is above the central bank's target of 2-4%, above 4%, yun yung upper end ng target eh. May chance pa na mag-tighten sila ng monetary policy or magtaas ng interest rates. Kasi bakit po? Kasi Sir Ray, pag pinabayaan yan, aakit yan ang aakyat. Ano po bang epekto ng pagtaas ng interest rates? Parang gasolina yan eh. Tumatakbo sa NLEX. Alam naman natin may baha ngayon doon. Ano ba, pupuntang Baguio yan. Pagka mabilis yung takbo sa expressway, no? Kung medyo mapanganib na, kailangan tapakan yung preno. Ganun po yung wisdom doon. Kasi otherwise, baka madisgrasya, delikado. Alright. Hindi makarating sa paroroon.
0: Yung huling interest rate hike ng BSP, I think July, tama ba ako doon, Sir Mike? July, sila nagtaas ng interest rate?
7: Yung pinakauli po, Sir Ray, more than a week ago, August 27,
0: all right.
7: 25 basis points to 5%. 25
0: basis then points. Okay.
7: Oh, so, before tingin, that, Sir Ray,
0: so 25 basis points a week ago, nagtaas na sila. Opa. So may plano opa pa silang magtaas in the coming months kung kakailanganin.
7: Ayaw po. Clear naman, at least. Ano, eh. Kasi right, para pasyente yan, Sir Ray. Hanggat may sakit, kailangan bigyan ng gamot.
0: Alright. Pero nagre-reflect ba ito sa inflation tulad ng sa maasahan ba natin na makakatulong yung pagtaas ng interest rate for the inflation sa month of September just in case, Sir Mike?
7: Ay, paano, Sir Ray? Kasi pangatlong hike na po yan eh. Nung April yung una, tapos June yung pangalawa, tapos yung pangatlo itong August 27. So, 0.75 na yung inakyat.
0: Wow.
7: Okay. Pero early this year, noong February, nag-cut pa nga sila kasi wala pa pong gera noon. Nagka-gera, yung pa yung epekto eh. So, naging effective kasi kahit nga yung sa Amerika, ayun lang, yung sa Amerika, ngayon lang sila nagiging transparent. Na, pero wala pa rin silang forward guidance na hindi nagbibigay ng guidance yung kasi bago yung si Fed chair, no? Parang Central Bank Governor lang si Kevin Warsh. Noong meetings June, July, hindi siya nagbibigay ng forward guidance.
0: Okay.
7: Pero at least nag-signal na sila ito sa Jackson Hole on August 28 last week. Sige, prioritize nila yung pagbaba ng inflation din, papunta doon sa target na 2% sa kanila. So, at least, mag-hike din sila, Sir Ray. Kasi kung mag-hike ang Amerika, in fact, yung pinaprice ng markets, mga September, mga 50% chance. Pwede. Pero mukhang, later this year, mga towards fourth quarter na. No?
0: Alright.
7: Mag-hike sila. Kung mag-hike sila, tatapatan yun ng buong mundo to better manage the interest differentials. Kasi ganun po yun eh. Pag nagtaas yung US Central Bank ng interest rate, sunod na po lahat. Kasi kailangan din nila magtrabaho, Sir Ray. Dahil nga, at least medyo nagiging klaro na, no? Na alright, gusto rin nila kasi yung pababain yung inflation back to the target. Kasi yung mandato nila, they would drop everything, or rather, they would do everything just to achieve that objective.
0: Okay. Ngayon, so, Sir kaya, Mike, we have a few more minutes left to go, pero itong tanong ko na lang, last question. Ano ang correlation, if ever, kung meron man, ng inflation rate natin sa ating gross domestic product o yung ating economic growth sa ngayon, Sir Mike?
7: Inversely related yan, Sir Ray. Pag tumataas yung interest rates, may tendency to slow down the economy. Yun naman po talaga yung mitiin nun. Slow down demand, yung parang preno yan sa sasakyan. Sasakyan, hindi naman pwede puro gasolina lang yan. Teka, delikado, magpreno tayo. Kasi otherwise, delikado. Pag hindi kasi nirenda yung inflation, mapanganib yan sa economic growth and development natin over the long term. Parang sa Amerika, ganun din. And they were successful 4 years ago during the Russia-Ukraine war. Hawig yun, di ba? May langis na tumaas. And they were able to bring down inflation back to the target. So yun po, that's why they'll try to do that that same thinking, same parameters. Pero kasi sacrifice po yung Sir Ray. Kailangan talaga to deliberately slow down the economy, to slow down demand, and to bring down the demand for oil, lalo na yung oil, yun po yung pinaka-tina-target ng buong mundo. O pag bumaba yung presyo ng langis at ibang commodities, babagal na yung mga presyo ng bilihin. Pero medyo tiyaga-tiyaga lang kasi sometimes it would require 1 to 2 years at least, para lalo mga 2 years, para ma-achieve po talaga yung mapababa back to the target kasi may challenges pa po. Kaya nga, yun, may mga nakaayos ng other non-monetary intervention measures kung kinakailangan. Kasi itong El Nino na padating, lalo na pag nag-summer season po yan, at least na-replenish yung ibang dam to prepare for that. No? Like yung Angat, more than 200 meters. At least, yun at ipiprepare yun, ibang mga intervention measures then para maibsan yung epekto sa ating mga kababayan. Right. No? Pinaprepare po lahat yun. This is a monster El Nino. The worst in more than 75 years since 1950. Yung pinakamalala po kasi before that was 1998. Kaya nandudo po lahat ng preparasyon. Kasi hindi lang naman po yan dito. Right. Bunga na yan. Okay. India, Indochina, practically large part of dito sa Asia Pacific. Right. Lalo na similar to 3 years ago. And of course, prepare din yung epekto ng higher wages. Nagka-TRO lang po yung preliminary injunction by a local court since last month. So, ayun, minamanage din po yun, Sir Ray, kasi oras na dumating po yun, kaya makatulong yun sa spending power, kasama rin po yun sa pagtulong sa ating mga kababayan, sa ating mga manggagawa. Pero, syempre, from the point of view of the businesses, papasa rin po nila yung higher cost. Kaya, minamanage po lahat yan, Sir Ray. It's really a delicate balancing act. Yan, pati yung paggamit ng monetary policy, ng interest rates. Ayun po kasi, para ma-fulfill yung mandate. And they were successful in doing that. And even the exchange rate stability, ganun din. Sometimes right. To better manage the importation cost and overall inflation.
0: Malinaw yun. Yung pong there is a very, very important effect and correlation in implementing interest rate hikes in managing also inflation. Hindi lamang dun sa presyo ng mga nakikita natin sa merkado at yung epekto nito sa kabuhayan, kundi pati yung pag-control sa interest rate hike, meaning pagtaas nito para makontrol ang demand at makontrol din ang galaw o bilis o bagal ng inflation. With that, Sir Mike, maraming salamat po sa oras sa pinagkaloob niyo sa amin. Once again, as usual, thank you for your very informative and professional insight on the matters being discussed. Thank you so much, Sir Mike.
7: Maraming salamat din po, Sir Ray. And more important dito, complete the picture, yung catch-up spending ng ating government, especially on infrastructure. Yan po yung magdadala ng lahat.
0: Yes.
7: Pati fiscal performance mag-improve pag bumilis yung economic growth. Yun po. At balansyado po yan in managing inflation also, Sir Ray. Thank you po. Ganang umaga po sa inyo.
0: Thank you so much. Si Mr. Michael Ricaport, ang ating chief economist ng Rizal Commercial Banking Corporation. At kami po ay magpipilid na ng isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Sa ngalan po ng ating Global na Tayo team sa production side, si Ms. Jam Season, ang ating executive producer, and of course sa ating wirecast, si Hero Lucero, at sa ating master control, si Ginong Milo Junela. Ako naman po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat and God bless.
2: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo. Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
8: Alam ba ninyo, may 101 paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o sprite rin. Pwede ring piniprito, ni roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado. Lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino. Para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format anytime, anywhere, from Manila, Philippines. Tayo na sa Ireland. Balita, impormasyon, mga kaganapan at mga kwento ng tagumpay ng mga Pilipino sa Ireland. Tayo na sa Ireland. Hatid ng Radyo Pilipinas World Service at ng Filipino Diaspora sa Ireland. Kasama si Ray Sampang at Hilda Arenas. Tayo na sa Ireland. Programang mula sa Ireland, ihahatid sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. Serbisyo publiko sa mga bagong bayani ng bayan. Tayo sa Ireland.
0: Again, welcome sa another edition ng programang Tayo na sa Ireland. Ito po ang ikalawang episode ng programang Tayo na sa Ireland dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ang Radyo Pilipinas World Service ay isa po sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services sa ilalim ng patnugot ng Presidential Communications Office. Ang programa pong ito at iba pa mga programa sa Radyo Pilipinas World Service ay pwede nyo subaybayan sa pamamagitan ng ating Facebook Broadcast Live. Sa inyo pong mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun na rin sa ating YouTube channel. Sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. And of course, napapakinggan sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang ating shortwave broadcast through the facilities of Voice of America. Ito ang programang Tayo na sa Ireland dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ako po yung likod, Ray Sampang. And of course, live and direct from Ireland. Makakasama natin muli sa ating second episode. Lagi na nating makakasama, of course, ang ating pong kasamang si Miss Hilda Arenas, live and direct from Ireland. Hilda, magandang araw, magandang gabi, magandang hapon sa iyo dyan, sa Ireland.
9: Magandang umaga po, Sir Ray. Magandang umaga sa ating mga taga-sunod sa Radyo Pilipinas World Service. And magandang hapon, magandang gabi sa inyong lahat, saan man kayo na saan man kayo sa buong mundo ngayong umaga dito sa Ireland.
0: Pero before I proceed, kamusta naman muna? Kamusta ba ang weather ngayon dyan sa Ireland? Kasi dito sa, alam mo naman, dito sa Pilipinas, itong mga nakalipas na linggo, wala kaming ginawa dito kundi maligo sa ulan at magbabad sa baha. Kamusta dyan sa Ireland?
9: Ah, dito po medyo rainy season na din po, mag-autumn na. Mm-hmm. Kaya meron po kaming ulan ngayon. Maulan ngayong umaga po.
0: Uy.
9: Kahapon din. Pero hindi pa po kami binabaha.
0: Oy. Okay. hindi naman siguro binabaha sa Ireland, ano, Hilda. Wala namang insidente ng pagbaha dyan. Meron ba?
9: Meron ba? Meron po.
0: Meron din? Okay.
9: Mm-hmm. Yes. A few years ago, binaha po kami dito sa Ireland. In fact, meron pong nasawi na kababayan natin sa mangpalad po.
0: Pero that was years ago. That was years ago.
9: Yeah, a few years ago po. Yes. Ayun, okay. Nakatira sila sa basement. Mm-hmm. So, flooded doon sa area nila. So, sa mangpalad, nasawi po ang isang kababayan natin.
0: Okay. Pero that was years ago. Yeah. And hopefully, hindi na ulit mangyari. No, Hilda, sana hindi na ulit mangyari. No. Alright. No. Pero syempre, bakit ba tayo nandito ngayon? At bakit ba natin dinadala ang Ireland at ang ating Filipino diaspora sa Ireland dito sa ating programang Tayo na sa Ireland, lalo-lalo na dito sa ating bahagi ng ating programa dito sa ating tinatawag na kamustahan, di ba, sa Ireland. So I will let you introduce kung sino yung ating mga makakasama ngayon dito, Hilda, para sa ating kamustahan segment dito sa ating Tayo na sa Ireland. Go ahead, Hilda.
9: Salamat po, Sir Ray. Nandito po tayo sa Tayo na sa Ireland para makikumusta sa ating mga kababayan dito at sa ibang panig ng mundo. Ang una po nating guests ngayong umaga is no other than Mr. and Mrs. Laura and Don Kiram. Sila po ay isang power couple dito sa Ireland at recognizable po sila maski saan po sila pumunta dito sa Ireland. Maski sa ang sulok ng Ireland, makikilala mo talaga ang couple na ito. Ang mag-asawang si Laura at Don Kiram. Good morning po. Tayo na sa Ireland, Mr. and Mrs. Don Kiram.
10: Yeah, good morning. Good morning.
0: Good morning. Good morning, Don. Good morning, Don and Laura Kiram. Ayan. Mr. Opo, and opo. Mrs. K, ang power couple, sabi nga ni Hilda. Ayan.
11: Sige. Salamat po.
0: Good morning. Sige, go ahead, Hilda. Yeah, oh, wow, talaga naman. Sige, okay.
9: So si Laura tsaka si Don, sila po ay nurses dito sa Ireland. Pero they're more than nurses. Meron po silang podcast called Tara Na Let's Talk. Mm-hmm. And nakikihalubilo po sila sa mga kababayan natin dito. Nakikipagkumustahan sa mga bagong dating na mga kababayan natin at saka yung mga nandito na matagal din po. So without further ado, Mr. and Mrs. Kiram, kumusta po?
10: Mabuti naman kasamang Miss Hilda at saka si Ray.
0: Mm-hmm.
10: So sabi ni ano po ni Madam Hilda, tawag po namin diyan Madam Hilda. So ayun po, kami ni Laura, we are both nurses here in Ireland.
0: Mm-hmm.
10: I've been a nurse here since 2005. Tapos mm-hmm. ito naman po yung aking, by the way po, kami po ay mag-asawa of, obviously it's Mr. and Mrs. K.
0: Mm-hmm.
10: Iyon si Laura po, matagal na rin siyang nurse. Paki-ano nga?
12: Bali dumating po ako dito sa Ireland pagkatapos naming ikasal noong 2008. So, bali, labing walong taong na po akong nagtatrabaho at naninirahan dito sa Ireland.
0: Okay.
10: Opo. Nung umpisa po, mula siya sa UK na nurse siya doon, nagtrabaho siya bilang nurse sa UK, tapos eventually nandito dumating, I mean lumipat na po dito sa Ireland, and then from then on both of us we have 3 kids, tapos dito na rin po pinanganak, kasi karamihan po talaga ng mga nurses nung panahon na yon, maraming mga ano din, may mga single din na mm-hmm. nagsipuntahan.
0: Mm-hmm.
10: Yung sa panahon po kasi na yon, kaunti pa lang yung mga Filipinos dito sa Ireland.
0: Mm-hmm.
12: At karamihan po sa mga pumupunta noon ay mga nurses.
0: Alright.
12: So, opo, hindi po sa kumpara po sa ngayon na maganda pong opportunity sa ating mga Pilipinos na ano po, kahit po mga skilled workers, madami na po mga nagdadatingan.
0: Mm-hmm.
12: Kahit po ano, sa hotel and hospitality po, marami na rin po. Okay. Yun. So bali yun.
0: So Don Laura, and Laura.
9: First wave.
0: Oh, sige.
9: First wave of nurses?
10: Hindi naman po kami, hindi po kami yung first wave. Parang second kami. Ako actually second ako.
0: Mm-hmm.
10: Kasi yung mga unang nurses natin, siguro mga bandang early 2000 talaga siya, na mga 2002, mga ganyan. Now, nung pagdating namin, yung ito kasi ang nangyari, no? Parang para lang kasi kami na Sir Ray,
0: mm-hmm.
10: yung aming podcast kasi is more on real talk kami.
0: All right.
10: Yung
0: okay.
10: Podcast namin. So inumpisa namin yung bago kami magkaroon ng podcast na Tara Let's Talk.
0: Mm-hmm.
10: Inumpisa namin sa yung parang adventure yung travels
0: mm-hmm. Mm-hmm.
10: bilang Mr. and Mrs. K.
0: Yes,
10: kasi
0: okay.
10: Gusto naming i-promote yung Ireland at mm-hmm. that time para sa ating mga Filipinos na nandito na sa Ireland, mga bago lang nung panahon na yon,
0: mm-hmm.
10: at saka yung mga papunta pa lang.
0: Mm-hmm.
10: Now, ang nangyari, kami bilang, sabihin na natin, parang YouTuber at mm-hmm. that time, napansin ng GMA 7 before, na-feature mm-hmm. kami sa kanilang
12: I wonder.
0: Oh,
10: at
0: okay.
10: Kami ay, yes, kung kasi malapit na rin ano sa November yung tinatawag
12: dito po
10: na
12: kasi nagsimula ang pagdiriwang ng Halloween.
0: Yes. Halloween.
10: Oh. Opo, dito po nag-umpisa yon sa Ireland at na-feature namin kami yung parabang nag-introduce na ito yung ginagawa sa Ireland na Halloween at kung paano nag-umpisa and all these things. And at that time, may iba't ibang countries na nagpakita kung paano nila sineselebrate yung Halloween. Tapos kami na-feature doon at hanggang sa eventually po, naisipan namin na doon sa aming Mr. and Mrs. K na YouTube channel, since may mga parating ng mga Filipinos at yung mga Filipinos na mga skilled workers usually at around, I'd say, 3 years ago, mga ganyan. So, inumpisa namin yung aming podcast na Tara, Let's Talk because yung mga tao po na yon ay gusto naming ma-share ang kanilang mga experiences at para sa mga susunod na parating ng mga Filipinos, malaman nila kung ano ba yung kanilang dapat na yung kanilang kakaharapin.
12: Mm.
10: So, yun po yung aming ano, kaya kami nagkaroon ng Tara, Let's Talk podcast.
0: Oy, Hilda, mukhang ano ha, mukhang tamang-tama yung kanilang title ng podcast ha? Kasi 'di ba tayo na sa Ireland at tayo na sa Ireland, tara na and let's talk. Ang ganda.
9: Oo, galing ng lineup natin.
0: Pwede, pwede mag-collab ba? Diba? Pwede.
9: Yes, anyway. pwede. Dito talaga naumpisahan ang mga magagandang programa na nakaka-inspire sa mga kababayan natin, di ba, Sir Ray?
0: Yes, oo.
9: Dito din nagsimula ang Tayo na sa Ireland with you and Sir Ares sa Bridges on Air.
0: Yes.
9: A few months ago.
0: Yes, yes.
9: And akala ko, joke lang. Kaya pero tinutuhanan ninyo.
0: Yes, because we can, we understand and put importance sa Hilda, Don, and Laura sa mga Filipino diaspora. Kasi usually ang pinag-uusapan, mga overseas Filipino workers. Although we appreciate their contribution, their sacrifice. Pero kumisang kasi hindi nabibigyan din ng focus yung Filipino diaspora, yung Filipinos living and working abroad. So, katulad nila Don and Laura, tulad ng mga napakarami nating nurses, ha?
9: Yes.
0: Hilda, tsaka Don and Laura, hindi lang sa UK, hindi lang sa Ireland, sa iba't ibang panig ng mundo, napakadami. Kaya, napakahalaga rito ginagawa nila Mr. and Miss K. Lalo na dun sa pagka-feature sa kanila sa GMA. Ano yun? Yung Halloween? Yung Halloween?
9: Halloween.
10: Halloween.
9: Halloween. November 1.
0: Malapit na yan.
9: October 31, di ba? October 31, yes.
0: Malapit na yan.
9: Opo. At saka maganda din po kasi kaya nga nasabi nyo lahat ng the feature is OFW. Parang walang sort of, parang nawawala yung mga Filipino na resident na sa ibang bansa for such a long time. Parang may boses pero hindi siya we're not out there. Kaya yung non-resident Filipinos na program ng CFW ay siguro lalago yun kasi madaming mga Filipino diaspora na kagaya ng sabi nyo sa iba't ibang panig ng mundo na kailangan talagang ma-promote din, malaman kung ano yung mga ginagawa nila, kung ano yung nagawa nila para sa Pilipinas at para sa mga kapwa nila Pilipino sa kanilang bayan din sa ibang bansa.
0: Okay.
9: So, kagaya ni Mr. and Mrs. K.
0: Yes.
9: Palagi silang nakikipag-ugnayan sa mga kababayan natin para makipagkumustahan lang or yeah, yung podcast nila na Tara Let's Talk, napakaganda po Sir Ray kasi that's a start of our Filipino diaspora to know each other maski saan sila sa Ireland po. Doon sila na nakakapagkumustahan or nasabi mo, ay kilala ko yan, nandito pala siya sa Ireland. So through Mr. and Mrs. K, napropromote din yung mga iba-ibang events dito sa Ireland po.
0: So, Hilda, matanong ko lang sila, Don at Laura, si Mr. and Mrs. K. Sa Pilipinas ba kayo nagkakilala o dyan na sa Ireland kayo nagkakilala? Tulad na nabanggit nyo kanina, parang, correct me if I'm wrong, parang nurse, unang nagpunta si Don sa nag-abroad as a nurse, tapos parang sumunod yata si Laura. Pero single pa kayo pareho, no? Dyan na lang kayo nagkakilala? Sa Ireland, tama ba yon, Don and Laura?
12: Yes, bali ano po Sir Ray, sa Pilipinas po kami nagkakilala.
0: Okay.
12: Yun pong mga kaklase ko po sa nursing ngayon po na-introduce po kami noon panahon bago po pumunta si Don dito sa Ireland.
0: Ah, pero sige Don, opo. Sige Don, sige.
10: Opo, nung nagkakilala po kami sa Philippines and then ako ay but that time po kasi si Laura, she was in the Middle East. Nurse din po siya sa Middle East and then nagkakilala kami sa Philippines. And then from Philippines, we kept in touch. Sabi ko, papunta ko ng Ireland, tapos siya papuntang UK.
0: Okay.
10: At nung magkakilala po kami, ayaw niya na po akong pakawalan.
0: Ganun?
10: teka
0: muna, Laura ha. Laura ha, ayaw mo nang pakawalan si Don ha.
9: Sir Ray, totoo po yan.
0: Totoo ba yun, Hilda? Totoo ba yun?
9: Opo. Laura, di ba?
12: May talent, sir.
0: Akala ko sa pelikula ko lang napapanood yan. Totoo pala nangyayari yan.
12: Sir, kayo
9: Hindi,
12: ba?
9: Laura, kwentuhan mo kami. Kwentuhan mo kami, Laura, saglit lang. Di ba sabi niyo, real talk tayo, di
0: ba? Ayan.
9: Oh, Laura, yung ano,
0: ayan.
9: Yung incident sa, yes, yung incident sa bus.
0: Sige nga.
12: Talagang ilalagay international news na to, ha?
9: Oo, talaga. Real talk tayo.
0: Oh, real talk, tama, real talk. Sige.

0: Oo.
1: Tapos akala ko po sinasabi po yung sinabi po niya yung line na yun para kay Don.
0: Oo.
1: Nung pagalis po ng bus, sabi po sa akin,
0: Uh-huh.
1: guwapo.
0: Pero hindi,
1: Nagusto ko
0: sa
1: po.
0: totoo lang, you are both good-looking couple, ah. Good-looking couple sila, Hilda. Sa totoo lang.
2: Salamat po.
0: Salamat. Good-looking couple sila. Kaya hindi ako nagtataka na, well, huwag mo nang pakawalan yan, sabi sa'yo, Laura. Ha? Ganun na. At sinunod mo naman, sinunod mo naman.
1: Ay, ganun na nga po yung nangyayari hanggang ngayon. Nakatali po.
0: Nakatali na.
3: Masunurin si Laura.
0: Masunurin si Laura. Okay.
3: Mabait na bata si Laura.
0: Ay, Don, ano naman ang reaction mo, Don? Sige nga, Aber. Sige nga, Don.
2: Well, nagulat din po ako na ganun pala. Tapos sabi ko, oh, ayan ha, patunay yan, sabi ko. Ayan po, so yun, kidding aside po, from 2007, we got married in 2007, and then moving forward, yun, patuloy pa rin kami. And then, pag ano po kasi nakikita nyo, by the way po kasi kami, we are Muslims. So
0: mm-hmm.
2: from,
0: okay.
2: I'm originally from Jolo, Sulu. Mm-hmm. I was born in Quezon City, but I was brought up in Jolo, Sulu.
0: Mm-hmm.
2: And then, Laura is from Nueva Ecija,
1: Cabanatuan.
0: Mm-hmm.
2: So si Laura po kasi revert siya pag nalam niyo naman kung nakikita niyo ngayon sa ano niya sa,
0: okay.
2: sa picture niya. And then yun nga po pag nung nandito kami sa Ireland, eventually Laura used to have parang hindi siya naka-hijab and mm-hmm. then eventually
1: it's only my 1 year po of covering my hair.
0: Yeah. Okay. Oh. All right.
2: Tapos ano lang po siguro real talk lang din na nung pagdating po kasi namin dito konti pa lang mga Filipinos mm-hmm. and then yung mga tao at that time wala pa po kasing internet eh. May internet mm-hmm. pero mahirap, hindi siya yung lahat ng bahay may internet.
0: Mm-hmm.
2: Nung kapanahon na yun, kailangan mong pumunta sa shop and everything. So, nung panahon na yun, napaka-welcoming ng mga Irish.
0: Mm-hmm.
2: Talagang kami kasi rare para okay. pag nakita. Ako nga, pag naglalakad po ako sa daan at that time, yung mga nagde-drive ng mga Irish, ganyan, napapatingin pa, parang, sino yun? Parang ganon.
0: Uh-huh.
2: Kasi kaunti po kami at that time. Especially mm-hmm. sa dito sa amin, sa Waterford, na sa labas po kasi kami ng Dublin.
0: Mm-hmm.
2: So, ang nangyari po, ang sarap ng pakiramdam na welcome ka at lahat ng tao gusto kang makilala.
0: Mm-hmm.
2: Ganun po. Mayroon po kasi akong tinatawag na dalawang face po kasi yan eh. Yung mga, sabi na natin, yung mga migrants, kagaya namin. Mm-hmm. Yung una, ganun ang pakiramdam. Pero lately po kasi, around siguro mga, sabi na natin, 4 years ago, parang nag-start na parang dumadami mga Filipinos
0: mm-hmm.
2: na hindi lang mga nurses, hindi lang mga accountants, mga skilled workers. So, ang nangyayari po, siguro parang feeling ng mga Irish nagiging parang overwhelming na yung dami. So, parang unti-unti po kasi, hindi lang tayo mga Filipinos ang dumarating. May mga, mga Indians, mm-hmm. mga iba't ibang lahi. So, parang pakiramdam po kasi nila sa dami natin, parang yung healthcare service na dapat sana sa kanila, siguro parang naisip nila, nakakadagdag tayo.
0: Okay.
2: So, unti-unti po na parang may panibago silang paningin mm-hmm. sa mga foreign individuals.
0: Mm-hmm.
2: Kaya, yung ngayon, kami, bilang mga Filipinos din, nag-iingat kami.
0: Okay.
2: Opo, ganun po yung pakiramdam ngayon. Pero, in general po kasi, lahat naman ng mga Irish, mababait sila.
0: Mm.
2: Pero merong ganung face po na parang siguro, sabi na natin, na nakakapangamba din.
0: Yes.
2: Pero, siyempre, ano natin yun?
1: But then in general po, Sir Ray, nangyayari naman po ito sa buong mundo.
0: Yes.
1: Hindi hindi lang po sa Ireland. Kasi nakikikamusta nga po kami sa iba naming mga sa iba nating mga kababayan na lumipat po, yung mga may mga Pilipino po kasi na lumipat na ng Amerika, lumipat na ng Australia, New Zealand, which is ganun din pala yung nararamdaman nila na
0: yes.
1: merong hindi na po ganun talaga na 100% na welcome yung mm-hmm. mga

0: ibang lahi. Ganun
1: Oo.
0: po.
2: Mabilis po kasi yung balita because of the internet. Hindi kagaya noon, wala namang internet, hindi natin nalalaman o hindi nila nalalaman yung mahirap, mayroon kasi mga keyboard warriors na tinatawag natin na kung ano-ano yung mga kino-comment sa online. Kaya parang mas lalong lumalakas yung ganung pakiram o yung ganung balita na oy
0: na-highlight po.
2: Yes.
0: Yun naman pong sinabi namin na to is parang warning lang sa ating mga kababayan na pag pumunta sila eh, hindi naman po yung ano yung tawag dito
2: we have to be careful.
0: Yes, ganun lang po.
2: Ganun lang po.
0: They have to be careful and they have to be realistic na pagpunta nila rito is may mga ganun pong mga incident.
1: Parang ano yan eh, no? Don and Laura and Hilda, that is the price or consequences sometimes ng migration, no? Yung pagpunta sa ibang bansa, pagtatrabaho sa ibang bansa, talagang tulad na sabi nyo, totoo yan, yung sa US, lalo na sa US, marami akong narinig na ganyan. Real talk din tayo, no? Maraming nangyayaring ganyan sa US, yung tinatawag na discrimination. Diba? Yung mga yung discrimination, yung prejudicial dahil iba yung natatakot sila dahil naagawan sila ng resources sa dami ng mga tao. Pero in general, mas parang nakikita naman yung importance ng mga katulad din nating mga Pinoy, katulad ng mga Pinoy nurses na nagpupunta sa ibang bansa, nakaka-contribute ng malaki sa healthcare system ng bansang pinupuntahan nila. Tulad ng ginagawa ninyo, ano, Don and Laura.
2: Opo. Lalong-lalo na po pag mga nurses, napaka very in demand po yung mga Filipinos.
1: Yes.
2: Sa lahat po ng mga nurses, I have to say na ang Filipinos ang pinaka number one na talagang gusto nilang i-hire. Pero ang nangyayari po kasi, siyempre sa Philippines, marami din tayong pangangailangan ng mga nurses. Ayon sa balita, meron tayong shortage of 196,000 nurses. So, mahirap din i-deploy yung mga kababayan natin na umaasa or nag-hope na papunta ng ibang bansa. Kaya ang nangyayari po sa amin, ito, kami, sabik din kami makakita ng mga Filipino nurses, lalo yung mga bago. Siyempre, matagal-tagal na rin po na walang mga bagong Filipino nurses. So, sa amin, parang kailangan namin ng mga new blood, kumbaga.
1: Well, Hilda, so ganun ang ano, pero Hilda, sa bukod sa mga nurses diyan, ano pa ba yung mga profession na masasabi natin talagang very well entrenched na diyan sa Ireland, Hilda?
3: Meron po tayong mga accountants over the past few years po. Marami na sila, mga there about 1,000 if I'm not mistaken, or more accountants po. And then meron tayong mga construction workers, from fabricators, welders, hospitality and retail po, meron din. So lahat po from different sectors, dumadami na po yung mga kababayan natin. So skilled workers sila. And sabi natin, parami ng parami yung mga dumarating dito from the Philippines po. To touch base po yung sabi nila Laura and Don about yung climate dito ngayon ng mga, sabi natin mga foreigners, real talk tayo, diba? May mga, obviously, yung pagtingin ng mga Irish sa foreigners ngayon na parang naaagawan sila ng kanilang mga resources. Tama po yan. Kasi dito po sa Ireland, di ko alam kung alam ng maraming kababayan natin na dito sa Ireland, pag nandito ka na at saka with your legal paperwork and everything, libre po ang ano, libre po ang mga bayad sa schools for your kids pag may mga anak ka, at saka means tested po ang pagkakabigay sa iyo ng medical card, which is kung wala kang masyadong magandang sahod or pera, bibigyan ka po ng medical card, so libre po yung doktor mo at saka gamot mo.
1: Wow. Okay.
3: Yes. So maraming mga welfare services dito pag talagang, you know, mababa yung sahod mo. Kaya siguro yung mga Irish na nandito na who are you know, who are suffering or who are in who are in that bracket of low income, siguro na trigger din sila kasi yung mga pumapasok dito na nawawala ng trabaho, they gain those privileges that the Irish are supposed to have. Parang kuminsan pinapaboran din ng mga Irish government yung mga pumupunta dito na refugees or asylum seekers. So yes, doon po nangyayari yung
1: pero sa puntong ito wala pa naman nangyayaring sabi natin things that can be considered alarming. Wala namang ganun.
3: Meron na pong mga protests not for our migrants but for other migrants po. Yes, madami na po.
1: Sige, kasi hindi lang naman mga Pilipino ang hindi naman lang kasi ang mga Pilipino ang migrants dyan sa Ireland. Marami ring ibang mga foreign nationals, right?
3: Madaming po mga ibang lahi. So, parang nadadami na din po ang iba't ibang lahi pag nagkaroon ng protest. Pag yan ang pinag-uusapan po.
1: Yun, okay. Pero,
3: so, kagaya ng sabi ni Laura, and doon mag-ingat-ingat po yung mga parating dito ng mga kapwa natin.
1: Pero Don and Laura and Hilda, ang ating Filipino diaspora, ang ating Filipino community, do we reach out to the Irish nationals or the Irish population na medyo nahihirapan din sa buhay? Do we reach out to them para naman ma-feel nila na yung warmth and friendliness ng Filipino community towards them? Meron ba kayong ganun mga programs and projects?
2: Bali, when it comes to programs, within ano po kasi, within the institution or kung saan man yung company na yon, yung kami-kami mismo na mga Filipinos, wala namang kaming naging masyadong problema kagaya ng ibang mga ating, in fairness, ano, yung sabi na natin, pag Filipino ka na lamang Filipino, parang mabait sila sa atin kumpara doon. May special
0: treatment.
2: Hindi naman sa pang-aano po.
1: May special treatment. Okay. Parang ano, there's a place in their heart for the Filipinos. Parang ganun.
0: Yes. Yes, kasi po Sir Ray, kahit po sa trabaho mapapansin namin, ako po ha, personal experience ko is, pag may mga request ako sa manager ko, lagi po yung ano, na approve and then basta may apo lagi pong may ano ka may consideration ganun. And then when you go outside or even kasi ako po dahil nakahijab ako ngayon, pag sinabi kong Pilipino ako, nakikita ko po iba po yung smile ng tao. Yung mga Irish mapapansin po yan, and then lagi silang may kakilala akong Pilipino, ganito ganyan, magkukwento na sila ng mga magagandang experience nila dun sa tao na yon. So yun. Isa po yan talaga na characteristic nating mga Pilipino na nakakatuwa. Ang nangyayari lang po talaga minsan is yung dahil nga sa madami ng mga Pilipinong marami ng mga ibang lahi na dumating dito, so mag-iingat lang tayo na baka mapunta tayo sa isang sitwasyon na hindi naman tayo nandoon, and then ayun po.
1: Tama.
0: Yun, may mangyaring masama kasi meron po yung nangyari sa norte na sinunog po yung bahay ng kapwa nating Pilipino doon. Na I think hindi naman talaga para sa kanya yung ginawa na iyon.
2: Nadamay lang siya.
0: Ganun. So yun po yung mga ano incident po dito.
2: Yung ating kasing mga innate na po kasi sa ating mga Filipinos na masayahin tayo, kaya yes, gusto din nila yon. At yung kanila po kasing jokes dito sa Ireland, magkahawig po yung ating yung
0: humor
1: natin. Humor, oo.
2: Opo, kumbaga, Englishin mo lang, parang ganun na rin po yung joke nila. Parehas tayo. Kaya naintindihan po natin, kaya tayo gusto nila. Ganun ang pakiramdam po.
0: At saka isa pa pong maganda sa ating mga Pilipino, balik dun sa tanong nyo, is pag may mga pagka meron po tayong mga okasyon, yung mga Irish po na iniimbitahan natin, tuwang-tuwa po sila kasi talaga naman, pag sinabing handaan, alam natin yan na ang pagkain bumabaha.
1: Okay.
0: So, pag nakita po na, wow, ang daming pagkain, and then nagugustuhan po yun nila yung lasa ng pagkain natin.
1: Yun po. Talagang so, ano, no? Parang
3: ang hospitality natin din, di ba?
1: Yes, oh Hilda. So, pag ganun Hilda, ibig sabihin, pag nag, eh, ewan ko, si, ito si Hilda, matalas mangumbida ito eh. Siguro sa mga, ano niya, paano yun? So, talaga nakalatag ang pagkain. Ano ba ang usually na hinahatag yung pagkain sa mga, kapag nag-iimbita kayo ng mga Irish nationals? Ano particular? Eh, siyempre, dito kay La Don and Laura, sabi nga ni Don, he's from Mindanao or, tama ba, isa siyang Muslim, apo. Tama no? Don, tama yung dinig ko kanina.
2: Apo.
1: So of course, yung food na nilalatag mo is siguro may halal 'yon, 'di ba? Mayroong mga apo. May mga bagay na hindi naman nakikita sa kabila sa Luzon na pwede mong ihapag dito. So pero pag nag-iimbita kayo ng mga ganun na mga guest na Irish, bali, what do you usually give them?
0: Bali, dahil po ako po ang cook, ang aking mister po ay ano
2: taga-tikim
0: po yan.
2: Lang po.
1: Taga-tikim.
0: Para ano po, para hindi makawala. So bali sir, dahil laking Luzon po ako, syempre ano po tayo, nandyan po palati ang ating pansit at lumpiang Shanghai.
1: Yun.
0: Kilalang kilala po yan ng mga Irish natin. Yung ating po mga bisita na Irish, kilalang kilala. And even po sa hospital, pag nagdadala ako, amoy na nila yan. Pag naamoy nila, uy, pansit or spring rolls, alam okay, nila, okay. Tawag nila. Opo. So yun, syempre, laging, ano po, alam din po nila yung mga adobo, alam na po nila yan, yung mga kare-kare, alam na po nila.
1: Wow, talaga.
2: At sa katagalan po ng panahon, kung babalikan po natin, from 2002, marami ng mga Filipinos nagsidatingan, medyo yung mga tao po sanay na pag Filipinos, ganito yung kanilang pagse-celebrate.
1: Mm-hmm.
2: Kasi sa dami po ng mga nurses mula noon, ng mga Filipinos, every time na may event sa hospital or may birthday, may parating excuse na, okay, eto na, mag-ano tayo, magdala tayo ng pagkain. Kaya, ano sila, familiar sila. And then eventually po, marami na din tayong mga kasamang mga Irish na nagsipuntahan sa Philippines because of the yung warmness ka natin, hospitality natin.
1: Mm-hmm.
2: Na-invite po natin sila sa Philippines at ayun, maya't maya may marinig ka na, oh, I've been to the Philippines. Mga ganun po ang mga banat nila.
1: Parang ano rin pala kayo, tourism ambassadors din pala kayo, ha? Don and Laura. Yan.
2: Yan nga po. Kailangan din natin ipakita sa kanila na hindi lang yung mga nakikita nilang barong-barong sa online, sa news. Marami tayong pwedeng mga destinations na pwede nilang enjoy. Kaya yun po ang ano natin.
1: And with that, light note, higher note, gusto ko mang pahabain to Don and Laura and Hilda. We're running out of material time for this segment natin na ito, pero I would like to extend my deepest gratitude sa iyo, Don and Laura, sa pagsama mo sa amin ni Hilda. Hilda, you take it away para sa ating pagsasara ng ating first segment ngayong araw na to.
3: Okay, thank you po Sir Ray. Thank you Don and Laura for gracing our segment na kumustahan tayo na sa Ireland this morning. Maraming salamat sa inyong dalawa at hopefully we can collab soon, di ba Sir Ray?
1: Yes, kasi
3: go on, Sir Ray.
1: Kasi nakikita ko Hilda yung yung merging ng ano ba to? Tumatakbo na naman yung aking yung tara na sa Ireland and let's have real talk. Yung parang ganoon eh.
3: Yeah.
1: Di ba?
0: Yes, sir.
1: Di ba?
3: Yes.
1: Anyway.
3: Yun din ang nasa isip ko Sir Ray, titingin ako ng lineup para sa program natin.
1: Okay.
3: Because we have to expand, di ba?
1: Yes. Yes.
3: Kasi malawak ang sabi nila maliit ang Ireland pero malaki ang Ireland para sa Filipino diaspora po. Madami po tayong matatap na projects dito.
1: That's
3: so,
1: true.
3: Nung tinignan ko si Mr. and Mrs. Kiram, sabi ko, they are the right fit for our kumustahan.
1: Mm-hmm.
3: And hopefully, we can collab with Mr. and Mrs. K soon.
1: Mm-hmm.
3: So, standby lang kayo, Mr. and Mrs. K. Salamat sa inyong oras. At samahan niyo po kami sa second segment, Tatak Pinoy with our guest, ang napakagandang binibini dito sa Ireland, si Azalea Miles Ramos.
1: Alright, sige. Sandali lamang. So, ang tabayanan po nyo yan, yung mga nanonood at nakikinig sa atin para sa ating ikalawang segmento. Babalik po kami ni Hilda kasama ang ating ikang panauhin pandangal para sa ating Tatak Pinoy segment. Makalipas lamang ang ilang paalala.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Tatak Pinoy! Tatak Pinoy sa Ireland!
1: Alright, narito na po tayo sa ating segmentong Tatak Pinoy dito po sa programang Tayo na sa Ireland. Kami pa rin po ang inyong mga kasama. Ako po, Ray Sampang. And of course, at the end, dito po sa kabila naman, all the way from Ireland, si Miss Hilda. Hilda?
3: Hello na naman po, Sir Ray. Magandang umaga sa inyong lahat. From Ireland, magandang araw, magandang gabi. Kung saan man kayo nakikinig sa sulok ng mundo. Ako po si Hilda Arenas, host dito sa Ireland. Ngayon po, Sir Ray, ang guest speaker natin ay ang isang napakagandang binibini dito sa Ireland na si Miss Azalea Miles Ramos Roldan sa ating segment na Tatak Pinoy. Si Miles po, si Azalea, kung tawagin siya dito ay Miles, she originally moved to Ireland when she was 14 years old. So, ngayon, si Miles ay isang mother. Kaya napag-isipan natin na imbitahan si Miss Miles kasi from 14 years old coming to Ireland, that's a big move. Kaya napakaganda na siya ang guest natin kasi talagang Tatak Pinoy pa rin si Miss Miles. She contributes to the Filipino diaspora here dito sa Ireland. So Miss Miles, welcome to our segment Tatak Pinoy dito sa Radyo Pilipinas World Service. Magandang umaga, Miss Miles.
6: Good morning po. Thank you, Tita Hilda. And magandang hapon po, Sir Ray. Magandang hapon po, magandang umaga, magandang gabi sa iba't ibang sulok po ng mundo. Ako po si Miles or Azalea po actually sa Ireland. And nandito na po ako since 14 years old po ako. That was 2006. Nauna po dito yung dad ko po na dumating dito noong 1992. So it was 14 years bago po kami naka-join sa kanya. At simula po noon, dito na po kami namuhay, dito na po ako nakapag-aral, dito na rin po ako nakapag-asawa, nakapag-anak. So hanggang ngayon po, dito po ako nagtatrabaho. At at the moment, I'm actually serving to the community sa lugar po namin. Ako po yung pinaka-una-unahang na-appoint na president for the Filipino community. So that was in 2024. Pero before po that, nakakapag-start na po akong makapag-organize ng mga events para po makapag-gather ng mga Filipino sa lugar po namin, specifically in Wexford. Pero ngayon po, I'm doing my best because I want to help more people po, especially Filipinos. So nagvo-volunteer po ako sa DMW outreach sa Dublin. So ayun po.
3: So Azalea, Miles kung tawagin ka namin dito sa Ireland. Moving here when you were 14, paano ang adaptation mo to the Irish way of living?
6: Actually, hindi
3: po. Yung culture, diba?
6: Yes po. Hindi naman po ako ganun nahirapan dahil as it was mentioned on the previous segment naman din po, yung mga Irish people po, they are very welcoming. And when you say you are a Filipino, iba din po talaga yung treatment nila. I think kasi dahil alam po nila na welcoming din po tayo na ating culture at saka dahil po magaling po magtrabaho ang mga Pilipino. So, hindi po ako ganun nahirapan at saka before po nun dahil hindi pa po masyado issue yung mga migrants po noon, noong mga panahon na yon. So, naging madali po para sa akin at nakapag-adapt po ako ng mabilis kasi bukod sa mga kaedad ko din po yung mga nakapaligid sa akin, less po yung mga parang influence po sa kanila nung mga sabihin na po natin mga racist na bagay ng mga panahon po na yon.
3: Okay. Ray, napakagandang pakinggan yes. na isang Miss Miles who moved here when she was 14 ay siya ang unang president ng Wexford Filipino Community dito sa Ireland. Right. So napakaganda po na sa batang edad niya pumunta dito at ngayon siya ang nagli-lead ng isang Filipino community.
1: Yes,
3: diba?
1: Oo.
3: So yan po ang Tatak Pinoy sa segmento nating ito. Mm-hmm. Sir Ray, baka may gusto kang itanong kay Ms. Miles.
1: Miles, since you're the first ever president ng Wexford Filipino Community, ano na yung mga programs and activities na nagawa mo as first ever president ng community dyan?
6: So, na-mention ko nga po, bago pa po ako na-appoint as a president of the Wexford Filipino Community. Nung going back 2023 po, dahil parang after po yun ng COVID, nawalan po ng mga gatherings sa mga Filipinos. Mm-hmm. So, yung years ago po, nagkakaroon po ng mga, kunyari po, mga Pasko or birthday, nagkakasama-sama po yung mga Pilipino sa mga kanya-kanyang bahay, may kanya-kanyang imbitasyon po. Tapos after, nung nagkaroon po ng COVID, syempre natigil po lahat yun. Tapos nung 2023 po, naisipan ko na parang namimiss ko po yung mga panahon na nakikita ko yung mga Pilipino, nakilala ko po lahat, halos yung mga Pilipino sa lugar namin, na kapag lumabas ka ng bahay, nagpunta ka ng bayan, pag nasalubong mo, magbabatian kayo. So parang medyo nawala po yun since during po ng COVID at after ng COVID, madami na po mga Pilipinong nagdatingan. Mm. Kapag minsan may nakikita ka po sa labas, parang hindi na kayo magkakilala, na kahit aware ka po na Pilipino yun, parang nawawala na yung batian.
1: Oh.
6: So parang isip ko po na parang namimiss ko yung dating samahan ng mga Pilipino magkakakilala, nagkakaisa. Naisipan ko po na nung 2023, actually may mga pinagdaanan din po akong personal na parang sa isip ko na masarap sana na kahit may pinagdadaanan ka, madami nakasuporta sa'yo kahit nasa ibang bansa ka, na para bang nasa Pilipinas ka pa rin. So noong 2023 po, naisipan ko na mag-organize po ng Paskong Pinoy.
1: Uy.
6: Na malaking Paskong Pinoy po siya. So nagkaroon po kami ng 100 attendees at the time.
1: Alright.
6: So talagang parang ang sarap po sa pakiramdam na makita na nagkakasama-sama po yung mga Pilipino. At nakakagulat din po na madami pa pala pong mga Pilipino sa lugar po mismo namin na hindi pa po namin nami-meet before.
1: Or,
6: at sila naman din po na mga bago, masaya po sila makakita ng mga bagong Pilipino na para po bang nasa Pilipinas pa rin sila. Ayun po. So yun po yung parang naging nauna ko pong nagawa. Tapos, unang-una rin po sa lugar namin na nakapag-represent po kami ng Filipino community sa St. Patrick's Parade po the following year.
1: Okay.
6: So 2024. So yun po, parang nagulat yung mga tao na although aware po yung madaming Irish po dito na madami pong Filipinos kasi especially sa hospital po, madami pong mga nurses, mga healthcare assistants, and then sa hotels po, madami po tayong mga nag-work din sa hospitality side and restaurants. So, ayun po, na parang nagulat po sila na nakapag-join po tayo ng St. Patrick for the first time. At yun nga po, nung time na yun, napatawag din po ako sa local radio station to be interviewed po kasi parang natuwa po sila na na although alam nilang may mga Filipinos, natuwa po sila, nag-join po tayo doon sa festival po nila or sa fiesta po nila.
1: Ay, naku. Oh. I could imagine, Miles and Hilda, yung tuwa ng mga Irish nationals, Irish people, nung makita. Ano yun? May float kayo? May parade din kayo, Miles?
6: Nag-parade po kami. So, nag-street dance po kami doon. Ayun po.
3: Yan ang napakaganda sa ating mga kababayan dito, sir. Basta may party, basta may event, nauuna po tayo na itaguyod at itaas ang bandila ng Pilipinas.
1: Ang palagay ko, hindi rin magpapahuli ang mga Pilipino dyan, ha? Miles at saka Hilda. Kasi una-una, creative tayo, mga Pilipino.
3: Yes.
1: Napakalawak ng ating creative minds. At saka yung ano natin, very ano tayo eh. Very energetic ang mga Pilipino. Di ba? Na ano.
3: Opo. So, Miles, paano ka nasabi mo na be volunteer for DMW pag nag-outreach sila dito sa Ireland? So paano actually, ka na-involve?
6: Yeah. So, actually po, na-involve pa lang po ako, bago lang po, this year lang po, mga early February po, nagpunta po ang DMW since wala po tayong MW at OWA po sa Ireland. Although meron na po tayong Philippine Embassy ulit sa Ireland. So yung DMW po, they come from London, based po sila. So nag-outreach po sila sa Dublin. Pumunta lang po ako doon. I just wanted to be, helpful sa mga Filipinos po. So ayun po, nag-try lang po ako mag-volunteer doon. At the same time, gusto ko rin pong malaman kung ano ba yung mga, hindi ko pa po alam since dito po ako lumaki, hindi po ako nagkaroon ng mga ganun. So gusto ko pong matutunan yun kung para pag may lumapit po sa akin mga Pilipino, alam ko po kung saan po yung kung anong rights, kung anong tamang suporta po yung maibibigay ko sa kanila. So yun po, tumutulong po ako doon sa mga nagre-renew po ng contract or nagre-register po ng contract nila. O, hindi po ako yung nagpa-process, parang inaano ko lang po sila, ina-assist ko lang po sila doon sa
3: guide ka sa kanila.
6: Yes. Yes po. Opo.
3: Ay, napakaganda po ano, Sir Ray,
1: baka ano pa to, Hilda, baka pwede pang gawing ano to eh. Anong tawag dito? DMW representative dyan sa Filipino community, dyan sa Wexford. Kasi minsan yun ang hinahanap ng DMW, lalo na yung mga OWA migrant officers natin, yung someone to connect dun sa mga Filipino communities, lalo na kapag may mga emergencies, pag may kinakailangan, yung napakahalaga ng role ng Filipino community to provide information sa DMW at saka sa Philippine Embassy dyan.
3: Opo, sir. Tama po kayo. Especially po, kagaya na sabi ni Miles, wala po tayong DMW office dito, pero meron tayong Philippine Embassy. Kaya lang pagdating sa mga, paperwork for DMW or OWA, bumabiyahe pa po yung mga kababayan natin papuntang London. So it's a waste of their time. It's a waste of money din po. Kaya, yes. Why not Miles?
1: if Miles will be willing and pero hindi, dapat yun Hilda and Miles, dapat suportahan ka rin ng DMW at ng Philippine Embassy. Na kung kinakailangan na magtayo ng sabi na nating satellite office ang DMW diyan, kinakailangan suportahan din naman ng DMW at ng Philippine Embassy. Si Miles o yung grupo na yung grupo nila Miles, grupo nila Hilda diyan sa Ireland. Pero maiba ako ng tanong, Miles, since 14, tama ba? Hindi ko kanina 14 years
6: Apo,
1: old.
6: 14 years old.
1: Okay, at diyan ka na nakapag-asawa, nagkaroon ng anak. Ilan na ba yung anak mo, Hilda? I'm sorry, Miles.
6: Bali, dalawa po, isang 10 years old po at isang 1 year old.
1: Yun. Paano naman kayo nagkakilala ni Ginoong Roldan?
6: Dito na rin po kasi dumating po siya dito mga 17 years old po siya, that was 2010 po siya nakarating dito. Tapos nagkakilala po kami kasi parehas po kaming may passion po kami sa dancing. Oh. So biyahe po ako dati noon para sa mga rehearsals, sa mga ganun po. So, doon po kami nagkakilala, nagkasundo po kami sa passion namin.
1: So, dancing ang passion niyo, dancing. Anong pa dancing, mga modern dance o mga
6: modern to hip hop po.
1: Ah, okay. Kasi ang alam ko lang na dance ano eh, sweet at very sweet. Yun lang. Ewan ko kay Hilda kung ano yun. Si Hilda, tanongin natin si Ma'am Hilda, tanongin natin. Ma'am Hilda, anong alam mong dance step?
3: Ay, Sir Ray, line dancing, yan lang po. pwede din natin i-sweet ang line dancing.
1: Yeah, oo.
3: At, yes, at ma-sweet pa.
1: Oo, ako eh. Ang alam ko lang is sweet and very sweet. O kaya yung, kumbaga, tanong tawag nila sa Tagalog dito, tulog sa ngenge.
3: Paano naging tulog sa ngenge yun?
1: Wala lang. Nakikipagsayaw ka, dance na sweet yung number. Nakatulog ka na, nakakiling ka na doon sa ano. Anyway, sige.
3: Yes. So si Miles po na, she's a very good dancer po. At in fact, si Miles, she actually is one of the force behind the successful Dublin Fiesta that happened last June.
1: Mm-hmm.
3: Yan po yung Independence Day celebration para sa mga kababayan natin dito sa Ireland, which gathered how many Filipino attendance, Miles? About 4,000 plus?
6: So it was 3,500 po. Yes.
3: So yun,
6: yes.
3: Sir Ray, napaka inspiring na bata itong si Miles dahil she grew up, sabi na natin she grew up, she was born in the Philippines but really grew up here in Ireland, pero nasa puso pa rin niya ang pagiging Pilipina, di ba Miles?
6: Yes, of course po.
3: So ano yung ibabahagi mo sa mga kabataan ngayon?
6: Actually,
3: sa community.
6: Opo, actually kaya po nag-umpisa rin po ako, isa din po sa mga dahilan bakit nakapag-umpisa po ako nung mga events. Dahil since meron po akong isa pa lang po yung anak ko at the time, gusto ko pong makalakihan niya yung mga naranasan ko rin po sa Pilipinas at yung culture po natin. Gusto ko pong makip yun ng next generation, especially yung dahil may anak po ako. Actually, marunong po mag-Tagalog yung anak ko. Kahit medyo minsan barok po. Hindi niya po nakakalimutan yung mga culture po ng Pilipino, yung pagmamano, po and opo. So gusto ko po maano niya din, makalakihan niya po yung kung ano yung kinalakihan ko po sa Pilipinas. At gusto ko rin po yung sa ibang mga bata rin po, ganun din po, na hindi po mawala yung pagiging tatak Pinoy po nila. Ayun po.
3: Okay. Napakaganda niyan, kasi may may anak din ako. She's 14. No, she's actually 15.
1: Yeah.
3: Pero I still have to instill Filipino culture.
1: Yes. Kasi ang ganda.
3: Half Filipino, half Irish. So, medyo nahihirapan ako.
1: Okay. Pero
3: yung time siguro, alam mo yun. Miles, since 3 years ka ng 3 years na yung Wexford Filipino community, right?
6: 2024, opo.
3: Yeah. So, you've recently had a basketball tournament?
6: Yes, po. That's right. So, it was third po. Third basketball, inter-county basketball tournament po. So it started nung 2023 po siya nag-start, na nag-hope lang po kami na makapag-gather ng bukod po sa mga Pilipino sa lugar namin, yung sa mga ibang county din po, ibang province din po, like yung Waterford, yung dun po kala Mr. and Mrs. K na lugar, tapos sa Dublin po. And then year after year po, lumalaki siya ng lumalaki. So nakakatuwa po. And this year, we were honored na magkaroon po ng representative from the Philippine Embassy, which is si Consul General Eric po, visited us sa aming event po, last Saturday lang po actually. So it was very successful. Tsaka gusto ko rin pong makatulong dun sa mga ating mga small vendors po, yung mga Filipino vendors po natin, na yung madalas po kami po yung nagbebentahan dito sa sa lugar namin, na kapag may magluluto po ng mga paborito po natin delicacies po, okay, sa Philippines, nagbebentahan po kami. So ang ginagawa po namin pag may katulad po niyan yung basketball tournament po, dahil dinadayo po kami ng mga iba't ibang Pilipino galing sa ibang lugar, nakakapagpwesto po sila, so nakakabenta po sila doon. Mm-hmm. At ayun naman po yung gusto ko, na matulungan po yung mga maliliit na businesses po natin dito. ito. So it was very successful po. Meron po kami, nagkaroon po kami ng at least mga 150 na attendees po, mm-hmm, to 200 yung last Saturday event po. At saka yun, madami din po mga batang naka-attend. So parang ang ganda po tingnan na pag nakita po nila yun, parang gugustuhin din po nilang gawin yun kapag medyo lumaki-laki na rin po sila. Magugustuhin po nilang maging involved sa mga activities po ng Filipino community.
1: Nako, talaga naman. Miles and Hilda, napakaganda ng mga nababanggit ninyo. Pero gusto ko man pahabain to, Hilda, pero talagang parang kulang na yata sa atin ng isang oras dito sa ating programa. Mukhang mag-e-expand na tayo ng oras.
3: yung initial na proposal nyo na 2 hours, Siguro po, Sir Ray, pwede na ngayon.
1: Pag-aaralan natin yan. Pero there's a possibility, ang dami talagang kaganapan sa Ireland kasama ng ating mga Filipino diaspora. Dito pa lamang kay Don at Laura, kasama na si Miles, ako'y bitin . Bitin ako sa impormasyon kasi ang daming magaganda nangyayari sa Ireland. Pero at this point in time, we have to wrap it up. So, Hilda, will you do me the pleasure? You have the floor.
3: Yes, thank you po. Thank you, Sir Ray. Thank you, Radyo Pilipinas World Service, for giving us this platform na ibahagi namin ang mga inspiring stories natin dito sa Ireland. So, thank you very much sa ating first guests, Mr. and Mrs. Kiram, sa Kumustahan segment. Maraming salamat, Miles, for our second segment, Tatak Pinoy. Please continue what you're doing kasi kailangan namin ang mga initiatives mo at your energy for our kababayan here, especially for the young ones. Mga taga-suporta natin sa Radyo Pilipinas, abangan niyo po kami bukas every first Saturday of the month. Tayo na sa Ireland, 9 a.m. Irish local time. Sir Ray, what time sa Pilipinas po?
1: Sa bandang hapon tayo, just to make sure, no?
3: Pero 4 o'clock yata.
1: Yeah, oo, 4 o'clock. So, pero sa Ireland is 9 a.m., correct? Yeah, tama tayo.
3: So, yeah.
1: Talaga so, sinakto natin din sa... Talaga sinakto natin doon sa oras na yun para mas marami tayong ma-reach out ng mga kababayan natin sa Ireland. And that's thanks to you, Hilda. Thanks to you. Salamat sa cooperation mo, sa assistance mo, at sa pagbibigay din ng pagkakataon para sa Radyo Pilipinas World Service na makausap ang ating Filipino diaspora through you, Ms. Hilda Arenas. Thank you very much.
3: Thank you po, Sir Ray. At abangan niyo po kami. Tayo na sa Ireland every first Saturday of the month, 9 a.m., Irish local time po. Sa mga kababayan natin dito sa Ireland, sa Facebook page po ng Radyo Pilipinas World Service at saka sa YouTube din po. At abangan po natin ang susunod nating guests for next month po. Marami po tayong magagandang lineup, Sir Ray.
1: Yes, and so, who knows?
3: Maraming salamat po.
1: And who knows, baka sa next episode natin next month mas mahaba na yung oras natin.
3: Sir Ray, pag-usapan natin.
1: thank you very much, Ms. Hilda Arenas, kay Don and Laura Kiram. Thank you very much kay Mr. and Mrs. K. And of course, kay Azalea Miles Ramos Roldan, ang first ever president ng Wexford Filipino Community. And of course, to you, Ms. Hilda Arenas. Thank you so much for being there, for assisting us and giving us this opportunity to talk and interact with our Filipino diaspora in Ireland. Ito naman po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama, of course, ang ating production team dito sa Pilipinas. At executive producer, Ms. Jam Season sa Wirecast. Kasama natin si Mr. Milo, si Mr. Hero Lucero. Ayan. At sa ating master control, Mr. Milo Junela. And of course, sa ating mga kasamahan sa Voice of America para sa kanilang mga facilities sa shortwave. Thank you very much. Sa mga kababayan natin sa Ireland, maraming salamat. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi mula dito sa Pilipinas. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng Tayo Na sa Ireland.
5: Tayo na sa Ireland. Balita, impormasyon, mga kaganapan at mga kwento ng tagumpay ng mga Pilipino sa Ireland. Tayo na sa Ireland. Hatid ng Radyo Pilipinas World Service at ng Filipino Diaspora sa Ireland. Kasama si Ray Sampang at Hilda Arenas. Tayo na sa Ireland. Programang mula sa Ireland, ihahatid sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. Serbisyo publiko sa mga bagong bayani ng bayan. Tayo na sa Ireland. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
7: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawa sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
5: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
8: Radyo Pilipinas World Service.
5: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
8: Radyo Pilipinas World Service.
5: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
8: Radyo Pilipinas World Service.
5: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
8: anytime, anywhere,
5: from Manila, Philippines.
9: Go Agri! Great opportunities in Philippine agriculture.
10: Go Agri!
9: Ang programang para sa lahat dahil ang great opportunities ay para sa lahat.
10: Go Agri!
9: Kasama si Kuya Francis Kiko Flores dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.

0: there. Hello at hello pa. Nako, ay maulan pa rin ngayon dito sa Quezon City, bahagi po ng Metro Manila, Luzon. Nako, ay kayo ba? Kumusta po kayo mga magsasaka at mangingisda at mga plantito at mga plantita? Baka kayo po ay nagtataka ngayong araw nito sa ating Go Agri na nakasubaybay ngayon dyan mga kababayan sa inyong monitor sa mga social media platform ninyo at saka sa TV. Abay, special ang ating episode nito muna sa first segment dahil alam po ninyo mabibigyan natin ng impormasyon at saka edukasyon man lamang na malalaman natin sa ating magiging guest ngayong araw nito. Yung mga anak ng mga magsasaka at mga mangingisda na merong nako talento sa kanilang yung boom, pagkanta, pagsayaw, pag-arte. Nako, meron po ako inang ayayahan na maging kausap ngayong araw nito dito sa ating palatuntunan. Kaya if you're ready, sapagkat ready na rin via Zoom ang ating makakausap, kulang iba ang Vice President and Artistic Director ng Cultural Center of the Philippines. Nako, at saka rin po siya rin ang concurrent chairperson ng Federation for Asian Cultural Promotion for 2026 at 2028. Sige, kausapin na natin si Vice President Dennis Marasigan. Boss Dennis, hello there. Ay, nakamute ka yata. Boss Dennis, paki-unmute mo nga. Hello there. Ayan, paki-unmute mo nga. Ayan. Alright.
1: Sorry.
0: Oh, it's alright. Oh, kumusta? Mukhang lamig ka dyan sa iyong kinaroroonan. Oh, yes. Alam mo, yung Cultural Center of the Philippines, mga kababayan, in partnership with Department of Trade and Industry, yung SITEM, at ang National Commission for Culture and the Arts, abay, meron palang gagawin dito na mahalaga na activity sa Manila, no po? Yung Manila, FACP Manila Conference, mula September 9 hanggang September 12 ngayong taon na ito. At syempre, kasama yung Manila International Performing Arts Market mula naman ito sa September 11 to 13. O sige, alamin nga natin itong mga activities na ito mula sa masipag na Vice President and Artistic Director ng Cultural Center of the Philippines. Boss, Dennis, ikaw nga magpaliwanag. Ano nga ba itong MACP Manila Conference na gaganapin September 9 to 12?
1: Itong FACP, yung Federation for Asian Cultural Promotion, ito ay isang annual conference na ginagawa ng organisasyon upang mapagtagpo-tagpo yung mga cultural administrators, mga promoters, mga producers, mga impresarios, pati yung mga performing artists dito sa Asia. Ang layunin nito ay magkaroon ng pagkakataon na makapagtulungan ang isa't isa o sa pagtataguyod ng sining dito sa ating bahagi ng mundo.
0: Yun, mahusay palamdag at yung pong objective niyan. Eh yung MIPAM na sinasabi diyan, nabanggit ko na kanina, ikaw nga ang mag-define nito ng kanyang objective.
1: Ito, pinili namin na pagsabayin talaga yung annual conference ng FACP, pati na yung MIPAM, Manila International Performing Arts Market.
0: Yun.
1: Pag tinawag natin na market, talaga ang ibig nating tukuyin eh parang merkado talaga na ang mga ibinibigay natin sa merkado ay yung ating mga performing artists, mga performing arts groups, mga palabas.
0: Oo.
1: Na ipakikita natin doon sa iba't iba ring mga producers, mga presenters, mga impresarios, mga performing venues na naghahanap ng pwede nilang itanghal o ipalabas doon sa kani-kanila namang mga bansa. Kaya hindi lamang ito dito sa Pilipinas. Kaya nga international itong ating layunin, no? Ang pinupunto nito, alam naman natin, yabakan na natin ang sarili natin, alam natin na tayong mga Pilipino tinuturing na isa sa pinakamahuhusay
0: naman
1: pagdating sa performing arts, no?
0: Opo.
1: Kaya lang, alam natin na hindi tayo masyadong nakikilala doon sa ibang bansa. Maliban na marahil doon sa ating mga musiko na kung saan lahat na yata ng hotel at mga lounges at mga cruises nandun yung mga Pilipino. Ngayon gusto nating ipakita na hindi lamang yun yung pwede nang makita dito sa Pilipinas, na pati yung ating mga mananayaw, yung ating mga kwentista sa teatro ay magagaling din at mahuhusay at maari ring itanghal at ipagmalaki ng Pilipinas upang makilala sa iba't ibang mga lugar sa buong mundo.
0: Yun, alam mo, nung bata-bata pa ako, ay mga tataroli, mga kasamahan ko rito, May akal, gusto ko rin maging ballet dancer sana noon eh. BP Dennis, kaya lang nagkabali-bali yung aking kaliwat kanang mga paa. Anyway, napag-uusap, nabanggit mo yung mga Pilipinong artista, no? Mga ang ating skills, mga Filipino talents. Anong mga oportunidad yung mabubuksan ng pag-host ng Pilipinas ng dalawang events na ito? Nabanggit mo nga yung objective. Pero sa mga, at yung mga pang-institusyong pang-kultura sa ating bansa, VP Dennis.
1: Yung sinasabi natin na sinasabi ko kanina na alam natin sa ating kalooban, no, na sa ating kaibuturan na magagaling tayo. Ang problema, hindi natin ito na ipakikita talaga doon sa ibang mga bansa, lalo na lalo na dito sa panahon na ito na ang kumbaga sabi nga natin na ang mundo ay lumiliit.
0: Opo.
1: At ang mahirap sa atin bilang isang bansa na binubuo ng mga isla, hindi tayo konektado doon sa ating mga kapatid na bansa dito sa Asia. Hindi kagaya nung maari kang tumawid at magpunta sa ibang bansa na hindi ka kailangang sumakay ng eroplano o ng barko, tatawid ka lang ng boundary na doon ka na sa ibang bansa. Kaya mas madali doon sa ibang mga kasama natin sa Asia na makapagpalitan ng mga artista at ng mga pagtatanghal kasi malalapit sila sa isa't isa. Tayo yung maituturing na nasa gitna, kaya lang nandun tayo hiwalay. Itong ating kumpirensya, yung FACP at saka yung Performing Arts Market, ginagawa natin ito dito para mahikayat natin sila na magpunta dito sa Pilipinas sa halip na dadalhin natin isa-isa yung ating mga artista sa ibang bansa para makita nila at makilala. Pagsasama-samahin natin silang lahat dito sa Pilipinas, dito sa susunod yan sa 3 hanggang 5 araw na konferensya at Performing Arts Market, sila yung pupunta dito, tapos ipapakita natin sa kanila kung ano yung meron na tayo. Sa ganon, mas matitiyak natin na makikita nila yung marami nating mga artista at maraming uri ng pagtatanghal na talaga namang maipagmamalaki natin.
0: Talaga namang yung objective na yun ng activities na yan, developing at leveling the skills of Filipino talent. Sinuham, the Vice President Dennis. Nako, edi paano po makakatulong ang MIPAM para sa mga maging professional, yung ibig sabihin, binabagitan natin yung performing arts, ano, the market na yan, na maging professional at mas tumagal pa ang kabuhayan ng mga performing arts sa Pilipinas. Alam niyo naman ang sitwasyon ngayon, di ba? Ikaw na magpaliwanag nga niyan, VP Dennis.
1: Alam mo, tama yung nabanggit mo. Ang pinag-uusapan natin dito ay yung professionalization.
0: Yes,
1: sa aspeto ng kabuhayan. No? Magagaling tayo sa sining, pero lalo na ngayon na kinikilala na ang lalo na sa larangan ng tinatawag nating creative industries, na yung sining ay maari nating pagkakunan din ng kabuhayan. Pag sinasabi nating professionalismo, gusto nating mangyari na yung ating mga artista ay makapagpatuloy ng kanilang ginagawa at kumita doon sa ginagawa nila. Marami sa mga magagaling nating artista, lalong-lalo na yung hindi dito sa Maynila, na merong isang trabaho na ginagawa at yung kanilang trabaho bilang artista, maging pintor man yan, o mananaya, o mandudula, o direktor, kumbaga ginagawa nila na bilang sa dagdag lang doon, karagdagan doon sa talagang kanilang ginagawa. Hindi tayo uunlad doon sa ating pagkakaprofesionalismo ng ating mga sining kung mananatili yung ganon. Ang gusto nating mangyari kung talagang maaring piliin ng ating mga kababayan na manatili sa sining at ito ay maging isang profesyon. Napakarami na nang nakita ko na magagaling na mga kabataan, na mga awit, mga kompositor, mga mandudula, mga direktor, na pagdating nila sa kolehiyo, pag-iisipan na nila, ipagpapatuloy ko ba itong gagawin ko? Wala namang pagkakakitaan ito. Mahihirapan silang ipaliwanag sa kanilang mga magulang na ito pong kinukuha kong kurso, itong ginagawa ko ay maaring maging kabuhayan. At dahil sa na kung hindi maniniwala yung kanilang mga magulang, mapipilitan sila or pipilitin sila na kumuha na ibang kurso, hindi na natin makikita yung galing nila, na masasayang lamang yung galing nila samantalang maaring napakahuhusay nila. Itong ating Performing Arts Market, ito ay isang paraan na malalo pa nating mapagbuti yung professionalization kasi pinakikita natin at gusto nating mangyari na yung ating mga manggagawa sa sining at sa kultura ay maaaring kumita doon sa kanilang ginagawa at hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa man. Alam mo, meron tayong mga magagaling na artista sa tanghalan na sabihin natin salita, na i-import, na i-export natin sa ibang mga bahagi na ng Asia. Kinukuha sila upang magtanghal doon. Eh, mangilan-ngilan lang yan. May isa, kumbaga, isa, dalawa, mabibilang mo siguro sa daliri ng kamay mo. Dahil yun lang ang kilala ng mga ibang mga producer sa ibang bansa, ng mga performing venues sa ibang bansa. Ang gusto natin ipakita, napakarami niyan dito sa Pilipinas. At yun, dahil mahirap para sa atin na dalhin sila doon, sila na pupunta dito para makita nila.
0: Oo nga. True ka dyan, the Vice President Dennis. You know, yung mga sinasabi mo, nakaka-relate sigurado yung mga nakikinig sa atin, lalo no, mga magulang na ngayon ay mga magsasakaman, mangingisda, okay, ordinaryo, mga plantito, plantita, o mga katulad natin na mga magulang, sasabihin na, sasayaw-sayaw ka dyan. Anong mapapala mo dyan? Magiging professional ka ba dyan? Yayaman ka? Yan ang unang tanong dyan eh. Yayaman ka ba dyan? Magiging milyonaryo ka ba dyan? Magdadala ka ba ng mali-maletang mga pera dyan sa atin? Mga ganun bambiro. But anyway, Vice President Dennis, para naman sa yung nabanggit mo, yung performing arts market dyan ha, pero yung sa FACP conference, ano po ang makikita yung nakikita niyong papel ng Pilipinas sa mas malawak na pagtutulungan sa performing arts ng ASEAN at ng Asia?
1: Dito sa itong ating FACP, meron tayong kaugnayan dito na napakalalim kasi itinatag itong FACP dito sa Maynila, sa Cultural Center of the Philippines, noong pangtaong 1981. Mm-hmm. Yung pangulo noon ng CCP na si National Artist Lucrecia Casilag, siya yung kauna-unahang taga-pangulo nito, founding chairman.
0: And congratulations, you're now the chairperson for 2026 at 2028.
1: Natutuwa nga ako at nagpapasalamat doon sa mga kasamahan natin sa Asia, kasi yung pagtatalaga nila sa akin bilang taga-pangulo ng FACP, patunay na tinitingnan pa rin natin nila ang ating bansa na isa sa mga pangunahing bansa sa sining at kultura dito sa Asia. Kaya nga yung pagdadala natin dito sa Pilipinas nitong FACP na isinabay natin sa MIPAM, pagkakataon na yung mga kasapi natin sa FACP na nagmumula sa Tokyo, sa Seoul, sa Guangdong, sa Beijing, sa Kuala Lumpur, sa Singapore, sa Hong Kong, sa Taipei, sa Kaohsiung at sa iba pang mga bansa at lungsod sa Asia. Pagpunta nila rito, hindi lang para mag-usap-usapan lang, kundi bibigyan natin sila ng pagkakataon na masampulan baga yung mga pinakikita natin, mga pagtatanghal. At hindi lang na mga pagtatanghal ng mga Pilipino. No? Doon sa FACP kasi, nagbukas tayo ng pagkakataon doon sa iba ring mga artista mula sa iba't iba ring mga bansa na magpunta rin dito at pakita rin nila yung kanilang ginagawa. Sa ganon,

0: kasi specialist.
1: Hindi ano? Ibig sabihin nun, wala na yung pangarap na yun. Kasi talaga? Wala namang katapusan yung pangarap na yun.
0: Ay, senior na ako eh. Alam mo ba yung senior, kahit vice president, na. Senior teenager ako na. Eh. Ah, so pwede pala ito si Tata Rolly. Ano? Tata Rolly.
1: Hindi ba, ayan. Hindi ba sa halimbawa, sa pag-arte, kung ang papel na kailangan gampanan ay papel ng isang radio broadcaster na meron ng karanasan.
0: Oh. Talagang binibigyan mo ako ng pag-asa of the Vice President Dennis. Kasi noon, nung ako'y nakapag-aral ng konti niyan sa stage acting diyan sa PETA, abay, ang unang papel ko ay ina. Oh. Alam niyo yung ina? Ina-api. Anyway, okay. Pampagagana lang sa iyo yan. Paano ba mauuwi sa tunay na kolaborasyon ng mga artista ang cultural exchange, Vice President Dennis? Nakaka-relate ako dito kasi yung nakaraang dalawang linggo pa lamang, ang Ateneo de Manila, ang UP, Diliman, ang De La Salle University, nagpadala ng tropa natin mga talents for the cultural exchange sa China. Kamakailan lang ito. Mm-hmm. So, paano yan mauwi sa tunay na kolaborasyon, the Vice President Dennis?
1: Para sa akin, dalawa yung antas niyan. Unang-una, yung pagmumulat ng mata at ng kaisipan sa kung ano ang meron sa ibang bahagi ng mundo na hindi natin nakikita doon sa ating kinalakihan. No? Kasi malinaw naman sa ating lahat na bawat bansa, bawat pamayanan, may sari-sariling kultura. Kung minsan lang, nababalot tayo at kukulong tayo doon sa paniniwala na yun lamang ang kultura o yun ang masasabi o dapat sabihing tamang kultura. Pag nakita natin kung anong ginagawa sa iba't ibang bahagi ng mundo na nakabatay din sa sarili-sarili nilang kultura, meron na kaagad tayong pagkamulat doon sa kung ano ang posible, ano ang maaari, ano ang kaibahan ng bawat isa sa atin. Pangalawa, bukod dun sa pagkamulat, maaring magkaroon ng posibilidad ng pagtutulungan. Marami ng mga halimbawa na merong mga artista na nagmumula sa iba't ibang bansa na nagkakasama-sama at nagtutulungan para sa isang produksyon upang maipakita naman doon sa ibang bahagi ng mundo kung ano ang kultura ng ASEAN at kultura ng Asia.
0: Napakaganda rin nating binabanggit mo ni Vice President Dennis. Pero dito sa mga objectives, sa ganitong pagkakataon, gusto nating iangat Filipino talents, skills. Pero ano po ang pinakamalaking challenge nito o hamon ng mga Pilipinong artista kapag pumasok na sila sa international market at paano po sila tinutulungan ng Cultural Center of the Philippines?
1: Ang nakita namin na unang suliranin talaga. Dahil nga nagawa na natin kasi itong Manila International Performing Arts Market noong 2019 bago mag-pandemic at binalak talaga sana ng CCP na maging regular na ito. Kaya lang pumasok yung pandemic, medyo nabalam.
0: Naputol nga.
1: Nung pinaghahandaan na natin yung para sa taong ito, ang nalaman namin at napansin, hindi handa ang marami sa ating mga artista at sa mga pangkat na pangsining na makipagharap makipag-kolaborasyon o kaya ay maging handa para maglakbay o maitanghal sila sa ibang bansa. Hindi sila nakakasabay doon sa mga pangangailangan at hindi na alam kung ano ang mga kailangan nilang gawin at kung ano kailangan nilang paghandaan. Unang-una, halimbawa, meron pa ring mentalidad na siguro dahil dun sa sariling karanasan na natin bilang mga bansa at bilang mga kumbaga, net exporter ng entertainers na ang kailangan nating iangkat sa ibang bansa ay yung ating mga nagtatanghal, no? Ibig sabihin, iniisip natin, kailangan napakagaling mo na singer, napakagaling mo na dancer para ikaw yung dadalhin sa ibang bansa. Ang hindi nakikita ng iba, hindi lang yun ngayon ang paraan ng pag-aangkat kasi sabi nga, babanggitin ko ang sinabi ni national artist Ryan Cayabyab.
0: Opo.
1: Sa totoo lang, alam na ng mundo na magagaling ang mga Pilipino. Kilala ang mga Pilipino. Kaya lang hindi kilala ng mundo, ano yung mga awiting Pilipino.
0: Ayan,
1: sa mga tweet, ang inaangkat natin yung ating mga kababayan, pero yung sining natin mismo, hindi natin inaangkat. Pag nagpunta yung ating mga kababayan sa ibang bansa para magtanghal, malimit, ang hinihingi sa kanila o kinakailangan nilang itanghal ay yung sining ng bansa na pupuntahan nila. Ang isang magandang halimbawa dyan, kahit saan mang amusement park ka mag

0: punta dito sa Asia, sa Disneyland, sa Universal, at kung saan-saan, marami doon mga Pilipino. Pero ang itinatanghal
1: Yes.
0: nila, hindi natin kultura. Pero,
1: Nakakalungkot, ano?
0: Oo, kaya ang
1: Oh.
0: pinag-uusapan nga namin, kailangan din nating ipakita na meron tayong mga sariling likha, yung ating creative output na pwede rin nating ibahagi sa mundo. Lumalabas sa mga datos natin sa export on creative services, mataas ang Pilipinas. Yung creative products, yun yung mahina tayo. Hindi natin na ilaabas yung ating mga artistic products. Ang inilalabas natin yung ating mga artista na nagbibigay ng serbisyo, ng services. Yun
1: So
0: yung kailangan
1: yan ang
0: inaangat
1: malaking
0: natin.
1: hamon talaga. You know, the creative service ay okay, but yung creative products ay nako, diyan pa natin mas paigtingin ang pagpapadami nito sa ating bansa.
0: At hindi nga alam ng karamihan dun sa mga nagsasabing gusto nila na lumabas dito sa Pilipinas, na yun na isang posibilidad. Ang nakikita nila, sila mismo yung kailangan lumabas. Ang sinasabi natin, hindi, bakit hindi, at sabihin na natin, hindi ba yung, alam mo naman yun, na yung mga palabas halimbawa sa Broad, sa West End,
1: Yes,
0: dinadala
1: yes.
0: dito, tama?
1: Opo.
0: Ang inaangkat natin doon, yung produkto nila. Bakit hindi mangyari na yung produkto rin natin, yung ating mga likha na mga awit, likhang mga dula, likhang mga musikal, yun ang biniangkat natin upang ipalabas doon sa ibang bansa na hindi natin kailangan dalhin yung ating mga tao, kundi yun mismo na produkto ang kailangan nilang kunin. Mas kwan yun, mas malaki ang pagkakataon nun. Kaya lang, kailangan nilang malaman talaga anong meron tayo.
1: Oo, talagang hamon nga yan, ano, the VP Dennis. Kapag natapos itong event na ito, yung mga pangmatagalang pagbabago sa nais nyong maiwan dyan sa MIPAM at FACP para sa performing arts ng Pilipinas at ng Asia, anong pangmatagalan? Yung nababanggit mo na nga, pero ano ang specific na long term the activities or programs para dito sa dalawang events na ito?
0: Una kong babanggitin na masasabi natin nagtagumpay tayo pag hindi na natin kailangan ng MIPAM o ang
1: Ganun ba?
0: FACP.
1: Oh,
0: o, ibig sabihin,
1: oh.
0: Hindi na kailangan yung ganitong mga pagtulong o mga gawain ng pamahalaan para lamang maisulong ito. Kasi ibig sabihin, epektibo yung ginawa at hindi na kailangan, kumbaga yung mga artista na natin at saka yung mga pangkat na natin, ang talagang kinukuha o nakikipag-usap doon sa mga katambal nila sa ibang bansa. Pero sa tingin namin, pag natapos itong mangyayari ito sa susunod na linggo, ang totoo, simula pa lamang ito kasi kailangan nating patuloy na bantayan kung mayroong epekto, kung mayroong nangyari, kung ano ang malinaw na nangyari at saka ano pa ang mga kailangan pang gawin upang matulungan pa at maisulong pang lalo ito sa dito sa mula sa atin dito sa Pilipinas.
1: All right, nako, Vice President Dennis, bilang Artistic Director ng Cultural Center of the Philippines, ano po ang pinaka nakaka-excite sa inyo na panahong ito para sa Philippine Performing Arts? VP Dennis.
0: Alam mo, sa performing arts dito sa Pilipinas, sinasabi na meron tayong revenge theater na simula nung magbukas muli ang mga tanghalan nung matapos ang pandemya, marami ang nagsusulputan ng mga pangkat-pandulaan, pangkat-pansining na nagpapalabas sa iba't ibang uri ng tanghalan, hindi lamang doon sa malalaking tanghalan tutulad ng CCP o Soler o NPAT, kundi maging sa mga maliliit na rehearsal studios, sa mga lumang bahay, sa mga maliliit na silid, sa maliliit na kapihan. At ito ay patunay lang na meron talagang galing tayo na pwedeng tangkilikin ng ating mga manonood, ng ating mga kababayan. Ang isa lang na suliran na nakikita natin, ito ay karamihan at malimitan nangyayari dito sa Kamaynilaan. Kaya ang maganda sana kung makita talaga at kaya dito sa MIPAM at saka sa FACP, nakikipagtulungan tayo sa National Commission for Culture and Arts para madala rin natin dito sa MIPAM yung mga pangkat ng sining mula sa iba't ibang bahagi ng mundo para makapagtanghal din sila para doon sa ating mga panauhi manggagaling sa ibang bansa. Kaya meron tayong mga pangkat mula sa Mindanao, sa Bisaya, sa Hilagang Luzon na nadadating din dito sa MIPAM para magtanghal din sila at nang makita rin sila kasi nga sabi natin, gusto natin na parang one-stop shop to. Pagdating mo dito, makikita mo na kung ano ang meron tayo dito sa Pilipinas.
1: All right. Thank you sa pagpapaunlak mo ng panayam na ito at kahit busy ka, Vice President Dennis. Maraming salamat and good luck dyan sa activity ng Federation for Asian Cultural Promotions saka yung, of course, MIPAM para sa September 9 to 13. Mahaba-haba din pala ito, no? Nasa inyo po pagkakataon para anyayahan ng ating mga taga-subaybay ngayon, nationwide, worldwide. Go ahead, Vice President Dennis.
0: Maraming salamat una sa pagkakataon na binibigay niyo sa amin para maibahagi itong mga nangyayaring ito sa ating mga kababayan. Yung FACP conference, gusto ko lang ipaalam sa lahat na tayo dito sa Pilipinas sa magiging host nitong 42nd Annual Conference ng Federation for Asian Cultural Promotion. Pero inaanyayahan ko ang lahat ng ating mga kababayan na magpunta sa Manila International Performing Arts Market. Libre ito. Doon makikita nyo ang mga kinatawan ng iba't ibang mga pangkat upang na nagtatanghal o kaya magbibigay ng kanilang mga pitch para doon sa kanilang mga ginagawa. Mangyayari yung Manila International Performing Arts Market September 11 to 13 sa Tanghalang Ignacio Jimenez, ang CCP Black Box Theater. Meron ding mga magaganap kasabay nito sa pakikipagtulungan ng DTI SITEM sa likhang Filipino at sa pamamagitan din ng tulong ng NCCA at ng Intramuros Administration sa Sentro Turismo sa Intramuros. Kaya ito ay isang malawakang bagay. Libre po ito, Manila International Performing Arts Market sa September 11 and 13. At nawa ay tulungan nyo rin kami na maitawid natin ito namang 42nd Annual Conference ng Federation for Asian Cultural Promotions sa September 9 to 12 naman yan sa Adamson University.
1: Very good. Well said, Vice President Dennis. Congratulations din at good luck sa activities niyo dyan sa Cultural Center of the Philippines. Bye-bye!
0: Maraming salamat. Bless. Salamat
1: all right.
0: Po.
1: All right. Bye. Si Vice President Dennis Marasigan, ang Vice President and Artistic Director ng Cultural Center of the Philippines at concurrent chairperson ng Federation for Asian Cultural Promotion for the 2026-2028. Oh, hayan ha, mga anak ng mga nandiyan sa probinsya, lalo na yan, yung minamarit-marit lang yung gusto ng anak nyo, ha? Mga magsasaka, mga mangingisda, mga plantito-plantita na gustong maging ballet dancer, gustong maging singer, o ba, guitarist, ganun, may mga ganun mga talento, di ba, Tata Rolly? Sabi ko nga sa iyo noon, gusto kong mag-aral ng ballet noon. Kasi ang gusto ko lang yung taga-angat. At ngayong lahat mga nakikinig, mamaya po, meron pa kayong mapapakinggan. Nako, pagkatapos nito ang ating special episode na ito, na segment na ito, dito po sa ating palatuntunan, lalo ng mga performing artists. Yes, mga kaibigan, iangat natin ang ating kapwa Pilipino sa ata puntong yan.

0: Sa ilang saglit mga kababayan, ang ating pag-uusapan naman, nako, meron na po, aprobado na yung vaccine, bakuna, ibig sabihin sa wikang Filipino, ang bakuna contra African swine fever. At sa ilang saglit, alam po ninyo, ang aking makakatalastasan dyan o makakausap ay ang eksperto din sa Bureau of Animal Industry. Haglit lamang, sapagkat may mga aming inasablis ngayon ang aming connection kay Dr. Christian P. Dakigan, ang OIC Director ng Bureau of Animal Industry. Dahil alam po ba ninyo na inaprobahan na ng Bureau of Animal Industry ang komersyal na pagbebenta ng AVASF Live. Oho, yun ang kumpletong pangalan niya. Ang unang bakuna laban sa African Swine Fever para sa fatteners. Opo, na maaring ibenta sa publiko. Itinuturing itong dagdag na sandata ng industriya ng pagbababoy o matapos ang halos pitong taon, ha, yung pag-aalaga ng baboy. Ha, halos pitong taon ng pagkaharap na kinakaharap natin sa Pilipinas dito sa bagsik ng African Swine Fever na nagpapababa sa populasyon ng baboy sa bansa mula sa tinatayang, nako, napalaking nito, 13 milyon bago ang outbreak tungo sa humugit, kumulang na 8 milyon na lamang o 8 milyon na lamang. Ano po? Ang AVASF Live na dinevelop ng isang kumpanyang Vietnamese. Oho, yan po. Ha? Malalaman natin ang mga detalye niyan sa pakikipag-usap po ngayon. Joining us, phone pat, si Director Christian Dakigan, Dr. Dakigan ng Bureau of Animal Industry.
1: Pito.
0: Opo. Salamat po sa pagpapaunlak niyo ng panayam na ito. Ano na po ang kasalukuyang status nga nitong ASF vaccine sa ating bansa, Dr. Dakigan?
1: Ang kasalukuyang status ho ng ating bakuna, ngayon ho ay may na-approve na po tayo na isa. Nabigyan na ho namin siya ng Certificate of Product Registration and po, ready na available na po siya.
0: At talaga? O kailan po ito inaasahang magiging available sa mga backyard at commercial hog raisers?
1: Ito po ay nakadepende sa pagpaparating po ng distributor ho nila dito sa Pilipinas. Ho. Pero alam ko may application na po sila ng import permit. Once na dumating po ito, magagamit naman na ho nila.
0: So ito pa ay i-import pala nung distributor dito sa ating bansa. Hindi dito gagawin yung, o pag-develop yung vaccine na yun.
1: Yes sir, ang manufacturing po talaga ng vaccine na to ay yung sa company po sa Vietnam and then dinadala ko dito sa atin.
0: Eh magkano po ba magiging halaga ng bakuna kada baboy? At may plano po ba ang Bureau of Animal Industry na magbigay ng subsidy lalo na sa maliliit na backyard hog raisers, Dakigan?
1: Yung sa presyo ho ng bakuna, ito po ay nakadepende sa distributor ho nila dito sa Pilipinas. Wala po kaming control doon sa presyo ho niyan. And then yung plano naman po ng Bureau of Animal Industry at ng aming mother agency na magbigay ng bakuna, ito po ay pinag-aaralan ho namin ngayon. Actually, gumagawa po kami ng proposal para sa budget ho nito para makatulong ho tayo sa mga backyard raisers.
0: Oo, yan nga po kasi inaasahan, yung lalo yung mga backyard raisers. Pero bago ako pumunta doon sa iba pang aspeto ng backyard raising, bakit Vietnam company lang ang naaprobahan? Ano bang dahilan? Bakit po yung grupo o yung Vietnam produce, ano bang pagpapronounce nito? AVAC or AVAC IASF Live vaccine?
1: Opo, yung AVAC IASF Live vaccine. Actually, sila po yung una na aprobahan. Sila rin po yung una nag-process ho sa atin. Nagsagawa ho ng CPNP kasi lahat po ng assessment na pinagdaanan po nila, sila po yung may unang application. Kaya sila rin po yung una nakatapos ng mga trials.
0: May ibang bang ASF vaccines na sinusuri ang Bureau of Animal Industry mula sa ibang bansa tulad ng South Korea o iba pang sources? Kailan po posible magkaroon ng dagdag na opsyon ng ating mga hog raisers nito, Dakigan?
1: Actually, yes po, Kakito. May mga application ho ngayon. Meron din pong mga kapatapos na trial na ipipresent na ho nila sa technical working group ng Bureau of Animal Industry para ma-assess ho namin yung mga bakuna. And then may mga company pa rin po na gustong mag-apply para mag-trial ho
0: so hindi
1: ang kanilang mga bakuna at magamit ho.
0: So as we speak, meron na rin bang mga nag-apply na magpa-credit upang magbenta rin ng katulad na na-aprobahan na Vietnam vaccine na yan?
1: Yes po, may mga kumpanya na rin po nag-apply pa po.
0: Nang ilan po yun, kaya, Director Dakigan?
1: Nasa 3 hanggang 4 na company po.
0: I see. Oh, well, alam ko so far ngayon ay ina-assess nyo pa. No? Alam ko dyan po ay merong assessment pa ang inyong tanggapan. E paano ba tinitiyak ng Bureau of Animal Industry na tama ang storage, distribution, pati yung paggamit ng bakuna upang maiwasan ng maling aplikasyon o posibleng problema nito bilang sa biosecurity, Director Dakigan?
1: Ayun po, actually may ginagawa po kaming guidelines ka at Nico para dito na magre-report sa amin yung mga distributor ng bakuna, especially itong ASF vaccine ho natin, para mamonitor ho natin sino po yung mga gumamit na farms na ho.
0: Okay. Alam po nyo, nauuso yung pagbibili online, Director Dakigan. Ay paano, meron ba kayong naiisip din guidelines na ito ba ay mabibili din online? Baka naman magkaroon ng problema kung online lang ito, Director.
1: Ito po ay hindi sasabihin ko namin na hindi available online, or kung mabili man nila online, i-check ko namin yan kung kanino po talaga galing, kung sa distributor po natin. Ngayon po kasi meron po tayong bagong batas, yung IDCA law, yung 12308, lahat po na nagbebenta ng peke, ng gamot, or ng bakuna, pag nahuli, malaki po ang multa nila at may pagkakulong ko. Ang enforcement po namin, neto po, actually, pag lumabas na po yung bakuna, talagang papaigtingin po namin, uhuliin po namin lahat ng nagbebenta ng peke.
0: Nako, itaman-tama. Itong palatuntunan para natin, pwedeng iambag natin, lalong na rin manakikinig sa kasalukuyan. Halimbawa, may nakapansin o may nakamonitor na may nagbebenta sa online. Eh, pwede nilang i-report, ang ma-report natin sa inyong tanggapan, Director Dakigan. Ano?
1: Yes po, pag may mga kahinahinala po na ganyan, i-report po nila sa amin. At ang enforcement team po namin ay papalakarin po namin. At ayun po, walang lugar po ang peking mga gamot sa Bureau of Animal Industry. Talagang pananagutin po natin mga yan.
0: Ito tanong bata, Dr. Dakigan, yung bang pag nabakunahan ang isang baboy, ay hindi ba yan delikado para naman doon sa mga kakainan nito, ng karne nito?
1: Kaki ko, hindi po siya delikado. Dumaan po ito sa matusing assessment po natin. So, titignan po ninyo yung assessment po niya na sobrang tagal. Ang dami na pong pronouncement na lalabas yung bakuna.
0: Opo.
1: Pero talagang sinugurado po ng Bureau of Animal Industry na bago ilabas yan ay talagang masusi po ang assessment natin.
0: Mabuti naman po, sapagkat yung tanong na yan, ganyan eh, alam nyo yung mga nawabakunahan o babakunang ginagamit, baka ang may epekto sa tao. So, ina-assure nyo, ang taong bayan ngayon, nakakain itong karne ng baboy na nabakunahan ay safe. Pero, mga fatteners lang po, di ba? Tama po ba, Dakigan?
1: Yes po, kasi po, mga grower, fatteners, one-month-old pataas po. Sa mga breeders po, hindi pa po siya approved for breeders. Wala pa pong bakuna ng ASF na approved for breeders.
0: I see. O para sa mga nag-aalaga ng baboy, dyan, makinig po kayo. Sapat na po ba yung pagpapakuna upang maiwasan ng ASF, Director Dakigan? O kailangan pa rin nung sabayan ito ng mahigpit na biosecurity, surveillance, movement control, at yung pang hakbang na ginagawa niyong itinuturo ninyo, Director?
1: Yes po, kaki ko. Ang pagbabakuna ay isa sa magandang control ho natin para sa sakit na ASF, para maiwasan ho natin to. Pero kailangan wag pa rin po tayo magpakumpiyansa. Dapat nandiyan pa rin ang ating biosecurity program sa farms. Magkakadugtong ho yan.
0: Eh pag-usapan nga natin yung sinasabi niyo, biosecurity. Minsan nakakalimutan na yan. Pwede niyo bang i-educate kami, lalo na din ang mga taga-subaybay ngayon, yung biosecurity system na yan bago umapo, bago magkaroon ng ASF sa isa o problema ng sakit ng mga baboy?
1: Yes sir, ang biosecurity, ayan po yung sinasabi nila, OA na gawain sa farm, pero para sa amin po, nasa animal health sector, ang biosecurity, isang importanteng pag-iwas sa sakit. naiwasan natin ang pagpasok ng mga bakterya o virus sa farm natin. Pagpapaigtingin ho natin mabuti ito, patitiyak natin na mahirap pumasok or magka-outbreak ng sakit sa farm natin. And then sasabayan ho natin ang bakuna, napakagandang control ho niyan.
0: Yeah, ito, tanong nito habang nag-uusap tayo, tanong mula sa kay Mang Rudy, Tenorio, yan, ng Candaba, Pampanga. Nakikinig po sila ngayon. Yung bang pagpanahon na mayroong mga migratory birds, yan ba isa sa problemang nagiging na kinakaharap pagka mayroong ASF sa isang lugar?
1: Sa migratory birds, hindi po natin problema ang ASF through migratory birds. Nagiging problema ho natin through migratory birds po yung ating avian influenza.
0: Avian naman yun. Okay.
1: Opo, dun naman ho yun.
0: O, yaman Rudy ha, na mailawanag ni Director Dakigan, hindi po yun yung pang ASF. Pero sa ibang aspeto naman yan, meron din kayong monitor na ginagawa, Director Dakigan po.
1: Yes po sir, sa tulong din po ng DNR, nagmo-monitor din po tayo ng migratory birds. Nangongolek rin po tayo ng mga samples through migratory birds kung may mga dala silang avian influenza virus. And then, ayun nga po, lagi ko po na sinasabi, yung biosecurity, kailangan natin paigtingin yung migratory birds. Wag na lalapit doon sa ating mga alagang manok or itik.
0: Okay. Eh, tinatawag natin ngayon, yung binabanggit yung biosecurity at dito sa pinag-usapan nating ASF din. Kumusta nga pala ang status nung mga areas na noon na deklarang merong mga concern na tungkol sa African swine fever, Dr. Dakigan?
1: Ayun sir, mga status po ng mga area natin na may African swine fever, actually marami na po from red zone or infected zone.
0: Opo.
1: Nagpapa-upgrade na po sila to pink zone ho.
0: Ah, ganun.
1: So, ang, yes, anong po, may ibig mga nagpapa-upgrade na rin po.
0: Oh, ano pong ibig sabihin yun? Pwede nyo pong pakipaliwanag pa?
1: Yung red zone po, infected zone siya. Dati siyang area na may tinamaan ng sakit. And then, pag nagpa-upgrade po sila into buffer zone, ibig sabihin, within 90 days, wala po, 90 days and up, wala po nakitang sakit na ASF po dun sa lugar nila.
0: Yung mga pinagbabawal na pagdadala ng mga karne, no? Lalo yung mga tawid dagat dito sa Pilipinas, o yun namang mga process na karne na galing din sa ibang bansa. Nagpapatuloy po ba yan, Doc Dakigan?
1: Yes po, may tin pa rin po yung pagbabantay ho natin sa ating mga paliparan, sa mga daungan ho ng barko. Kine-check pa rin natin sila. And then, ayun nga po, lalo sa mga airports, yung mga dala ng ating mga kababayan na karne, pag kailangan po, kumuha po sila ng permit sa atin, kahit 10 kilo po yung dala-dala nila, para ma-assure po natin na safe yung dadali nila. And then, ayun nga po, ang dami po namin nahuhuli galing sa mga banned countries na karne. So po ay aming sinusunog.
0: So ayun yan, tatatunong ko sana kung anong ginagawa doon sa mga nahuhuling karne. So na sinusunog, ano po? Nire-render.
1: Yes po.
0: Okay. Director Dakigan, habang nag-uusap tayo, I'm sure yung napapansin nyo din yung epekto ng habagat. Ano po? Ang livestock, meron ding epekto, naapektuhan itong habagat. Kumusta po yung mga inaalaga ang hayop ng ating mga magsasaka?
1: Yes sir, lalo sa mga pinang lugar po. Ayan po, ang dami nga akong tinamaan sa atin, naapektuhan, binahang mga alaga ko nila. Ay ina-assess naman ho ng Department of Agriculture ngayon kung magkano po or ano po yung tinamaan, gaano po ang lawak ng tama sa atin ngayon.
0: Central Luzon ang namo-monitor namin na epekto, matinding epekto nitong habagat na ito. Wala po bang nai-report sa inyo ng mga naging problema ang mga magbababoy diyan?
1: May mga nai-report naman po, pagtag-ulan na ganito, yung mga sakit po dito sa Pilipinas ay tumataas kasi masyadong wet po yung area, humid. And sine-check ko namin ngayon, may mga tinatamatamaan na rin po ng ASF pa konti-konti ulit na nare-report po sa amin.
0: Kaya yan, dyan, maaaring dyan sa nire-report ninyo, Director Dakigan, ay dyan na magagamit itong pagbabakuna, no? Para maprotektahan yung iba pang kalapit na bayan o lugar sa mga nag-aalaga ng baboy.
1: Yes po, Kaki ko. Malaki po. Malaki po ang tulong ng bakuna ko na ito.
0: Mm-mm. Speaking of yung mga maapektuhan ng problema nitong habagat sa livestock, ano bang mga ibibigay na assistance ng Bureau of Animal Industry?
1: Ayun po, Kaki ko pa. Ang assistance po niya, pag may nakita ko sila may sakit yung alaga nila, mag-report po sila sa amin para ma-assess po namin.
0: Mm-mm.
1: And then, ayun po, through the regional field offices naman po, nagbibigay din ho kami ng assistance, yung mga true animal health programs po, pagbibigay ng mga gamot, injectables sa vitamins.
0: Okay, so aasahan ng ating mga kababayan dyan, lalong-lalo na pagka may mga problema ang kanilang pag-aalaga sa baboy at ibang livestock, pwede silang dumulog sa inyo, no? Director Dakigan.
1: Yes po, pwedeng-pwede ho. Kontakin lang ho nila ang Bureau of Animal Industry. May Facebook page din po kami, yung Department of Agriculture, Bureau of Animal Industry. Makikita ho lahat nila doon ang contact numbers na pwede ho nilang kontakin. Para
0: opo,
1: papaabot ho namin sa kanila mga servisyo ho ng Bureau of Animal Industry.
0: Balikan ko po itong pinag-uusapan natin tungkol sa ASF vaccine. Isang punto ito. Sa mas malawak na pananaw, Director, paano po makakaapekto ang ASF vaccination program sa hog industry, lalo na sa repopulation? Ha? Yung farm gate prices, supply ng baboy, import dependency at kumpiyansa ng mga magbababoy na muling mag-aalaga. Yan, napakahalaga po nito, Director Dakigan.
1: Yes po, sir. Yung kumpiyansa through this vaccine and biosecurity na gagawin nila para sa kanilang mga farm, tataas po ang kumpiyansa ng mga mag-aalaga ng magbababoy sa atin.
0: Mm-mm.
1: Pag tumaas po, rarami po yung populasyon ng baboy po natin. Yung supply ng baboy natin magiging sapat po yan. And pag nakuha na po natin ng sapat na supply ng baboy sa ating bansa, bababa po ang import dependency ng Pilipinas.
0: Pagka binabanggit mo yan, naalala ko ito. Halimbawa, ang repopulation na program, kumusta po ang repopulation program under your office, Director Dakigan?
1: Ayun po, yung swine repopulation program natin, magandang balita po, nakapag-bid na ho kami. Ngayon po, yun sa mga makakakuha po na farms na recipient natin, baka hanggang December po, makapag-deliver na po tayo ng mga inahin. And then yung mga magiging anak po noon, pag nanganak na po sila, may bayad po sila, payback sa amin, na tagtatatlong piglet na 20 kilograms po, ibibigay naman po natin yon sa ibang farmers.
0: Ah, ganun po. So paano ang pag-apply ng kung sino mang interesado? Yun lamang bang tinamaan ng ASF?
1: Hindi naman po lahat po ng farm na pwede ho mag-apply. Mag-apply po sila, mag-letter po sila, and then i-send ho namin sa kanila yung mga requirements na kailangan.
0: Ah, so magpunta lamang, tingnan nila yung Facebook ninyo, ano po, ng Bureau of Animal Industry. Ha?
1: Or mag-email lang po sila sa amin kami.
0: Oo, yung mag-email, lalong-lalo na mga nandyan na nakikinig sa ngayon, ay mapaki-check po ninyo ang website ng Bureau of Animal Industry. Napakadali po makita. Ano po, Director Dakigan? Oh. Well,
1: yes po.
0: Opo. May mensahe po kayo sa ating mga taga-subaybay, lalong-lalo na ngayon, yung mga nag-aalaga ng baboy, huwag mangambat. Sabi nyo, meron na ngang first vaccine na inaprubahan na ng ating bansa. Go ahead, Dr. Christian Dakigan.
1: Hi. Yun po ang mensahe po natin sa mga kababayan natin, lalo sa mga nag-aalaga ho ng baboy. Ayan po, may bakuna na po na tayo. Isa pa lang lamang po ito, marami pang darating. At yung bakuna para sa mga breeders ay nakatrial na po. Hintayin lang po natin mga to. Ito po ay magbibigay ng pag-asa sa ating mga mag-aalaga ng baboy para magkaroon tayo ng sapat na supply ng baboy dito sa Pilipinas.
0: Well said. Maraming salamat po, Dr. Christian Dakigan, ang OIC Director ng Bureau of Animal Industry. Mabuhay ka.
1: Maraming salamat din po, Kaki ko.
0: Alright. Dr. Christian Dakigan, inuulit ko po, siya po ang OIC Director ng Bureau of Animal Industry. Dito po sa Go Agri Plus sa Radyo Pilipinas, ngayong araw na ito, alam po ba ninyo, mga kababayan, na ang African Swine Fever o ASF ay hindi banta sa kalusugan ng tao. Ayun na rin sa binabanggit ni Dr. Christian Dakigan. Ano? Pero, isa ito sa pinakamapaminsalang sakit sa baboy dahil maaari nitong patayin ang halos lahat ng infected na alagang baboy o baboy damo. Nakatikim ka na ba ng baboy ramo? Tatarawli? Ikaw, Arnel? Ikaw, Mark? Hindi pa? Uy, hindi. Ewan ko, kung sino yung pinapakaringgan ko nito. Wala naman akong kilala. Des, baboy damo? Hindi pa rin. Masarap daw yun. Isa, ang gustong-gusto nyo yung baboy na puti. Baboy native. Yan, okay din. Ano? Lalo pag kanilit yan, ano? Ay, ito namang si Tata Rolly, buhaya. Mark, ganun, natakmin nyo na yan. Arnel, wow, talaga. Oo nga. Parang ano yan? Parang manok. Masarap din ang sisig. Ituloy nga natin itong tungkol sa ASF. Pantira kung saan na napunta natin pinag-uusapan. Alam po ba ninyo, ayon sa World Organization for Animal Health, ang ASF ay maaring umabot po sa 100% na mortality rate sa mga baboy at may malaking epekto sa kabuhayan ng mga magsasaka. O ha? Yan ay ayon sa World Health Organization. Yan, mga kababayan. Yan ang ating samutsaring trivia para dito sa ASF o African Swine Fever. Sa ibang impormasyon pa rin naman ng alam po ninyo, ang bioethanol naman ay isang uri ng biofuel na karaniwang ginagawa mula sa mga pananim na may asukal o harina o starch tulad ng sugar cane, sugar beet, mais at yung wheat. Ayon po ito sa International Renewable Energy Agency, ang conventional bioethanol ang pinakamalaking ambag ng renewable fuel sa transport sector sa buong mundo. Marami yan, ha? Kaya nga, isa pa, samantala, ibang aspeto. Yung binabanggit ko kanina tungkol sa ASF, yung balita, ay sabi nga ang mga kababayan, ayon sa Department of Agriculture at Bureau of Animal Industry, na humihiling ang sektor ng ang pondo ng waabot sa 1 billion peso sa susunod na taon para suportahan ang ASF vaccination programs. Oh, kita nyo na. Kaya naman pala, ngayon may naaprobahan na yung Vietnam. But one to one yung Vietnam company siguro niyan, ano? Aha, dahil sila nauna. Palagay ko may mga susunod pang bansa. Oo. South Korea, yung binabanggit dito at iba pa. Bahagi po ito ng mas malawak na estratehiya para sa repopulation ng mga baboy kasama ang disease surveillance, biosecurity, movement control at targeted net stacking upang maibalik ang lokal na produksyon at makatulong sa mas matatag na supply ng pag-aalaga ng baboy. O yan ha. Mga kaibigan, sa ating topic na pinag-usapan kanina, sa aking panayam, kay Dr. Christian Dakigan ng the Bureau of Animal Industry. Sa ibang balita naman, pakinggan niyo po ito. Ang Department of Energy at ang Department of Agriculture ay kumikilos na upang magtakda ng malinaw na hangganan sa pagitan ng mga lugar na maaring paglagyan ng renewable energy projects at ng mga lupang kailangang manatiling nakalaan para sa produksyon ng pagkain. Yung bang sa ilalim ng plano na ito, ayon dito sa balitang aking binabasa, gagawa daw po ang Department of Agriculture ng bahay-tech ito, digital na mapa at magtatakda ng geofencing sa mga prioridad na lupang agricultural. Technical po ito. High-tech, pang-digital, ano po. Kabilang dito, ang mga pangunahing taniman ng palay. At layunin itong gabayan ang mga energy, yes, mga energy developer kung saan hindi dapat magtayo ng proyekto at matukoy ang mga lugar na maaring tumanggap ng solar investments nang hindi nakukompromiso ang seguridad sa pagkain, yung food security. Ay tama nga. Ano, Tata Rolly? Asik Ares, di ba pagka halimbawa tinayo mo ng solar farm yung taniman ng palay? Oh, wala ka. Yari na tayo nun. mababawasan na maapekto ang ating food security. Ay maganda ito. Pala sana ang Department of Energy, tuloy-tuloy nyo na yan, ha? Dahil tatalakayan nga daw nila kung paano maiugnay ang renewable energy supplier sa mga kwalipikadong gumagamit ng energy sa sektor ng agrikultura. Hindi yung basta na lang tayo ng tayo sa mga lupain. Alam mo, Asik Ares, eh di ba meron pwedeng lagyan mo yung fish pond? Oh, yan, fish pond. Lakes. Oh, yung mga tahimik na mga ng tubig na kinaroroonan. Well, maganda po ang mga ganyan ba idea na ginagawa naman na sa ibang bansa. Dito naman sa Pilipinas, meron na eh. Oh, may bahagi na, palagay ko, yung tinatry nila, tinetest dyan sa Laguna de Bayi. Oh, sa lake na yan. Naku po, at tulad din nung irrigasyon, yung post-harvest facilities, yung rice mills, yung cold storage plants, yung slaughterhouses, nako, yung sakahan, yung palaisdaan, at yung pang operasyon ng produksyon ng pagkain. Inaasahan po na makakatulong ito sa pagpapabawa ng gastos ng kuryente sa pagpapalakas ng kita ng mga magsasaka at mangingisda. Oh, ang target daw ng Department of Energy, Asik Ares Gutierrez, Dosing, Tataroli. Ang target ng dalawang ahensya, ibig sabihin yan, Department of Agriculture at ang Department of Energy, na makapagtapos ng Memorandum of Agreement sa October 2026. Ay, isang buwan pala upang gawing formal ang partnership at kabilang sa mga susunod na hakbang ang patuloy na pag ito, sa 1,000, itutukuin nila, i-identify nila yung 1,000 hanggang 2,000 prioridad na lugar na pang-agrikultura at yung paghahambing naman ito sa umiiral at na-award na energy projects at pagbuo ng Farm to Energy Framework kasama ang Energy Regulatory Commission. Ay, mga mahalagang mga ahensya ito ng ating bansa ngayon. Basta importante, huwag hong maapektuhan ang ating food security at ang ating direksyon magkaroon ng mas mababang bayarin sa supply ng kuryente. Oh, yan din, di ba mga kababayan? Sige po, ha? Maasahan po natin, magkakaroon ako ng follow-up tungkol dyan sa topic na yan. Ito na po muli ang inyong nako, ang Go Agri Plus sa araw na ito. Thank you very much. In the role, batang-bata bumatayo. Ang susunod, batang-bata rin katulad no. Si Asik Arnel at saka si Don Ramon. Oo. Oy, Arnel Villamor, thank you ha. Mark Bukiron, Tess Ramirez and Isabel Silang. Maraming salamat sa inyo. Ito na naman po muli ang inyong lingkod, ang inyong the broadcast specialist na Kakiko Flores ang pangalan ko po. Magandang umaga sa inyong lahat. To God be the glory.

sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

bakit mahal kong Ernesto. Alam kong tulog mo'y malalim, di na ako nagpaalam, di na kita ginising. Salamat nga pala sa pasalubong mong kalamay at sa pinakamasayang gabi ng aking buhay. Nung iniwan ko ang baryo natin, ang akala ko isang tunay na pag-ibig ang matatagpuan ko. Hinanap kong saan-saan at kung kani-kanino, di ko inakalang ito ang kahahantungan ko. Imbis na ako'y sagipin, itinulak sa bangin. Ito palang ibig sabihin, ang kapit sa patalim. Kung mabaho sa bunin, kung makatigamutin, kung hindi na masikmura, ay ibaling ang tingin.

Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
3: Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: PBS, BBS, Radyo Pilipinas, World Service. Mas pinalakas, mas pinalawak. Bukod sa shortwave broadcast, mapapanood at mapapakinggan din ang Radyo Pilipinas World Service gamit ang social media platform. Panoorin at subaybayan ang mga programa sa Radyo Pilipinas World Service sa live broadcast sa Facebook page at YouTube channel at sa Radyo Pilipinas World Service live audio streaming. Pinagsanib na pwersa ng shortwave broadcast at social media platforms upang mas makapaghatid ng balita, impormasyon at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas World Service, ang international broadcast station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Para sa Pilipino, saan man sa mundo.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: From the Presidential Palace, Manila, Dateline, Malacanang.

Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.

Magandang araw sa ating mga tagapakinig, taga-subaybay dito sa Radyo Pilipinas World Service. Narito na naman tayo sa isa na namang edisyon ng ating programang Warm Heart, kung saan pinapalaganap natin ang mental health awareness at education. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Rizal Nanyong. Kasalukuyan po tayo napapanood sa ating official Facebook page na Radyo Pilipinas World Service. Paki-follow na lang po ang aming Facebook page para live na live po ninyong napapakinggan at nasusubaybayan ang ating programa dito sa ating himpilan. Bukod sa Facebook page, maaari po ninyo kaming mapanood sa aming YouTube channel na Radyo Pilipinas World Service via replays and re-uploads para pwede niyo pong balikan ang aming mga episodes. Samantala, meron din tayong audio live streaming sa pamamagitan ng Evox PBS Receiver app. Paano nga ba ito ma-access? Magtungo lamang sa Google Play Store para sa mga gumagamit ng Android phones at App Store naman para sa mga iPhone users. Kapag na-download na po ninyo ang app,